Texter 812, good morning Digitech lang. Happy Sunday sa imuha, wala di ay... Okay, ulit nag-program si BBR yun, hula o eh. Karoon kuminga ako sa... Okay, sa cute yung tingog daw. Regas ko, kang BBR yan. Hula o, BBR yan. Gi-BB ka na BBR yan. Ay nako! Okay, ma, ikaw yun, Arian, ha? Na kayo, daray nag-baby si mo, Arian. Happy Texture 429. Okay, good PM, good PM Digitech Lab. Shout out ko sa kuang apo, si Adam, Kate, o si Kent. From Nanay Gina. Family Ponzi, request ko song Be Through the Years. And Texture 358. Okay, good PM text. Naminaw mi karon diri sa Santo Tomas. Si Ramon dai ni Dayupay nga mga Dayupay family. Uy, salamat di ay, ha? Okay, tong oras mga kaibigan, alas 8:00 na. Okay, bubalik lang ko mga pang ano, sa mga naminaw, sa mga nade karon. Okay, sa mga wapa nag-tune in sa inyong mga radio, mga pangga, uy, paki-tune in na, ha? Then paki-follow lang po sa aking page again. Tekla Ayayay. Okay, andyan po, no, makita nyo ako mga pangga, no, sa akong live, ano? Okay, sa mga viewers po natin, ha, paki-share lang po, ha? Okay, the next song para sa tanan, sa mga nadya karon, ay para sa inyo to mga kaigayan.

0: Introducing Kay's Fragrances para ni sa mga babae o lalaki nga gustong magpabiling humot o long-lasting scent all day and night. Every spray gives you confidence, kanang feeling ready ka all the time. Kay's Fragrances doesn't just make you smell good, it enhances your personal style, making you stand out bisan asa. Choose your favorite scent, either fresh, sweet, or elegant. Kay every bottle has its own uniqueness and characteristic fragrance na mo fit good para sa imuha. Perfect pang regalo sa inyong ginikanan, amiga-amigo, igsuon o bisan kinsa pa. Basta Kay's Fragrances, what nga magpangita ka. For orders and inquiries, contact us at 0910-082-4391. 0910-082-4391. Your scent, your style. Be confident, be unforgettable, be you with Kay's Fragrances.
1: Alang sa panginanglanan sama sa plumbing accessories, wires, panel boards, PVC, circuit breaker, industrial lighting, ug uban pa, adto na ta sa RC Mini Hardware. Lig-on og branded pa ilang mga gipamarikya sa affordable og reasonable nga presyo. This is located at Purok Pag-asa, Gredo, Panabo City. For more information, just contact 0929-535-6342 or look for their manager, Ronnie Canyon, with his FB page, Ronnie Cabasisi Canyon, and YouTube account, Papa Ronnie's Vlog. So asa pa mo, adto na ta sa RC Mini Hardware. Quality products you can afford.
2: Sa kayuhan. Atong paminawon karon ang mga nakagamit sa Emolate Herbal Capsule.
3: Ako si BG Sinelio Balonga, taga Santa Josefa, Agusan del Sur. Dako jud akong pasalamat aning Emolate Malunggay with Luyang Dilaw Herbal Food Supplement Capsule tungod kay mas dali na ayo ang ako ang trangkaso. Daghan akong tambal giinom pero wala jud ko na ulian. Kanira di ay nga capsule ang makatabang sa ako. Mas na-boost ang ako ang immune system. So manginom jud ta kada adlaw ani kay dakong tabang miss ato ang lawas. Lest hassle na pagyud kay dili na ta kinahanglan pa maglaga-laga. Daghan jud kaayong salamat MLET Malunggay with Luyang Dilaw Herbal Capsule.
2: Buhing ebidensya sa kaayuhan.
4: Mega Pure Herbal Coffee Mix 12-in-1.
5: Mega Pure Herbal Coffee Mix 12-in-1.
6: Sa Linda Dumanyel, edad na ko, 69, Barangay Kunil. Katong wala pa ko nakainom og Mega Pure Coffee, maglisod ko og bawas. Duha ka adlaw, tulo ka adlaw bago ko makabawas. Atong nag-inom na ko, adlaw-adlaw na ko magbawas. Niya, makatulog na po ko. Eh, sa una, di man ko katulog kayo. Eh, kamatagali kong mangihi, di na ko kabalik tulog. Karong na sama, kainom na ko ganit koan, Mega Pure Coffee. Na lamay na akong tulog. Matay magkukog advertisement diri sa radyo nga. O lagi na, sustingan daw ng kuan. So yung palit ko, inoon ko din. Nakabawas na ko.
7: Mapalit sa inyong masuking butika.
8: Girl, balita ko kayo na ng crush mo. Kaya pala blooming ka ngayon na. At ang kinis pa.
9: Girl, dahil lang yan sa sekreto ko.
8: Uy, ano yan? Patry naman. Baka maging kami din ang crush ko.
9: Cutis Mestiza lang yan.
8: Cutis Mestiza?
9: Oo, try mo yung Cutis Mestiza. Mestiza Carrot Papaya Soap at Cutis Mestiza Glutathione blended with milk and honey. Maganda ka na! Inspired ka pa! In just 7 days, Cutis Artista ka na!
10: Nurture your skin with the richness of Cutis Mestiza for a fairer and youthful glow. Cutis Mestiza, the new generation skin whitening beauty soap.

0: So kung maibabalik ko lang ako sa isa gugma mga pag ano pagway sinabtanay okay dili gud na siya maibalik. Okay pagwa na gugma sa inyo ano di na gud na maibalik mga pangga no bisan ang saon pa nimo ga habol sa usa ka tawo kung pagwa na gugma ha mo na nga sorry ka day. Okay tong oras mga kaibigan alas 8:14 na. Oga, kini nga oras mga panggano hatod ka nato sa tuwang case progresses nung perfume nga girakubdan karon mga panggano kung problema ninyo ganang perfume nga dugay mawala ang pagkahumot. Okay, so palit na mo or mag-transfer mo sa inyo ang mga perfume. Kabalo ko ang inyong perfume, tama na yung mga pila ka oras din mawala ang baho. Okay, ito ang case progresses mga panggano kinino 24/7 yun nino nga dili mawala ang pagkahumot, no? Bisan maglaba pa mo mga panggano, naghapoy ang baho mabilin. Eh? Okay, so we have another caller tong dawaton sa pikas linya. Kinsa ka kiniya sa low caller mayong mayong morning. Kinsa ni Palihon?
1: Mayong morning, didipikla.
0: Yes, low morning. Caller mayong buntag kanimo.
1: Mayong buntag po, didipikla.
0: Okay, okay pa ko sa all right. Okay, so bisan pang diligid mo yung baon kung nalipay ba or naguol si tekla, di ba? Okay, kailangan sa mga yan, ano, diligid ka magpadala sa mga kasakit. Okay, kagwaisin mong mga greetings po.
1: I greet day na to ako ang someone pala love si Ate Christina nga naadiri sa kanta. Hi! Your digital
0: love. Hala, kamo na dyan, no, mura, nag-uba na dyan ang mga ano. Ay, nako ha? Okay, so...
1: Nag-uba na dyan yung digital
0: love. Okay, so kamo na dyan, no, mubula gyan ang sabon sa dagat.
2: Hindi ko tikla. Ang gwapo mo. Ang gandam
0: ko. Okay, ayaw kong atika, ha? Okay, guys, yung mga greetings po.
1: Hello?
0: Guys, yung mga greetings. May mga greetings ba kayo?
1: Greetings ako. Greetings ako ang mama, si Mama Erupina. O sa akong manghod, si Marlo. O sa iyang asawa, si Sara. O silang mga anak. Si Marlo Jr. o si Zara o Jack kung pag-uman po po isa si Nathan o gigit po na ako si Argentina kung si Yatagalagala o siya po my one and only wala love si Happy Christina.
0: Okay mura
1: ko hindi mag-request ay kanta di si
0: okay o sa may request ninyo ang duha
1: Kuan.
0: Ayun lang ang mga English, mga Tagalog lang po, ha? Okay, pang Sunday po, mga Pinoy Kuan. Classic po.
1: Sa feeling mo.
0: Okay, sa feeling mo. Okay, nga nung ganahan mo ka sa feeling mo.
1: For the years po, bibitik
0: Sa feeling mo by being okay. Apply lang natin mamaya, ha? Okay, thank you so much sa magdawag. Okay, salamat sa tong caller mga kabitong oras mga pangkano last 8:17 na. Oy, may morning no, mayong pagnunaglanog na sa 94.3 Infinite FM Kibawi. Salamat dahil sa mga lamion daw diha ang naminaw. Okay, muna ka Tatay Paing. Oy, morning ka Tatay Paing. Okay, murag tulog ni ba kaya okay, wa mag nag-chat si Tatay Paing, no? Okay, sa mga naminaw ko ron dala sa 94.3 no, maayong morning. Happy Sunday sa tanan no, sa mga naminaw ko ron. Okay, paki-share lang po ha. Okay, sa ating live po ha, Tekla Ayayay. Okay, so andyan po ha, naka-live po tayo ngayon. Okay, Tekla Ayayay. Okay, dito sa tuwang text line. Uy, salamat din no again sa mga kaigan natin. Okay, sa mga naminaw ko rin no, lalo na sa Municipality of New Corellia. Okay, super lanog-lanog tadi ha. Okay, texter 532, good morning. Digitecla request kog song Be Ikaw Lang by Chad Borja. Okay, Joan Maro sa Luna Kapalong. Uy, salamat din taga Luna Kapalong. And 803 texter good PM EM po great na ko nga kuha ang silingan karon sila ni Dena Melvin Alona Daday from Maniki Kapalong. Salamat taga Maniki Kapalong. Okay, sa mga viewers po natin, thank you so much ka Jean Naig Pamilyasa. Good morning, Cons. Yes, morning. And Jean Naig Pamilyasa, good morning. Sino ba to? O kang Julito, good morning, Cons. Patat at me dyan. Okay, Halita Abbas watching from Kalinan, Davao City. Salamat sa mga taga Kalinan. And also na po doon kang Sir Ernesto Culiano. Ah. Okay, salamat din sa kang sa mga Culiano family diyan sa Purok 2A. Okay, labi na ko kay Cons sa Culiano na Mino. Salamat sa inyong tanan sa mga Culiano compound. O na po doon kang Ernest Culiano. Thank you so much. Okay, so back na sa itong topic mga kaibigan. Okay, so importante ba no sa usa ka relasyon ang pagrespeto mga pangga? Okay, so matag individual mga kaibigan are normal jud mga pangga no. Nga sa usa ka relasyon, okay nagi respeto kay kung way respeto mga pangga no, dili gyud na siya mulambo no ang inyong or muluntad ang inyong panag-uban no kung way respeto nga maabot sa inyo ang kinabuhi mga pangga. So, sa tanan-tanan, labi na gyud sa itong mga na mga karelasyon. Okay, so kailangan matag-usa ninyo mga pagano is kailangan i-apply yun ninyo ang matag-usa, matag-individual. Labi na itong na mga karelasyon, no, ang pag-respeto ang importante, di ba? Okay, texter 239. Okay, ano pa si 239? Maayong morning ka mo, Digitech lang. Okay, super lanog-lanog ka diri sa barangay. Huy, salamat dahil sa mga naminaw ko ron diri sa barangay New Visayas. Okay, salamat dahil sa tantanan ng mga naminaw ko ron, no? Hopefully, okay, nakapag sikay-sikay na mo para pamahaw. Awalo ko ang uban, no? Wala pa karon pa nagmata. Ano, uban po karon mga pangga. Okay, karon pa nag-coffee, no? So, gamit sa tuang Cligel Coffee Mix na kape, nga ginakubtan karon mga pangga, no? Kung kape ang isgutan, mga kaibigan, no? Kung binipisyo sa panglawas ang inyong ginapangitaan, no? Sa pinaagi sa kape, okay, gamit mo again sa to ang Cligel Coffee Mix. Nga kini mga kaibigan, no, makahatag di siya og dagdag sa inyong mga gipangmulo sa inyong kalawasan. Kabalo ko ang uban. Okay, na yung mga gipangmulo, no? Mga klasik-klasing mga gibati sa panglawas. Kay labi na yun, no? Labi kasi itong mga senior citizen, no? Nanay mga gipang bati, no? Kaginig mga senior citizen. Okay, so hilig ka ni silag mga kape, no? Mga klasik-klasing mga brand sa coffee. Okay, kung gusto ninyo, pinaagi sa kape, mga pangga, ay nako, ha? Okay, so pag ano na mo, gamit na mo sa to ang Cligel Coffee Mix. Kay kini mga pangga, no? Dagan na mga nakatestimony ni ini. Ang uban, mga pangga, no? Is at pinaagi sa kape. Okay, so dagan kay mga naayos ilang mga balatian. Okay, siyempre yung uban, klasik-klasik yung kape yun ang ilang ginainom. So, ato lang yung ganyo ang tenen. Okay, so gamit mo sa tuwang Cligel Coffee Mix. So, available ka na. Okay, diri sa tong himpilan mga pangga. Okay, so sa mga naminag ko mga kaibigan, again, ang atong tingsan numbers, Ryan, 12-175-1291. Again, 09-12-175-1291. Okay, sa mga caller po natin, sa mga gusto po mo tawag, na mo yung mga request. Okay, so, ay mo kaulaw o tawag. Okay, Jane Naig Pamilyasa, pa-request naman, Cons, be nothing at all. Uy, salamat dahil sa mga Pamilyasa family. Okay, diha sa Barangay San Isidro Carmen. Also, sa mga namina po nung uy advance sa pipiasta no sa Barangay Anibungan. Okay, this coming May 14. Okay, so isa po nung salamat dahil no dia sa isa po nga nagkuas ako maging host po silang wedding diha. Then, sa ko po sila nagkuha og mga sa mga kasuotan, no? Sa to ang groom og sa tong bride, no? Oy, thank you so much no, sa mga customer ni Tekla, no? Sa Tekla Boutique, no? Okay, salamat tayo sa mga may mga tiwala po na nagbalik-balik og adto sa balay. And also, sa mga naminapod karon mga kaibigan, once again, no, mayong morning and happy Sunday sa itong mga pick-up drivers po, ano? Okay na always nagapaminaw po no, labay na diya sa Kapatuda Association. Okay sa mga gwapo og mga lamion nga mga drivers po. Uy, speaking mga drivers nung okay nagadto kog City Hall no diya sa Panabo. Eh siyempre nung wala may kung nagmotor kay mahadlok ko madakpan. Pero karon dili na ko mahadlok ko madakpan kay nanay ni Sinsya si Tekla na lang kong restro, no. Okay, pag-adto na ko nito mga pangger. So ang isa ka lalaki at saka driver, grabe tutok sa kuha, no. Okay, wala po ko kabalo. Kung sa po siya ako, wala ko'y malay ko ba nung nakailay na isa sa kuha. Ano po siyang, siyempre, ano daw siya kanang, ano daw siya sa kuha ang page, no, sa Tekla Ayayay. So, ikaw ba si DJ Tekla? Ikaw ko, oh yes po. Siyempre, pag-yat-yat mo tagtingog, di ba? Ano siya ka, uy, diehard break ko ni mga tigpawin. Uy, ganahan ko, no? Ang usa ka driver. Uy, nagugugiray, no, di ano, silang, okay, sa ilang nandiyan mga panggano diri sa Panabo. Uy, salamat kanimo dili sa magpaila kung kinsa siya. Uy, salamat na salamat sa tanang tanan, no, ta mga drivers no diri sa Panabo, sa mga pick-up drivers. Ug labi na sa tong mga van drivers ug mga bus po no going to Tagum to Davao. Okay, naiyo sa kabas diya mga panggano nga naga-tune in sila no, nagapaminaw well nga nagaano sila nagapamasahero. Salamat sa inyong tanan. Okay, so labog lanog-lanog ta karon no. Labi na gyud sa tong mga drivers to diha sa 94.3 Infinite Kibawi, Infinite Radio Kibawi. Salamat din sa tong mga gwapog mga ano diha no, mga drivers natin diyan. Labi na sa tong mga naminaw no diha sa Bukidnon. Okay, kung asa man mo abot ang signal sa 94.3 kaninyong tanan, oy maayong paglanog-lanog sa tanan diha. Okay, so Jane Naig Pamilyasa, thank you, cause yes, thank you so much. And also sa mga naminaw po karon mga kaibigan, once again, maayong paglanog-lanog po sa itong mga tigpaminaw. Okay, diha no, sa Carmen, particular na din sa Barangay Tuganay. Oy, speaking Barangay Tuganay, okay, salamat dahil sa itong mga katauhan diha, no? Okay, so nagapaminaw, gudahin sila sa Lagubo kayo ang ano, no, ito ang signal dahil sa Tuganay. Okay, labi rin sa kong mga kaubanan diha sa konseho. Okay, akong sa mong gwapa nga kapitan. O sa itong mga staff, no, namina pa ron si Melva, Ami, Yuyong, Chinchin. O sa tanan akong mga kaubanan ng mga kagawad sa Barangay Tuganay. Kanin yung tanan, no, happy Sunday sa tanay, no? Oga, sana itong mga pensionaries, mga barangay health workers, mga barangay tayo, no, sa itong mga purok chairman, sa mga nagadayang kapurukan, no, salamat sa Barangay Tuganay, sa inyo ang kanunayong pagpaminaw, mga pangga. Okay, the next song, sa itong nag-request, mga kaibigan, itong oras, mga pangga, alas 8:27 na. Okay, kanimo, Fatima, na imo ang request, no, sa piling mo. So, ganayang gano'n siya sa piling mo, ha? Okay, itong oras, alas 8:27 na.

0: Girl, balita ko kayo na ng crush mo. Kaya pala blooming ka ngayon ah, at ang kinis pa.
1: Girl, dahil lang yan sa sekreto ko.
0: Uy, ano yan? Patry naman, baka maging kami din ang crush ko.
1: Cutis Mestiza lang yan.
0: Cutis Mestiza?
1: Oo, try mo yung Cutis Mestiza Carrot Papaya Soap at Cutis Mestiza Glutathione blended with milk and honey. Maganda ka na, inspired ka pa. In just 7 days, Cutis Artista ka na.
2: Nurture your skin with the richness of Cutis Mestiza for a fairer and youthful glow. Cutis Mestiza, the new generation skin whitening beauty soap.
3: Sino-sino nga ba ang pwedeng gumamit ng CMD? Actually, lahat pwedeng gumamit. Wala pong contraindication to. Buntis, sanggol, bata, matanda, may sakit, walang sakit, pwede pong gumamit. Lalong-lalo na po doon sa mga wala pang sakit. Kailangan po mag-start na tayong gumamit ng CMD para meron na tayong mineral supplement. Prevention is better than cure. At para naman po doon sa may mga sakit, talagang kailangan gumamit ng CMD because this will help restore your health.

0: Ang atong CMB ni Halcode International, available nino dinhi sa istasyon. Ug dugang kasayuran, pwede kang mutawag o mutext sa atong numero sa 0912-71-8902. Pwede mong mutawag sa itong numero sa 0912-71-8902.
1: Alang sa panginanglanon sama sa plumbing accessories, wires, panel boards, PVC, circuit breaker, industrial lighting, o uban pa, adto na ta sa RC Mini Hardware. Lig-on o branded pa ilang mga gipamarikya sa affordable o reasonable nga presyo. This is located at Puro Pag-asa, Gredo, Panabo City. For more information, just contact 0929-535-6342 or look for their manager, Ronnie Cañon, with his FB page, Ronnie Cabasisi Cañon, and YouTube account, Papa Ronnie's Vlog. So asa pa mo, adto na ta sa RC Mini Hardware. Quality products you can afford.
2: Introducing K's Fragrances, para niya sa mga babae o lalaki nga gusto magpabiling humot o long-lasting scent all day and night. Ever spray gives you confidence, kanang feeling ready ka all the time. K's Fragrances doesn't just make you smell good, it enhances your personal style, making you stand out, bisan asa. Choose your favorite scent, either fresh, sweet, or elegant, kay every bottle has its own uniqueness and characteristic fragrance na mo fit yun para sa imuha. Perfect pang regalo sa inyong ginikanan, amiga-amigo, igsuon o bisan kinsa pa. Basta K's Fragrances, what nga magpangita ka.
3: For orders and inquiries, contact us at 0910-082-4391. 0910-082-4391.
2: Your scent, your style. Be confident, be unforgettable, be you with K's Fragrances.
4: Mega Pure Herbal Coffee Mix 12-in-1.
5: Mega Pure Herbal Coffee Mix 12-in-1.
6: Ako pala si, si Mini Galido, na taga Purok 23, Barangay Papima. Dati na ako'y gibate nga insomnia. Lakabula na ako gibate. Hindi ko katulog maayo. Nga murag nagbabagit akong timbang kayo. Hindi ko katulog maayo. Nga naghina po na akong kaon. So nakakita ko sa advertise nga ang Mega Pure mao ang makatabang sa kuha. Nag-try jud ko nga nagpalit sa Barangay Fatima. So gipalit nako isa duha pa lang ako nami na din atong tulog. So nagpasalamat jud ko sa Mega Pure coffee kay natabangan jud ko niya sa akong problema.
4: Mega Pure Herbal, Mega Pure Natural. Mapalit na sa mga butika.

0: Ngayon sa itong oras, mga kaibigan, alas 8.42 na. Okay, so pasuliyap-suliyap. No? Minsan sa gugma, mga panggano, so pinagin lang yun sa pasuliyap-suliyap. Munang gingon, mga panggano nga. Okay, mahadlok, no? Mahadlok o ga. Okay, kung sa mayang gibati nga to sa usa ka tao, no? Murag pinaagin na lang yun sa pasuliyap-suliyap. Maulaw nga. Maano niya yung gibati nga to sa usa ka tao. So dapat, wag naman. Okay, so dilipot na siguro nga ka na maging tamimi, mga pangga. No? So kailangan kung sa mayang gibati nga to sa usa ka tao. So dapat, i-ano ni mo, diba? I-try ni mo, diba? Wala na mga, naigugma pa rin sa simuha, diba? Oy, salamat ay kang Jane na igpamilyesa. O kang Julieta. Uy, chat out ko sa Barangay Tuganay sa akong silingan diha sa Porok 7A. Okay, labi na sa kuang Ate Rosemary Marcelino Silgas o Galan Family. Okay, thank you so much. Uy, salamat ka rin mo, Julieta. Uy, sa mga Silgas Family and of course to that sa Porok 7. Okay, sa mga Culiano Family na kong Chinchin. O advance happy birthday sa kong inanak, no? Oga, labi na kinos din ano kang Macdo no og kang chairman na Pritchy Colliano og dapon sa kang ano day kang chairman Ibalya. Okay ha. Okay, thank you sa inyong pagnunod dagka Porok 7A and Porok 7. And also sa tumang namin na pornod galing kang Buknoy. Okay, kon chat out ko kang Jason Yanong naghugas og plato. Okay, Carlos, very good guy kay naghugas og plato. Uy, palang sura mag yun ng, ang mga lalaki muhugas ng plato, dilitan na. Uy, kailangan po na itong iparimela po sa kadaghanan. Okay, labi ka itong mga, kaysa mga anak doon, no, mga naminaw karon. Okay, so kailangan, katong wapay mga, wapas, simpiri, wala pa mo nag-eskwela, back to school. So kailangan, mutabang sad mo sa inyong mga ginikanan. Okay, so siyempre, dili lang man yun nga, tanan, puro lang atupag niyo, puro lang cellphone. Okay. Okay, dirita sa ito ang text line galing sa texter 532. Okay, good morning, Digitecla. Request ko kung ikaw lang. Okay, by chat. Uy, napli na natin. Uy, si makatouch yung music na yan. Eh. Okay, so munang gingon lagi na nga, ikaw lang. Ano mo nang gingin mo, kanta lang itagyan ang mga pangano nga, ikaw lang. Pero ang problema, kita pud ba? Okay, muna nga, daghan kay pud sila. Muna nga, hindi na ito ipagpilit atong kaugalingon mga pangano. Minsan, no, so sa karelasyon, pay minsan sa gugma, no, naagay mga kasakitan. Muna, dawat-dawat na lang yun na, kaya siyempre, ato ang mananggisudlan mga pangga. Kung sa may mahitabo, eh. Okay, normal, no? That is trial na sa inyong kinabuhin, no? So, sa karelasyon, usay mo bati, gigag kasakit o kalipay. Okay, di mo, di man yun na all the time, mga pangga nga. Kanang kalipay lang permente, no? Nagyun yung mga trials nga, na mabot sa inyong relasyon, nagyun mga kasakit. Kahit kung dili nyo na kaya, okay, mapahingan yun nagkakanang, kanang ano ba, kanang burlaga, bas ano pa sa mga sultan, sa mga LGBT nga, burlaga is bulag, Jod. Eh? Munang, kailangan, Jod, no, katong na yung mga karelasyon, laban Japan, dragi hapon. Eh? So, dili ka nang, perminti magpapataas mo, no, bisan mali sa isa, okay, magpataas, dahil po, no, ang ending ana, mang God is bulag lang ang ending ana, no? Kailangan, both sides yung doon, mga pangga, is nagi ka nang mapagkumbaba para diyan ninyo makita ba ang ano yun ba, kanang gugma ba nga, kanang dili yun ingon nga, kanang temporary lang, di ba, no? Okay, so, laban, no? Laban lang matag-relasyon. Okay, so itong oras, alas 8.46 na. Okay, so mayong paglanog-lanag din, no, di ano kang Madam Mirna Alpon, no, di sa Barangay Mangalkal. Uy, salamat di ha. Okay, sa mga Alpon family, di kang Andrew, kang Rini, o kang Justine, o kang Angeli, no, salamat. Og di po, mayong paglanog-lanag po di ano kang Madam Liza. Okay, kang Kuya Noli, and sa mga Bernardo's family, no? Thank you sa inyong tanan. Og dapon sa Barangay Asuncion, uy, naglanog-lanog tadihan, no? Uy, salamat eh kang Kapitan na Alma Kadayuna, no? Namino daw sila karon. Thank you sa mga Kadayuna family. Og sa talantanan po ng mga taga-Barangay Asuncion Carmen, no? Okay, salamat sa inyong tanan, sa inyong paglanog-lanog diha. And also na po na kang Ma'am April Tana. Okay, April Love Tana. Okay, salamat dahil sa kang Ma'am April, no? Thank you so much, oh. Sa pag ano no, sa pag-sponsor last time, no? Sa tuwang load mo o hula mo, eh. Then nung isang araw no, hindi natin na wala na tong naloadan tong isa ka tong nakadaog, no. So mamaya po konti, ha. Okay, pagkatapos sa mani sa programa ni Tekla, may maloadan na tong mga wala na loadan, eh. Okay, so kailangan lagi nga mo text mo dayon, ha. Sa iba yung mga mura na balik tiguang si Tekla kay makalimot na. Yung siyempre mo Tekla ka tiguang ka. Okay, mayong paglanog-lanog. Okay, sa tanan. Okay, of course to sa itong mga naminaw ko ron sa 94.3 Infinite FM Kibawi. No, salamat dahil sa mga nagpaminaw diha, no, sa mga naglagubos silang mga speaker. O karon mga kaibigan, hindi na tamaglangan. Okay, so diri nata na sa tuwang third part sa tong segment sa tong programa nung ato ang pa-premium no this morning, no, adlaw nga Domingo. Okay, worth of 50 pesos nga load, no. Okay, so kailangan lo kailangan ng mga pangahulaan ng ninyo ang title sa kanta o kinsa ang nagkanta. Okay, so sa mga naminaw no, pwede na bumutawag. Okay, sa so, tarantana no again ang atong text number 09-12-175-1291. Again, 09-12-175-1291. Okay, sa mga caller po, title sa kanta o kinsa ang naganda. Okay, ng oras mga kaibigan, alas 8:49 na. Okay, so dito sa toang caller, yes, hello caller, mayong, okay, mayong morning.
1: Yes. Good morning, Ma'am Tekla.
0: Okay, kinsa ni Palihol?
1: Hindi, answer ato.
0: Okay, ma'am, palay lang si pong monitor no, nag-feedback na ma'am, palay lang gamay. Okay, so pag ano, pag patong dia si mo ang atop di ma'am, pwede ka na si mong atop, pwede ka diha. Pwede kaya dito kasi mabaw sa lobby para mawala ang atong feedback na sa mong monitor, ha? Okay, ma'am.
1: Palay ato ko man ay

0: natin sa Northern Plains, Tanam.
1: Okay.
0: Good morning.
1: Okay, especially itong mga Marites diha, madam, no?
0: Abi na Tanam na intitikla.
1: Okay, dili ba gina mawala ang kasilinganan na yung mga Marites, no? Eh, pangit kayo kung sa kalugar, no, nga, o sa kapurok nga walay Marites.
0: Kaya,
1: abin mo do kung why Marites to pwede yung mingawang yung lugar.
0: Oo, pero bisa nasa na Inday, naagid na tao.
1: Yes, normal yun na sa lugar nga na yung mga Marites.
0: Pero sa Inday, nga sikat kayo.
1: Okay nga naman, sikat man ka. Gina-Marites ka? Nagamarites ka or ikaw ang nagamarites?
0: Hindi, ako ang marites.
1: Alala.
0: Ay, wapa man po.
1: Alam mo, anak dyan siya man. Okay, so ayaw dyan pa ilob, no? Kailangan na taas no, yun na nga maingon nga guwapa ta. Bisan
0: din. Wala lang. Ha? Hindi, sigla. Wala lang guwapa ng Northern Sea. Hindi, Alcerari Flores lang.
1: Ala. Okay, so, muna giingon dyan daw. Kailangan dyan taas tugit nga maingon. Baka la, guwapa ta. Ayaw pa ingon nga ka ng pangit, di ba? Okay, ako, kung inon ko nga pangit, oy!
0: Ito kong gawa ka na in bicycle, oy. Nang guwapa din ko.
1: Uy, lay mo po siguro, bud ka nang halimbawa ngayon ka guwapa. Uy, guwapa ginay ka.
0: Guwapa
1: hindi sikla magway tupan. Yes po. Ano na lang yun na, diba, no? Wala gibot sige nga pangit po. Puro po kasi kaya kita mga guwapa gita, diba? Okay, so Madam Wartala, wala tayo oras do no, title lang sa Madam, title sa kanta o kinsa ang nagkantang?
0: Estudyante Blo.
1: Okay, so kinsa mo nagkakanta si Estudyante Blo?
0: Rudy Aguilar.
1: Sure, good ka?
0: Yes.
1: Okay, so taganta kag sa isinta. So, saman ka, mo chance kag answer. Okay, so, Estudyante Blos by Freddy Aguilar. Okay, yes. Tumpa, congratulations!
0: Yes!
1: Okay, so, madam, paki-text lang po yung number niyo po, ha, before mag-ano, ha? Okay, so,
0: Inday, kay kanuha na lang ako ng answer, Inday. Wako ni mo na loda na itong bubong.
1: Usa ka number!
0: Katong
1: bom na baro ba? Okay, so ipalop lang na to, ha, itong mga sponsor, ha? Okay, so paki-forward lang po yung number niyo po, madam. Okay, so before tama madamilit kailangan nanay mo ang number para maluda na to. Ayo, kay text line number ba yan siya, no? Okay, so salamat sa pagdawag. Okay, so itong corner na ito, congratulations do sa Northern Blue, sa makatig silingan ni Ma'am Rose. Okay, so wala kita yung oras. Salamat sa ito mga namino karon mga kaibigan. Okay, especially no diha sa 94.3 Infinite FM Kibawi. Uy, salamat sa inyong paglanog-lanog. And of course, okay sa mga namino diri sa 96.1 Infinite Radio. Uy, okay, so advance sa uy, mag-ano na no, palapit na yung anniversary natin mga Pangga, no? Okay, so maghanap po tayo ng mga sponsor sa time na yan, no? Okay, para ma-enjoy po ang tanan mga Pangga, no? Okay, so wala kita yung oras, no? Sa talantanan nga manaminaw, labi na ito mga viewers. Uy, thank you. O, labi na good, no? Sa mga naminaw, no? Dere sa 90.9 Light FM. Labi na good sa itong mga kaigan natin, no? Sa mga nagsubaybay, no? Gikan pa alas 7 up to alas 9. Okay, sa programang Pinoy Classic, no? O, sa tantanan nga mga Nadia Garono, thank you so much sa tantanan. Og bago man sa kobra bawangan ninyo no ang programa ni Johnson Ricardo sa iyang programa, wag niyo ilipat yung mga radio niyo mga Pangga. Og tarantanan nga mga naminaw karon nga kung saan man naabot atong signal, oy salamat ha. Okay, so kinig hapon si Rigitekla ang inyo ang ginapilahan matag Domingo. Okay, sa ngalan na sa tuwang kauban nga sa programa no ni Lolo Jojo Altres. Og tarantanan nga mga naminaw, no? Daghang salamat! O kinighapon si Ritekla, mga kaibigan. Okay, nagsasabi. Okay, kung nga doon na kay mga problema, no? Ayaw pawala sa pag-asa kalangan. Laban siya pandragi hapon. Okay, mag-amputa, diskarte sa buhay. Okay, isang lalan sa tumbuta na itong Big Boss. Once again, salamat din kay Attorney Ulysses Alabaw. And also rin, no, sa tuwang station manager, Madam Rosemary Amit Bolpa. And of course, ito ang technical gubanata sa pagkaslawak no, ni Sir Kevin. O sa na ito mga kaubanan. O sa mga kaigan na nagsubaybay no, sa programang Pinoy Classic. Thank you. O maayong.

0: Urge mo bang magkaroon ng kutis artista? Gandang pantay mula ulo hanggang paa. Kumamit na ng Kutis Mestiza. Epektibo sa pagtanggal ng tagiyawat, blackheads, whiteheads, dandruff, underarm odor, at perfect substitute para sa feminine wash. Enriched with whitening ingredients blended with vitamin E. Achieve na ang soft and smooth skin. Nurture your skin with the richness of Kutis Mestiza for a fairer and youthful glow in just 7 days. Kutis Mestiza, gandang pantay mula ulo hanggang paa.
1: Nahadlok ka ba sa cancer, high blood, diabetes, myoma, UTI, udikhatrang kaso, insomnia, mga bukol-bukol sa imong lawas? Ayaw nagkabala ka? Inom na sa Mega Pure Herbal Capsule. FDA approved o aprobado sa mga eksperto. Mega Pure Herbal Capsule.
2: Mega Pure Herbal Capsule.
1: Napamatud-an ng epektibo, batok sa bisan unsang balatian. Kaya mo fight back sa mga viruses sama sa COVID-19. Mega Pure Herbal Capsule. Sigurado ang alibyo. Ang Mega Pure Herbal Capsule, adunay siyam ka mga naturally powerful ingredients nga dunay healing properties sama sa purple corn, moringa, ginseng, turmeric, barley, grapeseed, agaricus mushroom, mangosteen extract, ug guyabano extract. Mapalit na sa inyong mga suking butika.
3: Introducing Case Fragrances para niya sa mga babae ug lalaki nga gusto magpabiling humot og long-lasting scent all day and night. Every spray gives you confidence, kanang feeling ready ka all the time. Case Fragrances doesn't just make you smell good, it enhances your personal style, making you stand out bisan asa. Choose your favorite scent, either fresh, sweet, or elegant, kay every bottle has its own uniqueness and characteristic fragrance na mo fit good para sa imuha. Perfect pang regalo sa inyong ginikanan, amiga, amigo, igsuon o bisan kinsa pa. Basta Case Fragrances, what nga magpangita ka.
4: For orders and inquiries, contact us at 0910-082-4391. 0910-082-4391.
3: Your scent, your style. Be confident, be unforgettable, be you with Case Fragrances.
5: Sa panahon karon timan eh, prevention is better than cure. Mao ka nang dapat aduna kitay kakampi sa kahimsog. ML8 Herbal Capsule, pure malunggay ug luyang dilaw.
6: Sh-

0: MLH Herbal Capsule, usa ka broad spectrum food supplement nga andam nga mutabang sa atong kalawasan. Gikan sa tumoy sa imong kuko hangtod sa tumoy sa imong buhok, iyang sudlon aron ang lawas matambalan. MLH Herbal Capsule, pure malunggay ug luyang dilaw. Sure na sure. Mapalit na karon sa mga butika.
1: Mega Pure Herbal Coffee Mix 12-in-1.
2: Mega Pure Herbal Coffee Mix 12-in-1.
3: Ako di ay si Freddy Hilario. Nakon dira sa may Champaka ko na kadulasan. Naka-try magkukuhan ng Mega Pure Herbal Coffee Mix. Lami yung kayo sa panglawas. Kaya naka, dati, di ko makatulog o ganang makamata ko tungang gabi, walas 12. Pero sa kanya naka-take ko ani, makatulog na dahil ko balik. Dili para dati nga, magsimurang pulaw ko eh. Ang Mega Pure Herbal Coffee Mix. Lami dito sa panglawas. Tanan ni mong ginabati. Murao, kung unsa ito'y ginabati, ni maliban sa kanang di ka katulog. Pagdala na siya tanan ba? Naanag yun sa tanan. Kaya bisan ganig ako na amang ko'y sintom sa UTI. Naobserbahan ako nga, lami na akong pag-ihi.
1: Mega Pure Herbal, Mega Pure Natural. Mapalit na sa mga butika.

Okay, good morning Rehiyon Onse. Og siyempre mga higala matag ato Domingo di mga inutulimtan sa Bagtiban. Siyempre nga ato mga sikmit nga mga probinsya din ni sa Rehiyon Onse mga higala, no? Murag apil na po siguro ang Rehiyon GS niin. Og siyempre mga keksyon may buntag din na sa may Davao del Sur, sa Davao Occidental. Kamuro sa mga keksyon ng Davao Oriental o Davao de Oro, no? Og kining usab atong kining atong probinsya sa Davao del Norte, may buntag niyong tanan din ha. Lakip ni mga kaigsunan din na sa may Bukidnon, labi na siya kuan kining sa may Kibawi, no? Kaya Tatay Paing diha, may buntag din niya, no? Sa mga taga Kibawi, mura og maubot man siguro ta din ha sa may Don Carlos. May buntag ninyo, na ako yung mga kailas sa Don Carlos, mga igala, no? May buntag ninyo, no? Mura gahapit na giyod, i-open ang airport. Og siyempre mga kaigsunan sa atong dakbayan sa Panabo. Unahon na itong mahigala nga itong probinsya sa Davao del Norte, mga sikmit nga mga lungsod. Og usab din sa atong dakbayan sa Panabo, mahigala may muntag. Og may muntag din sa atong mga nanimba karong mahigala, adaw karong Domingo. Og minahot kitang maayo po ng pagsimbang mahigala. O muna yung panahon nga din kini ato pong hatagag higayon, ang atong labaw nga makagaho mga kaigsunan. Og buto naon, morang kaisa rin sa simana mahigala, every Sunday, no? Kung simba po kagkadaadlaw, pwede po, no? Kanihan ito mga kaigsunan, nagasimba ito, no? Miyerkules, Biyernes, labi na sa Sunday, no? Karong mga kaigsunan kay medyo, mura o kanaba, lahi na po, no? Lahi na po mga kaigsunan. May mga sa una kay naaman tapirmi sa simbahan, no? Og ato pong gihatag higayon mga kaigsunan, no? Og nahimo mo ginasubang mga kuan mga higala kaning rehilehiyon, no? Nga halos kada adlaw sila nagasimba mga higala, kaya man nila, no? At siguro ng kayahon. Og manghinaot kita mga kaigsunan kadiin kini ang katong wala pa manimba karon, musimba na po ninyang taud-taud o di ba niyong hapon. Og katong nanimba mga higala nga mga bag-o ganina, mora o pagkumanianto doon at ilakaw mga higala right after sa ilang pag-atin sa mas. O niya, taon-taon mga kaigsunan, siguro ang uban din ha, mga abri sa ilang mga tagsa-tagsa ka mga negosyo. O ang uban sa mga higala, mo sa mga lugar nga din uban ilang pamilya mga higala. O mo na igingon na itong sandurot sa matag-usa kanila, sa matag-usa ka pamilya mga kaigsunan. Og siyempre kinubos yung lagads kaginan Joe Solicar, inyong mabati mga higala gikan alas 9 hangtod alas 11 sa buntag mga kaigsunan. Og siyempre ato kining timbayaon ang atong general manager at unahon mga higala, no? General manager nga ato kay Attorney Ulysses Alabaw mga higala, ang atong main dito sa Kwan, dakbayan sa Surigao, ang atong main sa Infinite Radio 96.1 mga kaigsunan. Dito lang ito ang frequency mga higala. Pero same as with the radio here in Panabo mga higala, ang 96.1. Og diin mga kaigsunan, ang atong mga kanabang mga ka-hook up, no, sa ubang mga stasyon sa tibuok Luzon, Visayas and Mindanao. Og siyempre mga kaigsunan sa atong manager mahigala, station manager kay Ate Rose Amit Bulfo mahigala, ngadto sa kay Kuya Wolfie Orio ang atong engineer, usab mahigala katag-iya din sa atong istasyon. Og ngadto kay sa Pikas Lawak, ngadto kay Kevin, no? Kevin Bargin Williams, no? Williams Bargin, English. Amerikano mga kaigsunan, no? Si Juan Kevin. Og mga kubana na kumahigala sa kaning ingon na itong mga crew din sa atong istasyon. Juju Walters mahigala, nga ito kay, siyempre, nga ito kay DJ Tekla, kay George, no? Kumusta na si George? Nga diin kini, kaumanusap ka na itong mga kaigsunan, no? George, nang kay Sir Ramini Kwan, no? Luloy, no? Luloy kahigas niya itong milabay nga adlaw. Ayun siya nga, pirmi lang, no? Pirmi lang doot. Ano na? Pirmi lang doot, no? Og ang atong oras mahigala, 13 minutes sa bilbay ang alas 9 sa buntag. Og siyempre, din hinapita mga kaigsunan mo hata, unang kitag-awit alang kaninyo, no? Aron po, mahupay ang atong mga
Tunda tay gipangbati mahigala nga din kini kinahanglan pud og awit mga huni og awit magkaigsoonan.

Okay, 29 minutes after 9 o'clock mga higala, no? Siyempre, patikim pa lang yan. Daghan pa itong mga awit ni mga higala nga, sus, Ginoo. Ah, kagwapo, kalami, paminawon mga higala, kini nga itong mga, although medyo dugadugay na, pero gikinhala man nato mga higala, murag i-retro na ito ba mga higala, no? Para po, maatong mahinumduman, kung unsag yun, no? Basta, once gani mag-play ang isa kakanta mga higala, doon na gawin kayo mahinumduman kaniya ito, di ba? So much better nga kinahanglan nga atong i-play from now on mga kagsunan. Siyempre nga atong mga kuan, kini nga atong mga awit o sonata gikan sa atong stasyon sa 96.1 Infinite Radio o Light FM 90.9 din sa atong dakbayan sa Panabo. O isa kalisuan, duha ka patalinghugan. O diba? Duha ka paminawan mahigala. Kung mutuyok mo mga kagsunan sa 90.9 Light FM, inyong mabati kining siyempre kining atong mga tugtog mga higala og usab sa 96.1 Infinite Radio og karon naminaw mga kaigsunod ang mga katawan din na sa probinsya sa Bukidnon, particularmente mga higala din na sa Maya, Kibawi, no? Atong balikon, may buntag diha, Tatay Paing, kumusta? Pamantagado din maybe later, no? Basi makabisita ta mga higala. Kaya daghan po ito mga higala din sa kuwan. Kining, ito akong ingon, no, sa may Don Carlos mga higala, no? Kasi may magtuong ang Don Carlos dun ay itukod ng airport. Mas kami nga ng lugar mga higala. Nagkanto mo ko dito. Peaceful kay mga tao mga higala. Pero, kuwan, ang ilang yuta dito mga higala, fertile kayo, no? Bisa kong sa itunom, no? Kung na bang maayog yun, no? Daghan sa mga tubo dito mga higala. May Don Carlos, din nasa may amutang kasi Kibawi. Basta ka ng mga lugar. Din ha, mga sa may Maramag, sa Quezon, mahigala. Walay problema, asukar, mahigala. Igo na po ko ng kwantubo. Daog na. Okay, 31 minutes after 9 o'clock, mga higala. Siyempre, kinumusin ko na agad sa kainan, Joe Solicar. Sa gihapon, mahigala. Inyong mapaminaw ng gihapon sa matagkarunggo niya. Og happy listening mahigala nga to sa atong kuwan, no? Siyempre, atong itimbaya mahigala, no? Ang atong mga kubal na din na sa City Accounting Office. Siyempre, kipanahan sa atong City Accountant mahigala. Nga to kang Maylin Hermosora. Kapano sa mahigala, siyempre, nga atong assistant din na si Mamaki Ranain Akmar. Og sa din na sa may pre-audit section mahigala nga to kay Ivan Montenedo, nga to kay Janet Polibillo, kay Judith Lim. Kumusta na Judith, no? Okay na ba ka din ha, no? Yung problema mo to mahigala kay confined dito sa Osaka Balay Tambalanan mahigala ang atong kauban din ha. Grabe ni ka-fighter mahigala kining atong kauban si Judith Lim Sanchez, no? Laban lang. Og siyempre magkaigsunan din na sa din magiging kumahurot mahigala. Ay nga to rin sa akong kuwan, no? Sa akong niludahan sa kasal mahigala. nga to mahigala kay Alisa, kang Alisa Carbonilla Ruiz mahigala. Siyempre yung bana mga kaigsunan si Jorin, no? Jorin na siya tawagan ni Ruiz mahigala. Wala ang din ang maligyang mga kaigsunan ng kundi na, mga baboy, mga karaning mga kaigsunan, karaning manok, o daghan din na. Ano makita mga higala din na sa kuwan? May, kani si kuwan? Si Kuya Engineer Wolfie mga higala, kita magidani, ang Ruiz Meat Shop. Si Jorin din na, ang bahan na mga higala, siyempre ang asawa si kuwan, Lalay, no? Si Lalay Ruiz mga kaigsunan. Ha? Nila siguro ko yung mamali pero pagkangalan na maligya mga kaigsunan may buhaton, no? Siyempre kitang consumers mahigala mamalit magkita kay kita may consumers di ba malit di ba di na, no? Dahil kay mga karni mahigala din na si Tuan din na sa may kanto mahigala din na sa may Northern Plains kung na murag tulong na ka branches mahigala mayo po, no? Yung kung nga anakon may tawagan ng mga kaigsunan, no? Na paspas yun samtang bata pa, no? Kalay sa Ginoo mga higala medyo may punandangan mga kaigsunan basta kung ano yun maningkamot, no?
Naapil ang bata o kuhan ka ng matag sa'yo. Alas 4, matag sa'yo. Pero ipadayon mga higala sa pagdulog. Dali na bang po kayo? Siyempre, paggawas mga eksyon na may sakinan, pwede matulugon mga higala ang bata. Pag abot sa may tindahan, doon na po yung kwarto ng mga eksyonan nga. Di man po igang bugno po. Dito, at least continue ang pagkatulog sa bata mga eksyonan. Pero, apil, no? Ay na bata kay bata pa, medyo naninaw mga eksyonan nga naning nature sa negosyo sa akong mga niganan. Pero mga kani si Eliza Mahigala, kaliwat ng mga bersamin, mga negosyante. Oy, kumusta na ako pare? Darius Bersamin, pare! Ah, kumusta na pare? Ah, akong pare, Darius Bersamin, mga kaigsunan. Ako na printing press, no? Ako printing press. Og, mga higala nga to sa kuwan. Naminaw yun, no? Di na may sa kuwan, sa may city assessor's office. Nga to kay baby, no? Trabado. Anggal lang mga kaigsunan. Kay Ma'am Nancy Liana, kabano sab si Lorin Riscalar, si Randy, si May na din na may gala sa City Azure's Office, kay Kiding, oh, Valencia, Kiding, Duhali, Valencia, mga kaigsunan. Nga to kay Aming, nga to kay kinsa pa rin na mga kaigsunan. Nga to kay Cleofi, Dacumos. Kalimot na ba ko sa pangalan o apelido mga higala ni Kuan karon? Siyempre, namin nyo. Pero mga Dacumos mga higala, ilado magupon ni. Di yun basta-basta malimutan mga higala. Siyempre, ang former mayor mga higala, si Kuan Giod, Pedro Dacumos mga higala. Ang kanhing mayor din sa kaning lungsod o karon dakbayan sa Panabo mga kaigsunan. O siyempre, mga higala, ang kanto ka Jugrado, din sa City Accounting, City Treasurer's Office. May muntag niya Jograd, no? Dina sa may kuwan, sa may sangguniang panglungsod mga higala. Pwede na ko pakti pa kuwan no pa tikson mga kaigsunan. Kalimot lang ko sa ubang kuwan ba? Ha? Nakalimot ko sa pangalan mga higala sa mga gusto gid nako ako noon. Igrit. Ha? Hello, hey, nindot jod sir, kung naay kanta labina kung karaan na mapawala kalay sir Joe. Apilik po di ay o kantang Just Tell Me You Love Me. Inday Flores, Altirado of Northern Plains. Ala, silingan ko na ini, no? Ala isa. Sige, taw-taw, dato na yung kuha, no? Ato ni patugtog, taw-taw, no? Ato pakitaon sa, no? Kaya kita mga higala, kita announcer at the same time kita ay kundin ni kita ay operator. Di basta basta gibuhat mga kaigsunan. Og atong balikon mga higala sa di ba sa may kuwan sa sangguniang palalawigan mga kaigsunan, tanawon sa naton mga higala nga to kay kuwan. Donay kung pwede maka-text mo din no sa 0912-1751291. Atong balikon katong taga sangguniang panglungsod dinhi sa atong dakbayan sa Panabo. Ato sa patikson ni kay kanabang lisod po ruga akong personal nga number nga tag nung higala no. Kini sa station 0912-1751291. Di palihon lang kong text kung gusto magpa greet mga higala sa atong mga kuandina kaubanan niya makaigsunan sa atong balay dakbayan, particularmente mga higala dina sa sagunang panungsod. Siyempre, akong i-greet diha yung si Kuan. Siyempre, nga atong City Vice Mayor Engineer Franklin Dumlaw Hintilis, mga higala. May buntag diha, City Vice Mayor Franklin, no? Mayong tao, gwapong tao. Sa tanan, mga higala, kay City Vice Mayor Franklin Hintilis, sa akong tanaw, ha? Naa sa tanan mga kaigsunan. Naa sa iyang hiya sa tao, naa sa tanan kaniya may gala. Si City Engineer Franklin Dumlaw Hintilis. Di lang ako isa-isaho, no? O nga to may gala kay Kuan. Kay Kuan kining kalimot. Nga to kay Bobong Yunson, mga kaigala. Di na sa kuning panunong sa may buntag din na. Nga to kay
Lalaine, dinapod kay Gigi, no? Gigi Trabado. And so ni Baby Trabado mahigala. Baby. Baby Trabado. Gigi, no? May buntag din ha. Ang ato kay Miss Cruz. Ang atong kwalina, no? Sa City City Vice Mayor's Office. Ang Chief of Staff. Feynadi Israel Cruz, may kagsunan. O sa tanang mga kwan mahigala, staff din na sa City Vice Mayor's Office, may buntag yung tanan. O manginawad kitang kasamtangan. Siyempre, mayo nga tong kwan, kahimtang may kagsunan. Ang importante, no, good health yun. Mag-unsa man ang doon na kay trillion mahigala. Para siguro ano yung karun hitabo? Mag-unsa man ang 1 billion, yung under fire kasi Senado. Sugot mo na. Ana kay 1 billion niya under fire ka sa Senado. Mas ka paita mahigala. Amo to kung sa kay kuno. Kung sa kay remark mo kay Zunan para sa nilang diskaya mahigala. Goal po na kay taon oi. Pabisag na tanan unta nila mahigala. Pero ang kagolan di basta-basta. Diliman kag kuan mahigala kanang naaka sa kulungan niya imong anak. Sus Ginoo. Di na nato isa-isa yung magkaigsunong kung sa pa. Okay, 41 minutes after 9 mga higala. Taon-taon, muhatag kita og mga katikara mga kaigsunan. Dini sa atong sulod sa nasun sa Pilipinas.

Okay, 56 minutes after 9 o'clock, mga higala, requested song from Inday Flores, no? Hindi na may gala sa may Northern Plains. Tawad-tawad nato ng pagpatugtong may gala ang Excuse Me from Junior. Kana lang. Okay, 57 minutes sa palabay, alas 9 sa munta, mga higala. Siyempre, parang kita. Siyempre, sa pag tuki-tuki, mga higala. Pag aninaw-aninaw no, sa atong palibot, labi na sa kasilinganan, may kaigsunan, ang atong silingang dakbayan. Ang dakbayan sa Davao, mga kaigsunan, guwapo kayong dagan sa Davao ron, no? Medyo naghanagyupod nga mga kalingawan, mga higala nga, sigasa ka mo atong mga malls. Kita ni mo mga higalang kanabang nakaraghan gyud ang tao unya nagkadaghan pod ang mga tao nga migdagsa dinhi sa atong Rion 11 mga kaigsoonan di ba so dito skuluhan mga higala pamay gapayit ang kwarta pirmi pangutom di ba kanang mo ato ganito mga kaigsoonan ato kag kuluhan di ba kanunay kang gutomon unya maintag kuan kana bang naapil ka sa flood control kay Perming Paldo mga higala ang paglakaw-lakaw sa kuluhan mga kaigsoonan ang dakbayan sa Davao murag ako nadunggan doon ay purchase mga higala ng 20 kabuok kuan electric vehicle no buses no additional mga higala 20 kabuok doon ay initial nga pila to kabuok no katong katubitong bus mahigala nga gadagandagan karon nito free ride sila mahigala yan sa dakwain sa Daba pinanakabuhok doon ay idugang mahigala nga mga EVs vehicle buses no EV bus no di na sa dakwain sa Daba 20 kabuhok siguro dito sa may south 20 kabuhok padulong din sa may north 20.0 kabuhok mahigagsunan adili di naman sa may central pengon kanina mahigala bahinon siguro po ni no. So, siguro kung tagalasan ka, malibre ka sa kay mahigala, gikan sa Dakbayan sa Davao, sentro, paingon din na sa kuhan, Lasang, no? Barangay Lasang mga higala, no? Murag Mayo na. very advanced gito mga kagsunan ng atong silingan nga Dakbayan, ang Dakbayan sa Davao. Og ang Davao City, mahigala, mag-launch ko ni og mobile emergency application kanang pagi lang sa apps mga higala pwede kanang katawag dayon no well anyway ang Davao City government will roll out a mobile emergency application no sa pag modernization sa dakbayan sa kining itawag natong response operations and improve dispatch efficiency particularmente mga higala kining itawag natong geographically challenging areas si Councilor Bones Andre Militar anak man siguro ni Kuan City Councilor Boni Militar kaniadto ang kanhing professor mga higala sa kaning sa law no dito sa may University of Mindanao mga higala kanunay mo kung makita ato ni Boni Militar mga higala kung magtudlo to si attorney nahimo po itong konsyal sa Dakbayan sa Davao and karon mga kaigsunan yan na pong anak mga higalang nagkuhan na po anak ba ni o apo basta kainan ang mga kaigsunan Bones Andre Bones ato pa derived from the name of Boni Militar Bonifacio buhay pa to si Kuan si Sir muna yung pangutan na masigbuhay po siguro to. Oh, kini si City Councilor Boni Militar Mahigala. Mo kini ang head of the committees ngadto sa Information Technology and Future Generation. Siya nag-ingon mga kaigsoonan ang City Information Technology Center nga din kini nag-finalize Mahigala for preparations ahead of the apps public launching. Matod pa ni Militar mga kaigsoonan ang mobile platform will allow people to contact Central 911 o ato makita mga higala ang kuan sa Facebook ang ilang proposed building mga higala ang building nila sa 911
nga dako-dako pod no. Onya sa akong nadunggan pod murag do na oy chopper nga i-purchase may ganang dakbayin sa Davao to immediately response sa katong cooler mga higalog unsay mga pangitabo dinas dakbayan sa Davao. So motuo mo sa dili mga higala once ka masulot ng Davao apil mamputani diba simbako lang apil putani mga kaysa diba na pwede oy taga panabo na dinato na ko nun oy i-rescue dili na na ha tulubagon nila mga higala pod no. Og may housing sa uban ha? Ang katong original nga membro mawala niya pulihan sa ilang mga tao buglain po no? Kani ang sadakwain sa Davao mga kaigsunan sa akong tanong why pili ng ilang mga program sa project mga kaigsunan nga gusto po implement din niya sa kwantakwain sa Davao. So karong mga kaigsunan si Bonnie Melitor nag-ingon nga ang system will also provide real-time kaning ito na itong first aid guidance nga ito sa mga callers, mga higala while responders are being dispatched. No? Sa pagtabang mga higala sa pag-stabilize sa mga pasyente o ang speed up of emergency response. Dugang ni Kuan mga higala ni Militar nga ang responders, mga higala may request yeah, siyempre po paniguro po no mga litrato o photos or videos gikan mga higala sa users para ma-verify mga higala ang insidente and determine the nature of emergencies before deployment. Kaya siyempre magkaigsunan ay dunay patawag patakagtawag mga higala na dunay nakuan din eh naitabo din eh unya wala di ay so dili lang hago mga kaigsunan naglagan lang po sa trabaho sa 911 na crew mga higala. Namay nahanap po kaniyadto sa Cebu kaniyadto mga kaigsunan di man na yung manawag na kuhaan ka na bang kaniyadto no na yung manawag mga higala doon ay sunog tagba po to mga fire truck mga higala dagan perte perte paspasa mga kaigsunan pag-abot sa unahan mga higala wala di ay nahitabong sunog. So ang dakbayin sa Cebu mga kaigsunan gihimo niyadto doon ay gihimo siyang tower. Kung doon ay manawag mga higala kaniadto nga doon ay sunog na doon ay mukat-kat sa tower doon na may gaso. Kung wala na gaso mga higala ipon na sila muadto murug ana ang sitwasyon mga kaigsunan kaya daghaman kayo binungan kaniadto sa Cebu. Muna po ang kaning sadakbay sa Davao mga higala picture lang video sa panghitabo that's the time that the 911 crew will respond the callers. Muna ay kuhan mga kaigsunan muna ay ipasabot sa kining programa mga higala gikan sa dakbayan sa Davao headed by the city councilor no Bons Andre Militar mga kaigsunan. Og ang apps mga higala is part of the smart emergency response and locator computer aided response and emergency dispatch mga kaigsunan which the city council approved mga kaigsunan niadtong Nobyembre 2025. Kining sistemaha mga higala kining itawag natong the broader system a modernized emergency response mga solution dito sa dakbayan sa Davao integrates GPS based caller tracking into the 911 platform and then kini nagatugot mga higala on a real time display of a caller's location diba. So dugang pa ni Militar mga kaigsunan nga ang apps will feature emergency alerts automatic mga kaigsunan sa GPS location mga imahe video upload capabilities and the messaging functions are accessible to the residents mga higala diba. So swerte kay mga kaigsunan taga-dakbayan sa Davao. So, ngadto mga higala, siguro mahimo po din sa atong dakbayan sa Panabo mga kaigsunan. Di man po ingod layo sa dakbayan sa Davao, pasi po dahil ngadto sa umabot ng mga panahon. Kining gihibuhat sa dakbayan sa Davao mga higala, wala rin ligisundog dito sa kuwan, sa kaluhan. Kundili ang replikaan ni mga kaigsunan kasagaran dito sa laing lugar, dito sa may Singapore, sa may kuban pa mga lugar mga kaigsunan, sa Estados Unidos. Oh, kining implementa din sa atong dakbayan sa Panabo mga kaigsunan, Panabo, dakbayan sa Davao mga higala.
ang taga kauluhan mga kaigsoon matod pa sundok po kuno sa Labaw, no? Nabaliktad. Nabaliktad mga higala. So, munang kanabang basta progresibo mga higala o kanabito ang panglantaw ang mga opisyalis na di lamang ingon mga kaigsoonan nga atin nagsisyon niya kung siya tawag ini pag humagsisyon mga kaigsoonan wala na po ato na po sila mga negosyo. Ay, mga tawhana kay naglantaw yung mga kaigsoonan sa mga gitawag nato nga gikinahanglan nga programa alang sa katawhan dito sa Dakbayan sa Davao mga kaigsoonan. Diba? Bueno, ito oras, 7 minutos mong labay, alas 10 sa buntag mga kaigsoonan. O siyempre, dugang awit mga higala. Ato ang ipatugtog mga kaigsoonan ang katong gear request nga naguluhan mga kaigsoonan nga, excuse me, by Junior.

Okay, 31 minutes after 10, mga kaigsunan, og happy listening ngadto mga kaigsunan kay ang atong governor. Governor sa Davao Region 2, the Fraternal Order of Beagles ngadto kay former City Councilor Dudong Garcia. Sa Davao Region 2, mga kaigsunan, ang the Fraternal Order of Beagles. Ubos mga higala sa membership no sa Panabo Central Eagles Club, mga kaigsunan. Og may muntag sa mga membro sa Panabo Minulig Eagles Club, ngadto sa Panabo Agria Eagles Club, Panabo Agria Lady Eagles Club, kaubon sa mga higala ang Panabo Elite Eagles Club, Panabo Elite Lady Eagles Club, og daghan mga higala no mga clubs dini sa atong dakbayan sa Panabo ang kining Philippine Eagles short no. O kining bus mga guys kaginan Joe Solicar, membro pod mga higala kaniadto nahimo pud kita nga kuan. PL director. PL director mga kaigsoonan sa tipong mosulod sa agila. Moagi sa tag kanabitong orientation or education no, education committee mga kaigsoonan nga maghatag og information no. Kalabot niining gitawag natong mga pledge no, kato mga aspirants mga higala as a member to become a member no sa certain clubs of the Philippine Eagles mga higala, diba? So karon lagi pod video malmal pod no ang atong entrance mga higala, entrance may tawag na membership fee is 20,000 pesos. Doon na po yung uban nga dito sa Kuan Mahigala, sa Agusan del Sur, Agusan del Norte. Ang ilang membership dito Mahigala, pila? I think, Kuan, mga 40,000. Tala, sa bagay, ang na dito Mahigala, mga membro, most, Kuan dito, mostly ang mga Kuan man, ang mga contractor Mahigala. Ang buto, nabay Kuan dito. Naka-contract sa flood control. Ha? Ali po. Usay, makahununa ka Mahigala nga. Kung ina na kada ko umubayad sa kuhan, sa entrance, sa Philippine Eagles, magunsa po ko din na. Kung di ka kasunada Mahigala, mo ka din masulti ni mo. Pero, kung kasunada ka, bisa pag 50 mil, basta kasunada ka, okay kay ka. Di ba? Ang atong himuon na magkaigsunan, mao na gud ang civic action, civic actions may galang din kini. Mugasto pod no panahon sa kuan kining dunay tabangan mahigalang nga mga lugar, mga katawhan nga like for example dunay na biktima magkaigsunan sa kalamidad, ugun sa din ang mga kanang dinobyo mga kaigsunan nga experience sa bang ato mga kaigsunan. That's the time that the Philippine Eagles Club mga higala will respond sa kining gitawag natong katubitong nag claymore claymoring for help no sa mga miyembro mga higala sa Eagles Club. Muna, diba? Hindi basta-basta mga kaigsunan nga kuan ka na bang tawagan ning inisunin mo dito, yahay ka na. Mugasto gihapon ka mga kaigsunan. Oh, membership lang dan 20. Ang yearly mga higala 1.8 na siguro ang yearly. Doon na pa ibinula mga kaigsunan nga, pila pa ng binula din ang mga kaigsunan sa kining itawag natong Monte Juice. Dagang bayro no, no? Onya ang ato mga ang ato ani mga kaigsunan kana bang at least naman po kasi sa Ginoo, doon na po tayo na buko mga higala. Daghan mga higala. Doon na tayo pang palapon sa mga nagkadegupisina mga kaigsunan. Doon ay nasa LTO, nasa mga kuha. Di ba na palakas pero tudluan ka kung sa'yo may nung buhaton. Dire kuya, ang buhaton mo inanin eh para mas mapadali o makaabil ka nga programa. Di po ingon nga doon ay trampas mga higala. Ang uban ko na yung trampas. pero lakto nga pagkasulti mga kaigsunan, tudluan ka kay doon naman kay ate o kuya nga madulan sa matagahin dyan sa gobyerno nga panahon ng kinahanglan ka
Siyempre, kung doon ay tao na kinahanglan, ibang tabangan, how much more nga, ikaw, isa ka membro sa Agila. Muna yung pinaka-importante mga kaigsunan. Okay, 36 minutes after 10 mga higala. Siyempre, kinubos yung lagad sa kanginan, Joe Sulicar. Mas may nang batumbalik-balikon, mga higala itong pangalan. Para kuan ka na bang di ganyan kalimutan mga kaigsunan. Dili yung di kalimutan sa 2028, kung dili, di kalimutan na itong programa ba? Okay, more music here on 96.1 and 90.9 Light FM o Infinite Radio mga kaigsunan. Itong paminawan mga higala ang awit gikan ni Stephen Bishop.

Hello, good morning. Ato mga kaigsunan kay Barangay Kagawad ni Ting Sulicar may gala, no? Nag-take siya sa ato mga gala, no? Ang dugay na, no? Dugay ng nahimong Kagawad may gala si Brother Titing Sulicar mga kaigsunan sa Barangay San Francisco. Din sa atong dakbayan sa Panabo mga kaigsunan. Hello Brad, no? Good morning. Ato sa ako mga kundi, sa ato mga pagmangkon din. kumusta, no? Og mayo ba? Mayo bang kita ang atong kwanya sa Sari-Sari's Tour? Dina sa Poro 4, dina sa Barangay San Francisco. I think that is sa Poro 4, Poro 4, na? Poro 4A? Sa unang mahigala at large na, no? Tawag na itong Poro 4. Doon na may Poro 4, doon ay Poro 4A. Gamong subdivision mga kaigsunan kaniya to Porok 7 yun na po'y gitawag na itong Porok 7A ang sound na lang Porok City A murag maot no o kung bisaya mga kaigsunan City okay 42 minutes after 10 mga kaigsunan siyempre parang kita mga higala sa paghatag dugang awit na lang ninyo

Okay, mga higala, mante oras. Ang alan sa atong general manager ngadto kay Attorney Ulysses Salabaw. Ang atong station manager, Ate Rose Amit Bolva. Sa tikas lawak, mga higala, ngadto kay Kevin, kaumanusap, siyempre, si Kuya Engineer Wolfie Orio. Sa mga kaubanan na kumakagsunan sa Cruz sa Infinite Radio 96.1 o 90.9 Light FM. Kining ubos yung higala, Joe Sudikar. Temporary lamang manamilit ninyo mahigal. Salamat sa iyong pagpaminaw. God bless us all.

0: MLH Herbal Capsule, usa ka broad spectrum food supplement nga andam nga mutabang sa atong kalawasan. Gikan sa tumoy sa imong kuko hangtod sa tumoy sa imong buhok, iyang sudlon aron ang lawas matambalan. MLH Herbal Capsule, pure malunggay ug luyang dilaw. Sure na sure. Mapalit na karon sa mga butika. Ang maaasahan sa balita, impormasyon, entertainment at mga musika. Ito ang 90.9 Radyo Kalusugan.
1: Listen to the most beautiful love songs only from your friendliest city radio. This is Light FM.

pinaka-bibo, pinaka-aligre. Mao na kini ang radio station nga naguna sa Panabo City. Basta Panabo, dinhi na kita sa Bibo. Light FM, ang radyo sa katawhan sa Panabo.

0: You're listening to the best radio hits only here on Light FM.
1: Wish mo bang magkaroon ng kutis artista? Gandang pantay mula ulo hanggang paa. Kumamit na ng kutis mistisa. Epektibo sa pagtanggal ng tagiyawat, blackheads, whiteheads, dandruff, underarm odor, at perfect substitute para sa feminine wash. Enriched with whitening ingredients blended with vitamin E. Achieve na ang soft and smooth skin. Nurture your skin with the richness of kutis mistisa for a fairer and youthful glow in just 7 days. Kutis mistisa, gandang pantay mula ulo hanggang paa.
2: Mega C Plus Sodium Ascorbate Plus Zinc. Mega C Plus Sodium Ascorbate Plus Zinc. The powerful non-acidic vitamin C. Atong paminawon ang testimonya sa nakainom sa Mega C Plus Sodium Ascorbate Plus Zinc.
3: Ako si Aida Calonia, taga Patima. Ang akong ubo, dugay na akong ginadala. Tapos, misigun sa nalang akong inumon, dibigod siya maayo. Pero nakatake ko sa Mega C Capsule, dito na ayo ang akong ubo.
4: Pila ka capsule, ma'am, mong giinom sa itong Mega C Plus, ay yan, epekto nga, dali lang ka naulian sa imong ubo o sipon.
3: Isa ka, padang ako nainom. Tapos, hantod ka ron, nagatik yapon ko o Mega C.
4: So, tinuod yun, ma'am, nga epektibo ang itong Mega C Plus sa mga na dunay ubo, sipon, trangkaso o gun sa pagsakit.
3: Oo, tinuod yun na. Kaya ako, nagatik mo yun. Ma'am, yun niya ang naayuhan ako nga ang Mega C yun ang ako ang gitik o naayog yun ko ani.
4: Ma'am, kung sa'yo may maingon ni mo sa mga tigpaminaw na to karon sa mga makadungog sa mong testimonya, sa may ahog ni mo nila?
3: Ako nga, ahog sa ilaha nga magtik sila, itry nila ang Mega C kay kini makaayog yun sa ato ang gibati.
2: Bato sana ang pag-inom sa Mega C Plus Sodium Ascorbate Plus Zinc. Aron always healthy pag naka Mega C. Mapalit sa inyong masuking butika.
5: Mega Pure Herbal Capsule, the 9-in-1 capsule.
2: Libuan sa tibuok kalibutan ang nag-antos sa insomnia o lisod nga pagpagawa sa hugaw. O usa si Ginang Teresa sa mga nag-antos ni ini. Apan sukad nga niinom siya sa Mega Pure Herbal Capsule na wagtang na ang iyang insomnia o constipation.
6: Ako si Teresa Castillion, nagapuyo sa Rangani Province, 49 years old. Ang akong basalte sa Mega Pure Capsule, okay gid kayo siya kay dati wala pa ko nakatek ni ini. Tanong ay ko problema sa akong bowel movement good, naka problema niya. Tapos sa pancreas sa akong pagtulog. Pero after ko naka-take sa Mega Pure Capsule, okay na kaya akong bowel movement nako. Ang akong pong pagtulog, okay na gid kayo siya. So, sa katong wala pa nakatry ni ini, ina nang i-try para pwede na ma-experience ang akong na-experience.
2: Ang Mega Pure Herbal Capsule, mapalit na sa inyong suking butika.
5: Mega Pure Herbal Coffee Mix 12-in-1. Mega Pure Herbal Coffee Mix 12-in-1. Sulayi ang 12-in-1 na kape na yaman sa antioxidants og superfood. Mega Pure Herbal Coffee Mix 12-in-1. Ginawa sa purple corn, mangosteen extract, guyabano extract, moringa, ginseng, turmeric, barley, agaricus mushroom, grapeseed, robusta coffee og stevia.
7: Sugdi na ang healthy lifestyle kauban ang Mega Pure Herbal Coffee Mix 12-in-1.
5: Mega Pure Herbal, Mega Pure Natural.
7: Mapalit na ang Mega Pure Herbal Coffee Mix 12-in-1 sa inyong mga suking tindahan o butika dool sa inyong lugar.
0: Ang maaasahan sa balita, impormasyon, entertainment at mga musika. Ito ang 90.9 Radyo Kalusugan.

0: This is Asia's first health radio, Radyo Kalusugan. We are available online, on social media, and on your radio. In Calabarzon region and parts of Mega Manila, we are 103.1 FM. In Catbalogan City and Samar Province, we are 104.9 FM. In Ormoc and Leyte Province, we are 88.7 FM. In Panabo City and the rest of Davao Region, we are 90.9 FM. This is the Philippines' first and Asia's first health radio. We are Radyo Kalusugan. A proud member of the KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Aron ang sakit malikayan, mag Mega C Plus Sodium Ascorbate. Hello, hello, hello mga higala o suking tigpagminaw. Ako nag-inaot nga maayo ato panglawas o pagunahuna. Luyo sa daghang mga sugilanon nga ginatubang matag-adlaw. Kini si Piche Bonita ang pinakamaanyag ga babaeng gulay sa radyo. Uy, mahilig ba kamo ba inuog vitamin C? Pero gasakit ang imong kutokuto? Well, ang ato ang produkto sa Mega Pure Products nga gipanag-iyahan. O gigama sa JG's Marketing, dunay na mugna nga vitamin C nga dili mo haptos ang ato ang kutokuto. Ngano man na Pichay, nga nung dili man mo hapdos ang ato ang kutokuto. Unsa may sekreto ani. Mga higala, Omega C Plus dili kini acidic kay ginama ni nga non-acidic vitamin C nga gi-formulate gyud nino para sa mga acidic persons sama kanako. Ug sa katong mga gusto usab nga mo inom og vitamin C aron mo boost ang ilang immune system without irritating sa ilang mga tiyan sa walay hassle ug dili maagrabyado ato mga sulok-sulok, mag Omega C Plus na kamo. Unsa magyud ang naa sa Mega C Plus. Syempre, ang Mega C Plus dunay vitamin and mineral nga importante kaayo sa tuong lawas o pwede kini sa tanan ha. Basta magsugod gika sa 12 anyos ngadto pataas. O makasugakod na nga muinom og kapsula. Pwede kini sa mga batan-on, mga hamtong o sa ato ang mga pinanggang senior citizen. O sa mga mapdos, pwede kayo nino kay kining Mega C Plus makapa-improve sa body functions. Labi na gyud no nga ang buntis dunay baby sulod sa tiyan na akini brain booster makatabang sa pagdevelop sa maong fetus sa tiyan. Ang Mega C Plus mga higala nagalimpyo usab kini sa ato ang mga bituka o makadetoxify. Kinabitong tanang toxin sa imong bituka, kaya na niyang pagawason basta padayon lamang tamo inom ni ini matag-adlaw. Well mga higala, approved kini sa FDA kung Food and Drug Administration ang Mega C Plus mao nang dili na to ang kabalak ano og dili ta malisang niini. Makahatag usab ang Mega C Plus og stronger immunity, pakusgun pa og paisugun pa gyud ang atuang immune system. Kay duna kini zinc nga makatabang sa pagdali maayo ang atuang mga flu. Kung nabatyagan nimo mga higala no nga padung na gid imong sipon aw mag 2 to 3 times a day kadayon og inom sa Mega C Plus. Halimbawa kung duna kay samad, pwede gihapon ni ang Mega C Plus kay dali ra gyud maayo ang imuhang mga samad tungod sa component nga naa sa Mega C Plus. Oy mga higala, aduna sab kini antioxidants han, hebaluan yud nato no nga ang antioxidants pinakaimportante usab sa ato ang lawas. Mao kini ang moprotekta nga musulod nga free radical sa tong lawas. Ang Mega C Plus makapromote usab kini og nindot nga skin. O di ba ang mga dalaga kulitaw nato din han no? So ganahan kaayo sila ani og ilabi na gyud atong mga nanigtatay nga di gyud gusto nga mamahimong hug guard ang ilahang face. Hala pag inom na dayon mo og Mega C Plus. Kinahanglan yun know, nga consistent mo sa pag-inom ni ini aron ang iyong mga pamanit muhayag tungod kini sa natural vitamin C nga makapag-glow sa atong skin. Kay gigama kini pinaagi sa sodium ascorbate nga dali ra ma-absorb sa atong lawas kay water soluble kini og dili usab mabalaka mga higala ha kung makatulog ka nga kapsula sa pag-inom sa isa ka adlaw tungod kay dili kini maka-overdose kay ang sobrang vitamin C nga ato ang i-intake ipagawas lamang kini pinaagi sa atong mga ihi. Ug mga higala ha, ato Mega C Plus plus 500 mg kini plus dunay 10 mg nga vitamin and mineral ang mao'y sulod sa kapsula. Kay gusto sa JK's Marketing ang ilang konsumante satisfied sa mga produkto o gigama kini nga garantisado aron makuha ang sakto nga vitamin nga kinahanglan karon sa tao. So atong paminawon ang ato ang usa ka Mega C Plus user.
2: Ako si Joy, kumikan sa stress sa trabaho, dali ra kayo kumatakdan og sakit like sipon, unya haggard kayo ko og dagway. Unya lain pud kaayo nga dalaga pa ko og bata pa pero ang dagway murag tigulang og stress. Maayo kay nakadungog ko nga ang Mega C Plus nindot to kayo ni. So wala na ko dugayan ni palit dayon ko sa butika og na-amaze ko sa results kay himsog na akong paminaw, nawala akong sipon og bonus pagyud nga ni blooming kay makaglow man daw god og skin ang Mega C Plus tungod sa iyang vitamins and minerals. Mao nang daghan kayo Mega C Plus.
1: So mao to mga higala ang nakagamit sa Mega C Plus ug mao na to ang gilangkuban sa ato ang Mega C Plus para sa hayag nga kaugmaon. Ayo tuguti nga matapdan kag sakit, pakusga pa ang imong immune system pinaagi sa pagtumar sa Mega C Plus nga dakong tabang alang sa mga nanginahanglan nga pakusgon ang panglawas batok sa mga klase-klaseng balatian. Sa gihapon kini si Pichay Bonita ang waylaing babaeng gulay sa balat ng radyo. God be all the glory.
3: Make up your products.
4: You're tuned in to the best. The Frequency. 90.9. The station. Radyo Kalusugan. Your best music station in creation. 90.9. Radyo Kalusugan.

0: Introducing Kay's Fragrances, talanis sa mga babae o lalaki nga gustong magpabiling humot o long-lasting scent all day and night. Everspray gives you confidence, kanang feeling ready ka all the time. Kay's Fragrances doesn't just make you smell good, it enhances your personal style, making you stand out bisan asa. Choose your favorite scent, either fresh, sweet, or elegant. Kay every bottle has its own uniqueness and characteristic fragrance na mo-fit good para sa imuha. Perfect pang regalo sa inyong ginikanan, amiga-amigo, igsuon o bisan kinsa pa. Basta Kay's Fragrances, what nga magpangita ka. For orders and inquiries, contact us at 0910-082-4391. 0910-082-4391. Your scent, your style. Be confident, be unforgettable, be you with Kay's Fragrances.
1: Ani ana, sa Dakbayan sa Davao, ang Cutis Mestiza, new generation skin whitening beauty soap. Sulbad sa mga nagka-problema sa masakas pa, itom-itom sa panit ug pekas, nga labing problema sa mga kababainhan. Baho sa ilok ug tiil, nga di kapungan. Sakit sa panit, sama sa buni, up-up, makapawala sa blackheads, whiteheads, ug makatabang sab. Sa pag-ayo sa pimples, nga problema sa mga kabatan-unan. Mahimong alternatibo nga feminine wash sa mga kababainhan. Sulay sa paggamit. Aron mahimong Cutis Mestiza sa sulod sa pito kaadlaw, hayahay.
2: Ani ana ang labing gipaminaw nga radio station, ang 90.9 Radyo Kalusugan.

0: This is Asia's first health radio, Radyo Kalusugan. We are available online, on social media, and on your radio. In Calabarzon region and parts of Mega Manila, we are 103.1 FM. In Catbalogan City and Samar Province, we are 104.9 FM. In Ormoc and Leyte Province, we are 88.7 FM. In Panabo City and the rest of Davao Region, we are 90.9 FM. This is the Philippines' first and Asia's first health radio. We are Radyo Kalusugan. A proud member of the KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Introducing Case Fragrances, para niya sa mga babae o lalaki na gustong magpabiling humot o long-lasting scent all day and night. Everspray gives you confidence, kanang feeling ready ka all the time. Case Fragrances doesn't just make you smell good, it enhances your personal style, making you stand out, decent asa. Choose your favorite scent, either fresh, sweet, or elegant, kay every bottle has its own uniqueness and characteristic fragrance na mo fit good para sa imuha. Perfect pang regalo sa inyong ginikanan, amiga-amigo, igsuon o bisan kinsa pa. Basta Case Fragrances, humot na magpangita ka. For orders and inquiries, contact us at 0910-082-4391. 0910-082-4391. Your scent, your style. Be confident, be unforgettable, be you with Case Fragrances.
2: Buhing ebidensya sa kayuhan.
3: Atong paminawon karon ang mga nakagamit sa Emolate Herbal Capsule.
4: Ako si BG Sinelio Balonga, taga Santa Josefa, Agusan del Sur. Dako jud akong pasalamat aning Emolate Malunggay with Luyang Dilaw Herbal Food Supplement Capsule tungod kay mas dali na ayo ang ako ang trangkaso. Daghan akong tambal giinom pero wala jud ko naulian. Kanira di ay nga capsule ang katabang sa akoa. Mas na-boost ang akoang immune system. So, manginom juta kadaadlaw ani kay dakong tabang ni sa atoang lawas. Lest hassle na pagyod kay dili na takinahanglan pa maglaga-laga. Daghadyod kaayong salamat MLET Malunggay with Luyang Dilaw Herbal Capsule.
2: Buhing ebidensya sa kayuhan!
5: Wish mo bang magkaroon ng kutis artista? Gandang pantay mula ulo hanggang paa. Kumamit na ng Kutis Mestiza. Epektibo sa pagtanggal ng tagiyawat, blackheads, whiteheads, dandruff, underarm odor, at perfect substitute para sa feminine wash. Enriched with whitening ingredients blended with vitamin E. Achieve na ang soft and smooth skin. Nurture your skin with the richness of Kutis Mestiza for a fairer and youthful glow in just 7 days. Kutis Mestiza, gandang pantay mula ulo hanggang paa.
6: Wherever you are, sa opisina, sa bahay, sa palengke, sa grocery, o sa sasakyan man, tuloy-tuloy ang pagtutok sa nangungunang radio station, ang 90.9 Radyo Kalusugan.

0: Mega C Plus Sodium Ascorbate Plus Zinc. Mega C Plus Sodium Ascorbate Plus Zinc. The powerful non-acidic vitamin C. Atong paminawon ang testimonya sa nakainom sa Mega C Plus Sodium Ascorbate Plus Zinc.
1: Ako si Maymay Gonday Amugis, nag-edad og 66, taga Porok 6 Dwelling, mabuhay. Sa kaniadtong wala pa ko nagamit aning Mega C, daghan kog nabatian nga mga sakit-sakit sa kalawasan, hanap ang ako ang pananaw. Unya si ko ubo-ubo. Nya karon nga nagamit ko aning maong product, nahibulong ko kay naa mang good say kanang epekto. Akong nabatian, okay kaayo ako ang lawas o ayag na ang ako ang pananaw. Wala na tong mga sakit-sakit o mga katol sa kalawasan o kanal sige. Dali ko si punon, ubo. Okay kaayo ang akong tulog. Salamat sa Mega C, Mega Pure.
2: Pila ka kapsul imong nainom, ma'am?
1: Bali, 10 ka kapsul, may epekto na hantod continuous ko nagainom. Akong giauhag ang tanan nga naay ginabati, mogamit gyud sila ani nga maong product, Mega C, Mega Pure o Mega Coffee. Kay ako malipayon ko hantod karon gagamit ko aning vitamin C. Okay kaayo.
0: Bato sana ang pag-inom sa Mega C Plus Sodium Ascorbate Plus Zinc. Aron always healthy pag naka Mega C, mapalit sa inyong masuking butika.
3: Mega Pure Herbal Capsule, the 9-in-1 capsule.
4: Ako si Rona May Tamba, 24 anyos, taga Mabuhay. Katong wala pa ko nakainom sa Mega Pure Herbal Capsule, daghan kayo ko gibati sama sa dili normal sa akong dugo. Sakit kayo akong puson, dili halos kabangon, o kung magbawas ko habang naa ako ang period, sakit kayo ako ang lubot. Murag na ay bukol sa ilalom, inihikap na ko sa akong puson, ana ay bukol ko mahikapan.
2: Pila ka kapsul imong giinom, ma'am? Ay hanin mo nakita ang epekto sa Mega Pure Capsule.
4: Sukad pag-inom nako sa Mega Pure Herbal Capsule, mga 2 weeks sa pag-inom na, 2 times a day, nakita nako nga na ay mga tibugol nga ninggawa sa akong menstruation. Wala na ko gibati nga sakit o normal na ang tanan. Sa mga wala pa makasulay, ako jud ang makapamatuod sa epekto ni ini og naayo jud ko sa Mega Herbal Capsule. Busa, sulayin ninyo.
0: Ang Mega Pure Herbal Capsule mapalit na sa inyong suking butika.
5: Wish mo bang magkaroon ng kutis artista? Gandang pantay mula ulo hanggang paa. Kumamit na ng Kutis Mestiza. Epektibo sa pagtanggal ng tagiyawat, blackheads, whiteheads, dandruff, underarm odor, at perfect substitute para sa feminine wash. Enriched with whitening ingredients blended with vitamin E. Achieve na ang soft and smooth skin. Nurture your skin with the richness of Kutis Mestiza for a fairer and youthful glow in just 7 days. Kutis Mestiza, gandang pantay, mula ulo hanggang paa.
6: Mister, kulang ba ang imong performance kay Mrs.? O di ka ha, Mrs.? Kulang ang imong performance kay Mister.
7: Sulayi ang TerraMax Herbal Capsule.
8: TerraMax Herbal Capsule.
7: Ang pinakakusgan o pinakaepektibong adult supplement capsule for men and women. Ang TerraMax Herbal Capsule, adunay sa goal nga, maca root, horny goat weed, cinnamon, ginseng, tongkat ali, ginger, ginkgo biloba, ug saw palmetto. Kung asa da kong tabang, aron ayuhon ang may erectile dysfunction o prostate cancer.
8: TerraMax Herbal Capsule.
9: TerraMax Herbal Capsule.
7: Diri na ta sa original. Kung asa, siguradong Terra to the max. Mapalit sa mga butika.
10: You're tuned in to the best. The frequency.
11: 90.9.
10: The station.
12: Radyo Kalusugan.
10: Your best music station in creation. 90.9. Radyo Kalusugan.
13: Pinakabibo, pinakaaligre. Mauna kini ang radio station nga naguna sa Panabo City. Basta Panabo, dinhi na kita sa Bibo. Light FM ang radyo sa katawhan sa Panabo.

0: This is Asia's first health radio, Radyo Kalusugan. We are available online, on social media, and on your radio. In Calabarzon region and parts of Mega Manila, we are 103.1 FM. In Catbalogan City and Samar Province, we are 104.9 FM. In Ormoc and Leyte Province, we are 88.7 FM. In Panabo City and the rest of Davao Region, we are 90.9 FM. This is the Philippines' first and Asia's first health radio. We are Radyo Kalusugan. A proud member of the KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Introducing Case Fragrances, talaniis sa mga babae o lalaki nga gustong magpabiling humot o long-lasting scent all day and night. Ever spray gives you confidence, kanang feeling ready ka all the time. Case Fragrances doesn't just make you smell good, it enhances your personal style, making you stand out bisan asa. Choose your favorite scent, either fresh, sweet, or elegant, kay every bottle has its own uniqueness and characteristic fragrance na mo-fit good para sa imuha. Perfect pang regalo sa inyong ginikanan, amiga-amigo, igsuon o bisan kinsa pa. Basta Case Fragrances, what nga magpangita ka. For orders and inquiries, contact us at 0910-082-4391. 0910-082-4391. Your scent, your style. Be confident, be unforgettable, be you with Case Fragrances.
2: Buhing ebidensya sa kayuhan.
3: Atong paminawon karon ang mga nakagamit sa MOA Herbal Capsule.
4: Ako si BG Sinelio Balonga, taga Santa Josefa, Agusan del Sur. Dako jud akong pasalamat aning MLH Malunggay with Luyang Dilaw Herbal Food Supplement Capsule tungod kay mas dali na ayo ang akuang trangkaso. Daghan akong tambal giinom pero wala jud ko naulian. Kanira diay nga capsule ang katabang sa akoa. Mas na-boost ang akoang immune system. So, manginom jud ta kada adlaw ani kay dakong tabang ni sa atoang lawas. Less hassle na pagyud kay dili na ta kinahanglan pa maglaga-laga. Daghan jud kaayong salamat MLH Malunggay with Luyang Dilaw Herbal Capsule.
2: Buhing ebidensya sa kaayuhan.
5: Ani ana, sadak bayan sa Davao ang Cutis Pestiza New Generation Skin Whitening Beauty Soap. Sulbad sa mga nagka-problema sa masakas pa, itom-itom sa panit o pekas, nga labing problema sa mga kababainhan, baho sa ilok o tiil, nga di kapungan. Sakit sa panit, sama sa buni, up-up, makapawala sa blackheads, whiteheads, o makatabang sab sa pag-ayo sa pimples, nga problema sa mga kabatanunan. Mahimong alternatibo nga feminine wash sa mga kababainhan. Sulay sa pagamit aron mahimong Cutis Mestiza sa sulod sa pito kaadlaw. Hayahay.
6: You're tuned in to the best, the frequency 90.9, the station Radyo Kalusugan, your best music station in creation. 90.9 Radyo Kalusugan.
7: Pinakabibo, pinakaaligre, mao na kini ang radio station nga naguna sa Panabo City. Basta Panabo, dinhi na kita sa Bibo. Light FM ang radyo sa katawhan sa Panabo.

0: Listen to the most beautiful love songs. This is Light FM.
1: Mega C Plus Sodium Ascorbate Plus Zinc.
2: Mega C Plus Sodium Ascorbate Plus Zinc.
1: The powerful non-acidic vitamin C. Ang Mega C Plus pwedeng imnon bisan walay kaon o daily hapdos at yan. Atong paminawon ang testimonya sa nakainom sa Mega C Plus Sodium Ascorbate Plus Zinc.
3: Ako si Norhaya Ali, 13 years old, nagapuyo sa Cotabato City. Usa ako ka estudyante. Bilang isang estudyante, kailangan ko yun mag-inom og vitamins kada adlaw para iwas ko sa sakit nga COVID-19 sa mas ubo, sipon, lagnat og para taas akong resistensya. Nag-inom ko og Mega C Plus adlaw-adlaw same sa ako nga estudyante. Mag-inom ka mo perme og Mega C Plus. Daghang salamat.
1: Ato sana ang pag-inom sa Mega C Plus Sodium Ascorbate Plus Zinc. Aron always healthy pag naka Mega C. Mapalit sa inyong masuking butika.
4: Theramax Capsule.
5: Sir, may buntag na imo, sir, no? Misulay ka sa kining Theramax. Unsay epekto, sir?
6: Dinod, sir. Nagasulay ko Theramax. Nagsulay ko, nainganyo ko, tungod kay manguhit atong misis, wala na tayo mahimo kay kapoy man. So, Richard, yung katulog. Pag sulay na ko sa Theramax, sir, pag abot siya sa kauras, tiyala ko nga, ni kondisyon man, ni barok man si Manoy. Wait ko sa kong asawa. Murag masuko akong asawa. Pag tanaw niya nga mura magliliho ka nga ko ha. Motong nibalik ang iyang pagtagat sa ko ha. Motong naglabing may awag na ko sa inyo ha. Para masulayan yun ninyo. Balit mo Theramax para mapareha mo na ko nga magbalipayo. Kauban si Mrs. Kung kanya ito initugulo si Mrs. sa ko ha. Karun, permente na may labing-labing.
1: Mega Pure Herbal Coffee Mix 12-in-1.
2: Mega Pure Herbal Coffee Mix 12-in-1.
7: Ako si Biani Xiaotong, 76 years old na ako. Kunya, ang problema na ako, insomnia. Di ko katulog. Manghubag na akong mata, kaya sa magbuntag di ko katulog. Kakita ko aning Mega Pure Herbal Coffee Mix. Gisulayan na ako, nakahurot ko og duha ka box. Ngayon na akong pamatiron, diretso na akong tulog. Kunya, makainom gani ko before maghigda. Mubati na dahil kong katulog na ko. Unya, pag mata na ko ana og mga alas 12 para mangihi, higda-higda lang kong balik. Wala ko kay balong nga, alas 4 na di ay. So karon murag na sulbar sa Mega Pure Herbal Coffee Mix ang akong mga problema.
1: Mega Pure Herbal, Mega Pure Natural. Mapalit na sa mga butika.
0: Ani ana ang labing gipaminaw nga radio station, ang 90.9 Radyo Kalusugan.

0: listen to the most beautiful love songs only from your friendliest city radio. This is Light FM.
1: Power 10 Probio Capsule, panglawas mo nga sigurado.
0: Jesse Vitamins.
2: Lagot sa mga ano eh, kalubi is hindi. Ako sa sinatiyan sa nung Lading Pradas ka nang kuhaan, Jesse, kay pag tumal na kuhaan na, okay na kaya kung pamati, dili na kung magsigulba-kulba ba din. Kani ang akong bukit sa kalipod na ulian na po din, makalaban akong dagan, makaliklihok na ko. Di gani pong power din probay kapsul, ako po nang isabay din ang akong bana, sa dihangan na admit siya, Ruspat, kasi nga tanan siya, hilanap niya, si mana na. Kasi mag siya katulog, dalang ko sa hospital din. Igawas naman lang siya, kay dilunggi ako sa katulog. Tulog na mo, Jerry. Kana nang herbal akong gamiton, kanang probayog, Jesse. Kay, ayun ko na, nakatulog ko. Magkamay naman siya mukhaon din. Kaloy sa Ginoo, ulian naman yun siya po. Morning, di ko agbasis sa masilingan di ari din. Nanambok na po siya, kaya tarwa ko po siya balik. Di mo nahilang iba siya, nangutanan sila. Kung saray, akong itambal din. Pitumar niya, ngayon balik. Muna ako siya lang ito gana, di mo ito hilanag. Nagkaguan din niya na siyong bana ba, kaya maglakaw gani, mura naman gani, o ka nang pupling-pupling na hapit ba. Kaloy sa Ginoo, kaya katong wala ko gagamit na nago. Sige, di diyo lang ko bughat, sakit sa ulo, sipong, payimaw nga. Agoy, sipong, ubo, basta matalisika lang ikaw gamay. Kung paano, tawa na. Lima o to nga. Nagamit ko. Jesse, Power 10 Probio Capsule. Pero sa Ginoo, nang ngayon mong ipag may anak yun.
3: Power 10 Probio Capsule na.
0: Jesse Vitamins.
3: Karong panahon na delikado ang magkumpiyansa. Posible kang matakbuyan og mga sakit-sakit o mga balatian. Busa atong pakusgan ang atong depensa sa kalawasan. Mag Power 10 Probio Capsule na.
4: Power 10 Probio Capsule.
3: Ang Power 10 Probio Capsule nagaangkon sa napulo ka mga piniling sangkap nga makatabang sa atong immune system. Aduna kini probiotics, mangosteen, green barley, turmeric, vitamin C, spirulina, guyabano, gotocola, cranberry ug moringa. Power 10.
4: Power 10
3: Bio Capsule. Immune system booster na makatabang sa maayong panglawas pa.
4: Power 10.
3: Power 10. Probio Capsule. Hinimo sa Clay's Angel Herbal Food Supplement Retailing.

0: This is Asia's first health radio, Radyo Kalusugan. We are available online, on social media, and on your radio. In Calabarzon region and parts of Mega Manila, we are 103.1 FM. In Catbalogan City and Samar Province, we are 104.9 FM. In Ormoc and Leyte Province, we are 88.7 FM. In Panabo City and the rest of Davao Region, we are 90.9 FM. This is the Philippines' first and Asia's first health radio. We are Radyo Kalusugan. A proud member of the KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Buhing ebidensya sa kayuhan.
2: Atong paminawon karon ang mga nakagamit sa Emolate Herbal Capsule.
3: Ang adlaw, ako di ay sinalihin Heken Lumulupyo sa Maramag, Bukidnon. Usa jud ko mo testimony kung unsa kanindot si Emolate Malunggay with Luyang Dilaw. Kini siya usa ni ka food supplement herbal capsule para motabang sa atong lawas. Ako gikan ko nabughat tungod sa daghang bulaton sa matag adlaw as usa ka mama nga online seller og naibatang gamay nga ginatiman. Grabe akong luya, apil kalintura, nagdungan, baba jud kong immune system, mo lang nabughat ko. Pero nailan ako si ML8, ako gid siyang gisulayan kay ang malunggay taas o vitamina sa lawas o naapagid ning gulaw nga makatabang tanggal toksin sa atong kalawasan. Ako siyang gitumar 2 times a day, buntag o gabi. After 2 days, grabe kapaspas, nakarecover na yun akong lawas o dali radyod ko naulian. Dakong pasalamat ako kay ML8 Malunggay with Luyang Dilaw kay dali radyod ko naulian gikan sa akong pagkabughat. O kung ikaw inahan or amahan na, ngunya, kayod sa matag-adlaw para sa pamilya, ayo kalimot pagsulay sa ML8 Malunggay with Luyang Dilaw, 100% natural, walay halong kemikal.
1: Buhing ebidensya sa kayuhan.
4: Ani ana, sadak bayan sa Davao ang Cutis Pestiza New Generation Skin Whitening Beauty Soap. Sulbad sa mga nagkaproblema sa masakas pa, itom-itom sa panit o pekas, nga labing problema sa mga kababainhan, baho sa ilok o tiil, nga di kapungan. Sakit sa panit, sama sa buni, up-up, makapawala sa blackheads, whiteheads, o makatabang sab sa pag-ayos sa pimples, nga problema sa mga kabatan-unan. Mahimong alternatibo nga feminine wash sa mga kababainhan. Sulay sa paggamit aron mahimong Cutis Mestiza sa sulod sa pito ka adlaw. Hayahay.
5: Mega C Plus Sodium Ascorbate Plus Zinc.
6: Mega C Plus Sodium Ascorbate Plus Zinc.
5: Ang Mega C Plus dakuntabang batok sa mga free radicals aron malikayan ang ubo ug sipon nga usa sa sintoma.

sa COVID-19. Sumala pa sa mga pagtuon ang sodium ascorbate o zinc nga naa sa Mega C+. Nitabang sa mga pasyente nga makarecover 3 times faster sa kalintura, ubo o sipon. Mega C+, sodium ascorbate plus zinc. Mega C+, sodium ascorbate plus zinc. Ang Mega C+, nagatabang usab alang sa healthy growth sa mga bata, pagkontrola sa blood sugar, nagawagtang sa oxidative stress o inflammation, nagatabang sa pag-ubos sa age-related diseases sama sa yumon. Mega C+, sodium ascorbate plus zinc. Ang Mega C+, mapalit na sa inyong mga suking butika.

ang maaasahan sa balita, impormasyon, entertainment at mga musika. Ito ang 90.9 Radyo Kalusugan.

0: You're tuned in to the best, the frequency
1: 90.9,
0: the station
2: Radyo Kalusugan,
0: your best music station in creation. 90.9 Radyo Kalusugan.
3: Mega Pure Herbal Capsule, the 9-in-1 capsule.
4: Ang constipation usa ka kondisyon kun asa gahi o lisod ang pagpagawas sa imong hugaw. Ang constipation pwedeng magresulta sa almuranas o dikaha sakit sa kasing-kasing. Ug usa si Nanay Rosa sa mga nag-anto sa constipation. Apan sa kanunay nga pag-inom sa Mega Pure Herbal Capsule, regular na ang iyang pagbawas.
5: Si Rosa Bisaga, 65 years old, puyo sa Kawa, Sarangani Province. Ang akong gibati sa wa ko makainom og Mega Pure Capsule, dili ko halos makabawas. Sa nakainom na ko og Mega Pure Capsule, makabawas na ko sa hay katulo sa usa ka adlaw. Sa wala pa makasulay, sulayin ninyo.
4: Ang Mega Pure Herbal Capsule mapalit na sa inyong suking butika.
6: TheraMax Capsule.
7: Sir, may buntag na imo, sir, no? Misulay ka sa kining TheraMax. Unsay epekto, sir?
8: Dinod, sir. Nagasulay ko TheraMax. Nagsulay ko, nainganyo ko, tungod kay manguhit atong misis, wala tayo mahimo kay kapoy man. So, bricho yung katulo. Pag sulay na ko sa TheraMax, sir, pag abot siya sa kauras, tingala ko nga, ni kondisyon man, ni barok man si Manoy. Wait ko sa kong asawa. Murag masuko akong asawa. Pag tanaw niya nga mura magdilihok ang ako, ha? Butong nibalik ang iyang pagtagat sa kuha. Buto naglabing may awag na ko sa inyo, ha? Para masulayan yun ninyo. Balik mo TheraMax para mapareha mo na ko nga magbalipayon. Kauban si Mrs. Kung kanito, initugulo si Mrs. sa kuha. Karun, perminti na may labing-labing.
9: Introducing Case Fragrances, taranis sa mga babae ug lalaki nga gusto magpabiling humot og long-lasting scent all day and night. Ever Spray gives you confidence, kanang feeling ready ka all the time. Case Fragrances doesn't just make you smell good, it enhances your personal style, making you stand out, decent asa. Choose your favorite scent, either fresh, sweet, or elegant, kay every bottle has its own uniqueness and characteristic fragrance na mo fit good para sa imuha. Perfect pang regalo sa inyong ginikanan, amiga-amigo, igsuon o bisan kinsa pa. Basta Case Fragrances, what nga magpangita ka. For orders and inquiries, contact us at 0910-082-4391. 0910-082-4391. Your scent, your style. Be confident, be unforgettable, be you with Case Fragrances.
10: Wish mo bang magkaroon ng kutis artista? Gandang pantay mula ulo hanggang paa. Kumamit na ng Kutis Mestiza. Epektibo sa pagtanggal ng tagiyawat, blackheads, whiteheads, dandruff, underarm odor, at perfect substitute para sa feminine wash. Enriched with whitening ingredients blended with vitamin E. Achieve na ang soft and smooth skin. Nurture your skin with the richness of Kutis Mestiza for a fairer and youthful glow in just 7 days. Kutis Mestiza, gandang pantay mula ulo hanggang paa.
3: Mega Pure Herbal Capsule, the 9-in-1 capsule.
11: Ako si Rona May Tamba, 24 anyos, taga Mabuhay. Kadtong wala pa ko nakainom sa Mega Pure Herbal Capsule, daghan kayo ko gibati sama sa dili normal sa akong dugo, sakit kayo akong puson, dili halos kabangon, o kung magbawas ko habang naa ako ang period, sakit kayo ako ang lubot, murag na ay bukol sa ilalom, inihikap na ko sa akong puson, ana ay bukol ko mahikapan.
12: Pila ka capsule imong giinom, ma'am, ay hanin mo nakita ang epekto sa Mega Pure Capsule?
11: So kad pag-inom na ko sa Mega Pure Herbal Capsule, mga 2 weeks sa pag-inom na, 2 times a day, nakita na ko nga na ay mga tibugol nga ningawa sa akong menstruation, wala na ko gibati nga sakit og normal na ang tanan. Sa mga wala pa makasulay, ako jud ang makapamatuod sa epekto ni ini og naayo jud ko sa Mega Herbal Capsule. Busa, sulayin ninyo.
4: Ang Mega Pure Herbal Capsule mapalit na sa inyong suking butika.
0: Ani ana ang labing gipaminaw nga radio station, ang 90.9 Radyo Kalusugan.

ang maong buli dito. Kay duol kay sa ilang balay, kay basing ko nagunsay dangatan. Natumbag yung hinaon pero hinaon. Wala gid nag-expect nga na-damage ang maong balay sa mga kwantyuso. Mga karaan nato ng mga lulupyo din sa atong barangay San Vicente. Munang pagbisita na ko dito, nakita na ko kung unsagi mga damage. Munang atong gikuhaan ka ng kompetisyon. Kaya matod pa sa atong mayor, pangita siya pamaagi nga matabangan aron mamaayo ang maong panimalay. Muna dagang kayong salamat sa atong mayor, Jose Joe Rilampagos. Matod pa niya, tabangan nato pre, tanawa dito kung unsay ang ayan natong pagahimuon. Dagang kayong salamat again, Mayor Joe Rilampagos. Muna ka mo dinas mga Kwantyuso family, dili lang kung makaingon ninyo nga atong aksyonan na dayo na pero maningkamot ah nga ato na day ng mahimo ag pamaagi aron atong matarong ng inyong pinuyanan. Dili man ato magkukupatanan pero at least naatay matampo din na sa maong panimalay. Maria Suchi, matod pa niya dire, hello kuya. Si Rosny, maayong hapon. Pa-shout out Solo Parents Barangay San Francisco. Kay balo magko, mahingo pa dyan kag si Rosny. Kumusta ka na din, Ros? Kumusta ka na din, ha? Kanang sa kumusta ang inyohang unsa diya livelihood ninyo din na sa San Francisco katong sa Solo Parents. Hinatunta nga buhi pa na diyan, no? Successful ng inyohang mga unsa ni inyong livelihood din na. Salamat nimo, Rose.

diri sa to ang kuan, diri sa to ang barangay di San Vicente, ang ato ang official pod ani sa to ang solo parents. Si Rose pod nga Ibanez, no? Hinaton ta okay ra day. Kumusta ka naman day Rose? Murag tao da jud ko wala magka unsa ni wala magka hinabi sa imong ano? Kumusta ka na si Rose Ibanez?

Ah, matod pa ni Rose din si Maria Sutsino. Sa federation to, kuya. Ama o ba? Mali day ko. Sige, sige. Sorry, sorry kayo. Mauna din. Siya tama. Matod pa ni Marie Asuchi si Rose. Sa mga grupo din na sa ano no nila ni atong mga grupo din na sa kay Mayor ang kanunay anaadhin ang kanunay sa kiliran sa atong Mayor ang atong mga abdik ng barangay kapitanis nga sila si Kapitan Bukal din na sa barangay Upper Licanan o si Kapitan Amor sa barangay Kauswagan o si Kapitan Luna sa barangay Kakao o si Kapitan Rico Canyoni sa barangay Waterpools. O sa ito ang amigo, ang isa sa sinaligan sa itong mayor, Kuya Alan Alsar Sarabia. Dagang kay salamat mo, Kuya. Saludo ko kayo mo, buutan kayo akong Kuya Alan Alsar Sarabia. Matod pa ni Marie Asuchi, it's okay, Kuya, wala na ta nagkita ya. Pwede man atong bisiya mo ng pasinsya na lang yun. Kaya narang atong naong ani sa ito ang mga ginatupag matag-adlaw kung unsay atong mahatag na kaayuhan sa atong mga constituent. Jonathan Cantila is watching. Oy, maing hapon ni mo din na, Jong. Maing hapon ni mo din na, Jo. No? Salamat tayo, Jo. Salamat tayo sa imong pagdala atong mga ako ang mga unsa ni inyong gitunol ka na ko. No? Daga kayong salamat. Pwede yun. Huwag yun katilaw ang uban, Jo. Ako yung gisulo to tanan. Salamat inyo, Jo. Daga kayong salamat. Huwag ila ni Imi Amparo. Daga kayong salamat. Maria Sutsi, matutanyahe mga buutan atong mga kapitan. Yes, natural. Hindi sila magbinuutan nga champion mo na sila daan.

0: Ato pa ni kuno Jonathan Cantila, maayong gabi diha Kuya Rudy. Yes, may gabi si imo jong, kumusta mo tanan dina si imong pamilya ug imong mga anak. Amping mo kanunay dina Jo Cantila. Mga tong oras, alas 6 in punto sa hapon o sa gabi, at unta kita sa pikas lawak sa mga ginagmaing pahinumdom.
1: Introducing Case Fragrances, paraniis sa mga babae ug lalaki nga gusto magpabiling humot og long-lasting scent all day and night. Every spray gives you confidence, kanang feeling ready ka all the time. Case Fragrances doesn't just make you smell good, it enhances your personal style, making you stand out bisan asa. Choose your favorite scent, either fresh, sweet, or elegant, kay every bottle has its own uniqueness and characteristic fragrance nga mo fit good para sa imuha. Perfect pang regalo sa inyong ginikanan, amiga, amigo, igsuon o bisan kinsa pa. Basta Case Fragrances, what nga magpangita ka. For orders and inquiries, contact us at 0910-082-4391. 0910-082-4391. Your scent, your style. Be confident, be unforgettable, be you with Case Fragrances.
2: Buhing ebidensya sa kayuhan.
3: Atong paminawon karon ang mga nakagamit sa Emolate Herbal Capsule.
4: Ako si BG Sinelio Balonga, taga Santa Josefa, Agusan del Sur. Dako jud akong pasalamat aning MLH Malunggay with Luyang Dilaw Herbal Food Supplement Capsule tungod kay mas dali na ayo ang ako ang trangkaso. Daghan akong tambal giinom pero wala jud ko naulian. Kanira di ay nga capsule ang katabang sa akoa. Mas na-boost ang akoang immune system. So, manginom juta kada adlaw ani kay dakong tabang ni sa atoang lawas. Lest hassle na pagyud kay dili na takinahanglan pa maglaga-laga. Daghan jud kaayong salamat MLH Malunggay with Luyang Dilaw Herbal Capsule.
2: Buhing ebidensya sa kayuhan!
5: Na sa Dakbayan sa Davao ang Cutis Pestiza New Generation Skin Whitening Beauty Soap. Sulbad sa mga nagkaproblema sa masakas pa, itong-itong sa panit o pekas, nga labing problema sa mga kababainhan, baho sa ilok o tiil, nga di kapungan. Sakit sa panit, sama sa buni, up-up, makapawala sa blackheads, whiteheads, o makatabang sab. Sa pag-ayos sa pimples, nga problema sa mga kabatanunan. Mahimong alternatibo nga feminine wash sa mga kababainhan. Sulay sa paggamit, aron mahimong Cutis Mestiza. Sa sulod sa pito kaadlaw, hayahay!
0: Diri ato po ning nadedikarono si Marie Asuchi. Matud pa niya, amping diha kuya. Yes, dagang kayong salamat mo. No, Marie, si Asuchi, si Rose, no? Dagang kayong salamat mo, Rose. Ingon man kanimo diha, amping po diha kanunay. Joseph Galgo also is watching. Salamat ni Joseph. Daghang kayong salamat. Matod pa niya. Diri si Joseph Galgo. Kuya, shout out diri sa Barangay Katipunan si Kagawad Joseph Galgo. Yes, kay Kagawad Joseph Galgo din na sa Barangay Katipunan. No? Maayong hapon sa inyong tanan. Sa inyong tanan din na mga barangay officialis na to din na. Ingon man nila ni Kunsel Irod Balun. No? Sa diya sa maong barangay Katipunan ug sa atong barangay kapitan din na si Kapitan Kukoy Misulis. Amping mo diyan kanihinaw tuunta, okay ra mo diyan tanan sa kanunay. Muning mga kugihan na itong mga opisyalis din na sa barangay Katipunan. Ingon man kay Nuning Kabanilya dahi din na, mayong hapon, mayong gabi na sa inyo din ang tanan, kang Willie Akdal, no? Mayong hapon si mga itong kauban sa barangay koordinator din sa atong syudad sa Panabo. Itong oras, alas 6:04, hatod ka nato sa atong Executive Secretary for Ma'am Joanne Relampagos Capuyan. Ging bangkil rin ko nada kayo, matupin niya, good evening, Col Rudy, God bless. Yes, ang ato ang, matinud-anon nga grupo si Gingging Kayaw, daghang kaayong salamat sa kanunaging sa imong pagkamaayo, sa imong pagkamatinud-anon. Daghang kaayong salamat, Gingging Bangkil Rinconada Kayaw, diha ni sa Porcuno. Sa inyong tanan din na sa pamilya, mga Bangkil Rinconada, o sa pamling, kisa pamang naadin ng uban, ato mga silinganan din ha, no, sa inyong tanan sa Porcuno. Daghang kaayong salamat, o maayong gabi sa inyong tanan. Roger Quintana, matod pa niya, maayong gabi. Kuya, yes, maayong gabi sa imo, kuya, din ha. Kumusta mo, naaba mo din na karon kay niguman sure sa akong programa, kuya, anha ko din ha. Nga tong kauban po na to nga, musta ni, nga tong butan na to nga kauban, si Roger Quintana. Diapod sa barangay, musta ni, sa katipon na barangay, Katuwalan, kundulis day sa mga pamilyang De La Torre, akong amigo, ni Panaw, nagiging taon siya. Muna nga sa inyo sa pamilya, sa mga De La Torre, kundulin sa inyong tanan din na sa barangay Katuwalan. Diyan sa barangay San Roque, ang atong mga amigo na itong barangay kapitan, si Kapitan Pabilunia, maayong gabi sa imo din na kap, uban sa imong mga konsyalis, o sa ato ang barangay coordinator din na si Mercy Iburde. O sa kanhin na to barangay kapitan, si Kadoy Kamansi. Amping mo din na kanunay.

sa barangay New Visayas, atong barangay Kapitan Dina, si Kapitan Piñas, maayong gabi si mo dinakap. Uban sa imong mga gisakupan din na sa ato ang barangay coordinator din na si Les Pamisa, no? Si Mardibaha Pamisa din na. May hapon sa inyo sa atong coordinator din na si Margate. Din na sa barangay San Francisco, sa atong barangay kapitan din na, no? Atong kasamtangang EBC President si Bobot Matutino, sa iyahang mga gisakupan, labi na kay unsan ni? Kaya Julian Bilyasan, mayong gabi isi mo din yan. Kumusta ka na? Nagtaon-taon na kita, wala magkita yan, no? Natuto mag-abot na itong pipila kaadlaw. Sandel Mirabilis, also is watching. Mayong gabi isi nyo, tanan din na. Sa imong pamilya din na, Del. Sa imong husband, kay Choi. Sa imong mga anak din na. Amping mo kanon ay masabdan rin nyo na yun na dahil inikabot niya sa panahon. Jean Kadayuna, asa na, Glunoko, Glunogo, matupin niya maayong hapon, Angkol. Yes, maayong hapon sa imo din na. Jean, maayong hapon sa imo. Salamat kayo ni mo, Jean. Salamat po sa imong support din sa atong programa. Kumusta namong tanan, amping diha kanunay. Matulpan niya, Dres, kay Joseph Galgo. Kuya, salamat kayo. Yes, may pong dagan pong salamat ni mo, Chef. Dagan kayong salamat. Matulpan ni Kuya Roger Quintana, Frank Pastoral, pagkagawad, New Malitbog. Kuya, uy, mo ba? Oh, ay mong kalimot ng atong amigo din na, no? Buutan ni atong amigo si Frank Pastoral, no? Murag magpapili po ni karong umaabot na itong barangay eleksyon din na sa barangay New Malitbog, si Frank Pastoral. Dan kasumpo matupan niya, Dre, ang ato ang presidente sa ato ang Unity Tuda o kasamtangan po nga presidente sa Purok Gabi din na sa barangay nanyo. Matulpin na direk, kumusta ka? Shout out, Unity Tuda ug ang Purok Gabi. Yes, giunhanta na ka. Chairman, giunhanta na ka. Nagkakayang salamat din na sa ato ang amigo, ang ato ang chairman din na sa Purok Gabi, sa barangay ninyo ug sa atong presidente sa Unity Tuda. Nagkakayang salamat sa imo pong ka-update ug imong kabuotan, Pres Dan Kasumpo. Clarita Amor is watching. Uy, ang akong mga parinte. Bilib ko ni. Kumusta naman kadialar? Kumusta na sila si Dario? Sila si Imi? Dina sa inyong tanan. Dina, salamat kayo po sa inyong pag-support sa itong programa, pagtanaw ninyo sa atong live. Munang maingon na lang ko, amping mo kanunay din na sa Santo Niño, Barangay Suwawon, New Kurilya. Sa ilan ni Agaw Jimmy din na, ilan ni Kaliling, ilan ni Dilya, ilan ni Numprido, sa inyong tanan. Ilan ni Aping din na, no? Maing gabi sa inyong tanan. Sa mga Kadayuna family din na, maing gabi. Salamat, Lar. Masalamat. Shout out di ay sa akong shout out to my friend. Sa niya... Vicente Rios, Kapitan Vicente Rios sa SAP, no? Na-assign karon siguro din na sa may Basilan. Musta naman ka din na? Tingin ko, musta ka na din na? Si Dungdung, no? Ang hangga na mo na si Dungdung Rios. And then, shout out also to Patrick Sullivan, my friend from England. I hope so. To you, Patrick, that you are listening right now. It is also my great friend. He always giving me anything he want to give me. Thank you for that, Patrick Sullivan. And to Lance Scanlon also from Purok 12, Barangay San Vicente. Thank you, Rin.
Frank Scanlon. Dan kasumpo matod pa niya, salamat kaayo kap, God bless kaayo. Dagan po salamat ni mga pres, dagan kayo salamat. Matupan na dyan na kadayo na glinogo, magtanaw ko sa imo call, mura jud ka profile ni Papa Ruben ay natural pa rin timan. Pero puros nindot na, no? Puros gwapo. Hingun na anak malang gina. Salamat kayo ni mga audience sa atong pag-umangkon din na. Dagan kayong salamat.

shout out diay sa atong mga opisyalis sa ato ang sintrutuda, no? Sila si ang ilang presidente si Nelson Bacos, ang ilang vice president si Gary B. Dominic, ang ilang secretary si Romel Irasan, ang treasurer Crescencio Lagrosa Jr., auditor Joel Remilio ug si Edgar B. Padungaw, ang ilang BOD si Ray Bandol, si Julius Abrio, ang ilang organizer si Daniel Aurelia. Mayong gabi sa inyong tanan. Kumusta na mo din na ang ato mga opisyalis ug sa mga miyembro sa ato ang sintro Tuda. Iwan sa iyo dito Tuda sa inyong tanan. Maayong gabi sa inyong tanan.

Matod pa ni unsa ni? Juan Kadayo na Linugo, Linugo. Shout out all Kadayo na in Pantukan. Yes, sa tanan ninyo din na. Kumusta naman ang akong gwapong parinti din na si Ruben Kadayo na. Okay, Rababudya, salamat kay sa inyo. Yeah, kay hinautunta nga nakapangalan po ta din na sa Pantukan tungod sa akong igagaw nga si Ruben Kadayo na. Paddy Sullivan also is watching. Thank you, Patrick, for listening our program, no? Especially to see our Facebook here live. Thank you very much. We hope so that you are always in good health, Patrick Sullivan. And to Captain Vicente Rios, who is now in maybe in what you call this, in Basilan. Take care so much, ya, si Imodong. Amping diha kanunay si ka Vincent si Vicente Rios, Kapitan Vicente Rios.

نادريسي، رمسي، مونتيهو، مونتيسيليو، سيليرجيا، سينيسا. Iswatseng, oy si Bubong mo ni. Bong, maing gabi ni mo din na Bong, si Bubong, sinisa. Maing gabi si mo din na Bong, kumusta ka na din na, kumusta ng dagan sa to ang panginabuhi. Hinatonta Bong, okay ra sa kanunay. Laday ni Dudong de la Cruz, mayong gabi ni mo din na Dong, kumusta ka naman. Kay Buyet Okba, maing gabi sa inyong tanan. Shoutout tayo kay Engineer John Richel Tan, no? Muni siyang tag-iya sa unsa ni Black Ricker Farm, no? Ang iyahang handler mo sila si Rudel Calibuyot. Ayang assistant handler si Rubin Lebres. Unang sa Game Farm, sa kanang Black Ricker Game Farm, nagpinag-iyahan ni Engineer John Richel Tan. Okay, Bimbo Dumlao dai, maing gabi sa inyo din na Bim, ubansa kumangho din na kay Nanong Kadayuna, si Junior, maayong gabi sa inyong tanan. Ila ni Rosa diha, no, Ormiga, maing hapon sa inyo, Rose, ubansa imo pamilya, ila ni Junjun, okay, Sina din na. Again, happy birthday sa akong kamanghura na mo kay Bubong, kumusta na mo diha, Bong, hinot, enjoy mo. Asa mo dapita karon, sulti lang kay maapas ko. Kay Emilita Kadayuna, no, may hapon po diya si Mudihabing. Kumusta ka namun tanan din na espesyali sa imong banang nga buutan, si Rome Peligro. Kay Charilin po din, no, Kadayuna Bueno, no, may hapon si Mudihaday. Kumusta ka na din na? Pasensya na dyan ko dahil, kaya ako ipantulak dito ang mga kanamaghangyo na kagtabang. Ako na yung ginagamit yung pangalan nga hinatunta dahil imo pong maaksyonan na imong matabangan sila.

Gisi tulisi urso, matulpan na rima ayong gabi ikap. Naminaw mi, diri sa puro 4 Salvacion, Panabo City. Oy, salamat kayo sa inyo din na, taga Barangay Salvacion. Sa ato tayong Barangay Kapitan din na, may gabi sa inyong tanan. O sa labi na sa ilang ni GC Tolisio, no? Salamat kayo sa inyo. Sa ato mga barangay councilor din na, ato mga konsyales. Sila Kuya Alex Arsina, sila si Kuya Teddy Boy Hernandez, sila si Konsyar Rolly Coquilla, o kay Konsyal Agkang, o kay Konsyar Rilampagos, no? May gabi sa inyong tanan, sa tanan inyong mga konsyalis din na, no? Mayong gabi, ugamping mo diyan kanunay. Salamat sa inyong pagtanaw o pagpaminaw diri sa ato ang programa. Again, salamat kayo kay Paddy o kay Gisio Tolisio, no? GC Tolisio. Matod pa sa atong amigo na itong taga England, no? Si Paddy Sullivan. According to him, Paddy Sullivan, salamat Rudy here. Uy, kabalo na ni magtaga magbisaya. I hear you. Mention me and my adopted brother Vicente Rios in Basilan. Yes, thank you again for Patrick for listening to our program. Thank you very much for your support. And how are about your wife, Annalyn? How is she? Matod pa ni Charilyn Cardona Bueno, be equal, yes, may gabi diya dahil pasensya ka na ha, sige, ingon na ako. Siguro, dagang kay mo anak diya si Moa, kay oras nga na mo, hangyo sa ako, diri ako mang itulak diya, paingon si Moa. Muna pasensya ka na ko dahil, samang kong, more mga gudi pa maagi atong madali maaksyonan ang maong mga hangyo sa atong mga katauhan, no? Salamat kay ni mo dahil, dagang kayong salamat. Charilyn Cardona Bueno. Kay ay media ay laod din. May gabi isi mo din nami uban sa imong mga dalaging ding din ano. Sila ni Jam Jam, kumusta na ka ang biyahe? Wala pa siguro sila nakauli. Kay Nini Day, kay Bernadette Cadeo na dito sa Luzon. May gabi isi nyo din na ni, kumusta ka na din na? Kung nagtanaw ka man karoon sa itong live, binautunta nga okay karadya sa kanunay. Amping dia kanunay ni sa Luzon. Makama Inday Larry also is watching. Salamat Timoday, dagang kaing salamat. Diha si Makama Erlinda, sini Inday Larry. Salamat po kayo sa imong suporta sa atong programa. Ay matod pa sa akong pagumangkon kay Charilyn Cardona Bueno. Okay ra kaayo call. Service to panabuan, service to God. Salamat kay dahil hinautunta nga daghan susama kanimog pangunahuna nga matinud-anon sa ato ang trabaho. Kaya binimo kung nga ato manggong trabaho, dili na ito higugmaon, wala gimaayong dagan sa ato ang trabaho. Pero kung imo ganing higugmaon ang imong trabaho, daghan kag mahimo nga maayo. Mura na ikaanas ako. Kanang murag sa nagpatulag, ha? Taphaw lang ang imuhang pagtanabag panarbaho. Murag imugunahuna sa usalang kabutang. Murag dili yun nindot kayong dagan sa ato ang panderbisyo. Pero kung ang imong higugmaon ang imong trabaho, daghan kang maayong mahatag sa atong katauhan, no? Kung sa asa ta na narbaho dapita. Again, daghan kayong salamat kay Charilyn Cardona Bueno. Ang atong oras, alas 6.22, satod ka nato sa atong Executive Secretary for Ma'am Juan Rilampagos Capuyan. Sa tanan mga staff ni Ma'am din sa Mayor's Office, no, maayong gabi sa inyong tanan. Amping mo kanunay. Sa HR, kay Ma'am Kapi, maayong gabi sa mo din na Ma'am.

Kato po ang gihang niyo sa tua dito no sa Pork 5 dito sa Barangay Quezon. Atong istorya na nga to ang Barangay Kapitan Dina kung unsay maayon na tong himoon aron atong maaksyonan ka ng inyong mga hangyo. Pero sa giingon na ninyo sa kuang wala na ninyo na donate, maglisod yung kunana. Unang yun ta kamuntanan nga unta i-donate ninyo na. Pagsabot-sabot muntanan din na nga inyong i-donate aron atong maayos ng inyong mga kadalanan diha, no? Moro na akong i-advise sa inyo kay kung dili ninyo na i-donate, hindi ko kapasalig na kay basin unya o pailan pata nag-complain, madaot pa kung anak, kaya wala man ko'y, unsan eh, wala man ko'y gahawiran nga did of donation anang maong luna. Nga naman po nga di man ninyo na i-donate. Magunsa man ang inyong mga yuta kung wala mo'y agianan nga tarong. Kaya oras na inyong i-donate, ang kitaang ginato nagpamagi sa ato ang, unsan eh, sa atong mayor diriri nga atong hatagan, rin na ilan ni Ma'am Joanne, kaya dali report kayo na ito istoryahon. Nga maayos na ng inyong mga kadalanan. Kaya kinsa may mag-antos na anak kung di nyo na i-donate. Kamura ang gihapon nga na adiha, no? Munang karon hantod nga na anay mga dili mayo nga nag... Wala na mo yung mga kurente. Kinaapa mo yung mga... Napay mga problema sa mga bidding permit. Maglisod magkita na anak, no? Kaya atong sundon ng ato ang city ordinance adire sa ato ang mamalaod. Kinahanglan ginaunta, maproduce na yung anang mga papel. Kaya aron... Walay samok, no? Walay dali ra kayo ang pagproseso sa inyong mga panginahanglan. Pinatuntain nyo itong masabdan, kayo disod na kayo magpataka akong sapaw din na masiglain kayo yung resulta na na. Buwino ka diyo na Michelle, so is watching. Oy, kumusta ka na din na mi? Kumusta na mong tanan diyan sa mong pamilya? No? Kumusta na sa kay imuhang husband din na, maying gabiin na lang sa inyong tanan. O regards na lang sa iya, kay balon na siya na parte on sa akong bot pasabot.

Kaya ka na nga itong barangay kapitan din sa Kabili, sa iuna na ko sa inyo, katunin ato sa company Malay, no? Dali na kayo ng istoryahon, maayo na, nagkatanaw, ginagong sa'yo maayo si Kapitan Tuling. Pero mo na din, hindi na dama si kaso, kaya wala pa dahil didobdunisyo ng maong kalsada. Lisod man po kayo na siya, magpataka siya, hamag din na, no? Mo na bitong ingong kong ato sa istoryahon ng atong barangay kapitan din na si Kapitan Tuling. Sa ila po dahil ni Mila Lumba Gonzales, no? Basin karon sigurong kuan na Mil, karon sigurong si Manaha, basig ato na nang matiwas na maayos na nato ng mga atong gipanghuwa din na sa kalsada nga among ginabuhat. Kay nabisi lang yun kayo, Mil, ang ato ang mga equipment. Pero ng pasinsya na yun ka nga nalangan na, no? Pero ako nang paningkamoton nga ato na matapos. Nahuman naman ato graba itong sumpay sa atubangan sa barangay hall na ito, no? Katong dako kayong kalsada nga inyong gidonate. Ato na itong nahuman o paggraba. Ato itong isunod itong uban din na. Puhon-puhon lang. Kung paningkamoto na ito, matamangita tagpamaagi nga ato ginang maaksyonan dayon. Sa ko din, amiga, kaya unsa di dali kabuti di ay maayong gabi isi mo din na dal. Salamat dal sa imo pong mga tabang sa to ang sa akong ginaingon kanimo ng ato mga ginagmaing problema. Dagang kayong salamat kay Dali Kabuti. Labi na gil siya sa iyang sekretary, maayong gabi isi mo. Salamat kayo sa inyong support, no? Sa inyong tabang diri ka na to. Bilib yung kuha ng mga grupo ha, kaya maayog kainin sila, mga buutan kainin mga babayhana. Kay Engineer Fermin Tuna day, kumusta ka namin? How are you? Dina sa Banwag Family, kaya Hanilin Piris Manalansan sa kong pagumangkon, maing gabi isin mo dinalin. Kumusta na mong tanan? Ilan ni Ayan, ilan ni Klitoy, din na amping mo kanunay. Kini si Hanilin Piris Manalansan, mo ginintay mabunog na ko. Kay tanan na kumagpinanglan diya, sayahagin ako ni ginasandig tanan. Sa ato ding barangay kapitan din na sa barangay San Nicolas, ang akong parinti, si Bibi Rosel. Kumusta ka na diha gaw? Hinautunta, okay ka na diha sa kanunay. Ingman dito sa barangay Kiutoy, kang kapitan na pastoral. Pantunyal, na pastoral na. Kang kapitan Pantunyal, dahi. Mayang gabi isi mo din na ka. Pumansa kong amigo din na. Si Ranila Corpus. Mayang gabi isi mo din na, pre. Kumusta ka na, pre? Kumusta na to akong gihangyo, pre? Murag nahilom-hilom naman. Timor Tabilo is watching o yung ato pong matinudanon ng ato mga tinuod ng mga amigo. May gabi isi mo din na, mi. May gabi isi mo din na. Salamat, mi. Si imo pong kanunay pag-support sa atong programa. Nagkakayang salamat kay Umi, no? Si Limor Tabilo. Labi na si imong pamilya, mi. Amping mo kanunay. Musta dahil sa akong mga grupo, no? Sa akong mga kaubanan, sila ni, labi ng atong Big Mama, Irsilita Isingapat. Si Ruth Ortigosa, si Marie Ruth Ortigosa, atong presidente sa ato ang senior citizen. Si Rose Ibanez sa atong sa solo parents. Si Jojo Misoles, no? Ang atong official sa ato ang GKK diri sa Purok Uno. Og si Rose Ibanez, modo to, gingon ako si Rose Ibanez sa solo parents. Si Jerwin Pogoy, itong amigo din na Spork 5, may gabi si mo din na when. Og sa atong konsyal nga si Angel Sumampong. Og ang kong amigo din na, nga atong kauban, si Choi Mirabiles.

Kumain gabi sa tanan din ano, dili sa Tumarangay San Vicente, din sa Purok 15, maing gabi sa inyo tanan, gikan din sa May Kanto, mga Dundoy family, Maputol. Pamilya na ni Pari Garcing, maing gabi sa inyo, mga Labudin family. Oga mga Yu family na Aruba family, Bisilya family, Mahilom family, Sitnar family, Miradores family, mga Macario family, ilan Anita, ilan ni John Paul. Maing gabi sa inyo din ang tanan Paul. Oga dito sa Picas, ilan ni mga Kinyo family, mga Dilin ug Abinyon family din na. Ug Remedios family, Pagdalian family, ug Amparo family. Sa inyong tanan og kay Jojo diha da kantila, maayong gabi sa inyong tanan. Diba na kay Riri diha nagahibaw ko kung naaman siya karon nagkanug-kanug ng ihang radyo din na sa pagpaminaw ni ang atong programa. Daghang kaayong salamat kay Riri Kinyo. Ug ila day ni Badak day maayong gabi sa inyo din na tanan dak.

Bing Irsan is watching. Oy, salamat, Bing. Dagang kay salamat imong atong amigo, no. Gikan pa sa among mga ginikanan sa unhantod kami na pagkaroon mga anak. Lamawar gihapon ang amuhang pinagsamahan. May gabi sa inyo tanan din na ilan ni Bibot, ni Budoy, ilan Inday din na sa inyong tanan din na sa mga Irsan family. Maayong gabi. Limor Tabilo, Matupinya, shout out, Cap. Sa Tabilo family, always watching you, Cap. Yes, nagangkang salamat inyo. Always man, no, always na sa inyo, ha, kamong mga pamilya, mga Tabilo family. Dagang kay salamat inyong tanan. Matod pa ni Bing Irsan, maayong gabi idea. Yes, may gabi isi mo, Bing. Asa man kakaroon? Naka din na sa inyong balay. May tunta nga, magkita-kita, tabing kay naapog kay toyo ni mo, Bing. Yes, sa progress, kumusta ang tanan din na mga Dinila family, Gonzales family, lamina ilan ni Mila Lumba Gonzales, o ilahan mga Gokotano family din na mga Sinisa family, Alpariro family din na, Husol, Ligados family, Melendres family, lamina sa akong champion nga driver, nung akong buutan nga driver sa atong dump truck, di sa ato ang sa ato ang motor pool. Si Miljon Melendres, may gabi si mo, John. Kumusta din na uban si imong pamilya, John? Salamat kay John, kanunay sa imong kamaayo. O kay Rusto Muhammad, may gabi si imo din na, Tom. Kumusta ka na? Ila ni Ronilo Badana, may gabi si inyo din ang tanan. Sa ato ang mga bako operator, may gabi si inyong tanan din na. Sa atong mga dump truck driver, sa inyong tanan, mga puros na to na mga amigo tanan, no? Atong mga mekaniko, itong mga vulcanizer o sa opisina, no? Tanan sa inyo, ha. Dagang kayong salamat sa inyong kaayo. Diripot sa Purok Unsi, no? Maing gabi sa inyo din ang tanan, sa ilahan mga pamilya diha ni mga Anyura family din, ha? Mga Misulis family. Ranyola in town, nga bago rapod in town na nawad-an og asawa ang akong amigo, na kinipanaw ang iyang asawa. Kaya Ronald Ranyola. Sa mga Irsan, Irsan naman, ni Minso family, Hindrich family din ha. May gabi sa inyo. Nilias day family, kay Parikirino din, may gabi sa inyo pare. Mga Risaldo family, Puentes family, De La Cruz family din na mga Casillo family. Sumayan, labi din sa mga Sumayan, mga suod kayo na to na, mga Sumayan family. Dito sa mga Pinya, ilan ni Buyax Pinya dito sa Purok Unsi, dito sa Tumoy. Mayong gabi sa inyong tanan. Dina sa Purok 12, may gabi sa inyo tanan din na. Una, ilan ni John Ortiga, ang atong amigo din na, no? Kumusta naman mo, John? Bansa imong partner din na. Kumusta atong negosyo? Hinatunta nga okay lang ang tanan. Ang mga Mangko family din na, Cubio family, Rubio family, Rizunabe family din na, mga Montipalcon family, Pires, ako mga kapatintiyara, mga Pires family, mga Bagaslaw, mga Bagaslaw, mga Almurin, Puson family. Sa inyong tanan din na, mayong gabi sa inyong tanan. Yaday kay sa kong iso Jojo Anyura dayo. Kumusta ka na dia iso Jojo Anyura? Ilan ni Panyang Anyura dayo kay PDP. Maing gabi sa inyo diyan tanan.

Diri sa Purukuno, mga Junula family, maing gabi isa inyong tanan. Ilan ni Kuya Nick, ilan ni Parin, Igso Nick, no? Junula, ilahan ni Roy. Junula din na, maing gabi isa inyo. Ilahan mga Kayaw, Bangkil, Rinconada, family din na. Mga Himintisa, family din na. Maing gabi isa inyong tanan. O mga kailan espiritu, lehen ni Edwin, no? Espiritu, maing gabi isa inyo. Mga Dundoy family din na, labi na gid kay Alan o kay Fred, no? Dundoy. Kay Engineer Alan Dundoy, may gabi sa inyo din na, Engineer. Sa akong classmate, kay Joe Dundoy o kay Parigarsing Maputol. Lani Jojo Misulis din na, may gabi sa inyo. O sa mga Munsay family din na. Ching family, mga Ching family. Sa inyong tanan, mga Ching family. Yung sa boss, mga Kuwa family din, may gabi sa inyo. May gabi sa inyong tanan. Sa Purok City, mga Karalos family. May gabi din sa atong Purok President, kay Chairman Dapon, may gabi sa inyo din na. Kay Igso Andres Gores, may gabi sa inyo din na. So, kumusta ka na din na? O sa uban pa natong mga kahigalaan din na, may gabi sa inyong tanan. Dito sa Baghdad, may gabi siya sa mga punong family, Mirabilis family, Sinday family, sa inyong tanan din na, mga Andres family, Umbaw, Bulambaw family, Rekta family din na, sa inyong tanan din na sa Purok, kung saan ni Trisi, may gabi sa inyo. Sa atong Emperor leader din na si Chairman Akyadan, may gabi sa inyo din na, Chairman. Sa Purok 21, sa ilan ni Nining Villarrojo, may gabi sa inyo din yung bansi imong husband. Ilan ni Mingo din na, ato mga amigo din na, may gabi sa inyo din na. Ming, sa ato apang, sa pa mga kaubanan na itong din na, no? Way-way mga Duminayos family, ilan ni Alan din na, may gabi sa inyo. Sa ato din Purok leader din na, si Marisa, may gabi sa inyo din na, Chairman Marisa. Sa Purok 25, ilahan ni Junar Palugod, ilahan ni Berto Aparis, ug sa mga youth leader na to din, ano, sa inyong community leader, maing gabi sa inyo, community officer, maing gabi sa inyong tanan, ug sa atong Purok leader din na, nga si Alfred Flor, no? Maing gabi sa inyo dihang tanan. Ug rin ni Tata Day Bihias, maing gabi sa inyo din na ta. Kumusta na ang atong padula diya? Og sa pamilya ni Agaw Apa, no, sa inyong tanan, maing gabi, ilahan ni Choi, dinaog ni Chandel, maing gabi sa inyong tanan.

Ana kasalta primitiva matpadi maayong gabi po watching from Puro 4 San Vicente. Uy sa tanan dahi taga Puro 4 dahi may gabi sa inyong tanan. Shout out sa inyo din na mga Magalyon family. Salamat kay na si Ana kasalta primitiva naka-kwandri, naka-kuminto diri kay na hinumunumanan ako. May gabi sa inyong tanan din na ilalili Juby Ruas din sa Puro 4 mga Bulak family. Sa paman ng mga kaubanan itong mga kaubanan tanan din, ano? Mga paingon dito sa ubos, ito ila sa Purok 2, sila ni Maghalin family, no? May gabi sa inyong tanan, ilahan ni Ray Lara, atong mga amigo na itong membro sa atong kapulisan dari sa atong siyudad sa Panabo. Sabi na din na, Kambuy Magalyon sa Purok 4, gila na Alan Iliria. Salamat kang Ana Kasalta Primitiva. Paingunta sa Purok 17, may gabi sa inyo din na ilan ni Agnes Sulapas, ang ato pong grupo nga walay paglubad. Salamat kay ni Moni sa imo pong pagka matinud-anon. Uban sa imong husband, may gabi sa inyo din na o sa imong mga anak. Ilan ni Nilo Muego, ang atong amigo. Uban sa ang asawa kay Jingjing o kay Joel Maligon. May gabi sa inyo din na Tananuel sa ilan ni mga Cubio family, Legisi Cubio, may gabi sa inyo. O mga, unsa ni Cruel family, ilan ni Joel Cruel din na may gabi sa inyo din na well. Mga Bagasbas family, Abadjis family. Sa pamanguban nga na din magkalimtanan ako ng ato mga kaubanan din ng tanan. Sa inyong tanan din na sa Purok 17, mayong gabi sa inyong tanan. Sabi na ila diha ni mga Lucinio family diha o kaning mga Tuason family at Pariro family din na. May gabi sa inyo.

Matod pa ni Mimi, no? Si Michelle Buino Kadayuna. Michelle, maayong gabi ikol. Yes, maayong gabi sa inyo din, ha. Kumusta na lang muntanan? Amping mo kanunay din, ha. May amping mo kanunay. Danti Kadayuna. Katso. Matod pa niya, maayong gabi, eh. Parinti, pa-shout out naman. Yes, natural. Sa inyo tanan din, ha. Ilan ni Danti Kadayuna Katso, no? Maayong gabi sa inyo din, ha. Sa intanan, kumusta na mo din, ha. Amping mo kanunay. Ito sa Purok 23, maayong gabi sa inyo, mga Asuki family, mga Diramos family, Kalbo family din na, sa inyong tanan din na, maayong gabi sa inyong tanan. O sa taga Purok 27, maayong gabi sa inyong tanan din na, mga Tambalangon family din na, o ilan din, Duterte din sa akong kuya. Sa inyong tanan din na, ilan ni Alan, no? Sa ilan ni, yan, maayong gabi sa inyong tanan. Mga Bukog family din na, maayong gabi.

Gina Iscanibre is watching. Uy, mayang gabi isi mo din na, Jane. Salamat po, Jane, si mong pagka-supportive sa itong programa. Daga kayong salamat, Gina Iscanibre. Canabre de Canabre.

Subang pa rin na sa Park City, no? Kanang mga Karalos family din ha. Mga, unsa ni mga Pilipinosas family din ha. Sa inyong tanan, maayong gabi sa inyo. Dito sa Manay, may gabi din na sa atong barangay, kapitan din na, no? Sa Manay, si Kapitan Kuya Raul, Engineer Mahipos. Kumusta din na, Kuya? Kumusta nga ato ang mga paat at itong mga kunsyalis din na? Kumusta nga itong barangay? Natunta o kira di antanan? Inguman sa barangay Dalisay, ka Kapitan Buko, may gabi isi mo din na, Kap. Kapitan sa Barangay Kasilak, si Kapitan Hinteles. May gabi, si Ibo din nakap. Yupi Laurel, may gabi din na sa itong kaubanan ng Barangay Coordinator, ina Silmin Husol, luguban siyang misis. May gabi sa inyo din ang tanan. Inguman sa itong kanhi Barangay Kapitan, si Richard Okay. Sa Barangay Kaganguhan, ang ato ang Kapitan, si Kapitan Tata Dumahil, may gabi si mga kap o guban sa imuhang mga kunsyal niya, labi na sa kong ate, si Kunsyal Alma Puentes. Ang atong barangay koordinator din na, si Rene Lismuras o siyang misis, o sa atong sexy din na ang barangay koordinator, si Arberin Laygo Dolay. Kay Kuya Dundun Derladay, dagang kay salamat Kuya, dagang kay salamat sa imo Kuya, no? Di ko na makalimtan Kuya. Dagang kay salamat kay Kuya Dundun Derla. Ito dahil sa Company Malay, sa kong apo din na, kay Arian Nicole Galbaduris Kadeo na niyo, may gabi diha po. Ingat ka dyan palagi. Ngumani ni Cyril Delin sa ako ang anak-anak din. O, Cyril Delin, amping diha ka na ni Cyril. Yan ni Gigi Langgamon o kay Alan Danway, no? Asa mo karon ko kasi yung naglingaw-lingaw pa siguro mo din na. Kumusta na lang mo diha? Kay Teresita Miraflor, dito sa Cagayan, may gabi siya mga anti sa akong apog. Siyang lula si Galberta Galbadores. Kumusta mong tanan din na sa Cagayan? Dito sa New Panaga, no? Dito sa Panaga, no, ilan ni Evelyn Divina Gracia o ilan ni dito sa Sindaton, ilan ni Jimago, may gabi sa imo din ha.

Kay Maria, istila limbaga da eh, no? Dabal dito sa Barangay Malatibas. May kabiisi mo din na, Mare. Kumusta ka na din atong kauban kanhi sa Barangay Appears? Naroon isa na siya po ka Barangay Councilor din na sa buong Barangay Malatibas. Sa taga Barangay, unsa ni? Barangay Little Panay, no? Kang Barangay Kapitan De La Cruz, dahil maing kabiisi mo din na ka. Kung sa ato ang, kung sa niya, sa atong barangay coordinator din na si Rune Perez. Kay Juby Ocon din na sa Barangay Kakao, dahil maing kabiisi mo din na, Job, kumusta ka na? Ila ni Joey Montoya dai sa atong kauban kanhipod sa Barangay Appears, no? Kumusta ka na? Kondolis dai sa imo Joy, sa pagpanaw sa imong husband, no? Kondolis na lang sa imo.

Usbon ako no. Salamat ta sa unsa ni sa ato ang mga kumpanya uban sa mga internet nato kay murag naayos-ayos na gyud. Katong ginasigi natog hangyo sa ilaha. Pertining sa anang mga kurinte nga ilang gipangkabit nga nakay sa ubos. Daghang kaayong salamat na aksyonan ra gid nila. Inatunta nga wala na unta pay musunod nga na mo nang ingon ako. Hangyo ta nga i-monitor lang ang inyong mga unsa kontraktor nga manaod na anang mga kurinte kay ang uban mang god. Basta lang kuno kung mo signal na dito, okay na sa ila maski nangayot-yot kay nang mga kurinte halos na sa yuta. Luoy kay lumalabay na makadisgrasya na makabitik man sa liog labi na sa mga motorista. Mo na nga ato ginantarungon. Pareho ra gyud sa tubig. Water district no marang-arang na lang pod kay murag wala na kaayaw na nga nagpataka na lang panaod na dahil luwantad no nga doon katong atong ikasabutan doon katong parti atong inyohang tubig nga na dito sa tunga sa kalsada doon di ginamo malihok-lihok kay tungod na ana. Alangan mag ako ng padasmagan sa bako na musirit ng tubig di nagtaman-taman. Palihok lang ko doon kumahimo in town nga aksyon in town ninyo dayon kay mura na yung nakalangan sa mong trabaho. Salamat daan sa Atwater District. Labi na good kang dudong lumantad.

Kay dili dai Espargosa din sa iyang isa ka area din sa Purok itin. Katong imong gisigighangyo ang mga grabar sa basin karon ang sunod semana. Kaning semana ato na nang maaksyonan diha no. Mama Espargosa. Iladay ni Lalang Hugo og Lalang Hugo naman Lalang Aliko. May gabi sa inyo din na lang. Kumusta na mo din na? O gailahan ni Rita no, inang tata ko magbarmito no, may gabi si mo din ata. Sige inyo na ko, salabat kayo sa imo pong pagka matinud-anon. Sa mga Galaura family din na sa Purok 5, may gabi si inyo. O mga Lapay family, kang Kuya Alvin Lapay. Sa atong Purok Lady din sa Purok 20, si Kuya Ilmir Hias. May gabisi mo din niya, Kuya Ilmir Hias. Huwag tanan taga Purok 24, ilang mga paring family, ilang ninimpa diha, no? May gabisi niyong tanan.

Satu po tayong mga tanan ng mga kaparintihan dito no sa Davao Oriental, may gabi sa inyo din na diha sa Jamboree. Diha sa Jamboree may gabi sa inyo din na mga Cubillo family o gila ni Elizabeth o gila ni Saddam diha no sumalinog, may gabi sa inyong tanan o kay Rubin Cubillo. Dina sa Lupon mga Cubillo family, Kadayuna family. Diha sa inyo diha sa Cebulida. Sa San Isidro mga Lim family. Undoy family, no? Maing gabi sa inyong tanan. Sa Mabini, kay Arlene Lim, no? Maing gabi sa mo din halin. Sa Dabaw, sila ni Gary, sila si Marty, si Grace, mga Lim, no? Maing gabi sa inyong tanan. Gila ni Philly Lim Labanan, din na sa Uhag, sa Dabaw City, maing gabi sa inyo din. Kumusta na mo din na once imong isakupan sila si Ayn o sila si Janley. Ingon man ila ni Dudong Bernido, kay Helen Bernido, kay Cyrus Bernido, sa iyang pamilya. Sa taga Patima, mga Patima boys, maing gabi sa inyong tanan. Ila ni Harvey Dicina, no? Maing gabi sa inyo. Ila ni Alan Gamad, no? Ila ni Intot nila, ila ni Yang Yang, maing gabi sa inyong tanan. Ila ni Doy Mark, no? Anyo, maing gabi sa inyo din na. Ilahan ni, ilahan ni sa Picas, ila ni Jackie, maing gabi sa inyo.

Diri sa bumpad diri sa Pork Dos, ilahan ni mga Plasabas family, may gabi sa inyo din na. Labi na sa mga Rukia family, ilahan ni Ma'am Rukia, may gabi sa inyo din na ma'am. O sa ato pang mga kaubanan din na, may gabi sa inyong tanan. Mga, kung saan ni Kwanchuso family, may gabi sa inyo. Mga Dawal family, may gabi.

tao dinha nga mahuman unta nang inyohang dulaanan dinha sa Purok 21. Si Bibi Jane Pina Florida Kahis. Mato pa niya rin maayong gabi ikap. Yes, maayong gabi din mo, be. Maayong gabi isin mo. Dagang kayong salamat, be. Sa imo pong pag-support sa atong programa. Sa imo pagtanaw din sa atong live. Saludo dyan ko nimo. Okay, kaika. Bibi Jane Pina Florida Kahis. GC Cubio, matupin shout out, Kap, watching from Maasim, Sarangani Province. O layo, ano man ano ni Jess, ganun naabot mo ka din, ha? Amping din na kalaw na Jess dyan sa Maasim. Kumusta naman din, ha, ang maong lugar, no? Hinatong tao, kira ka diha sa Maasim, Sarangani Province, si GC Cubio. Dagang kinsalamat, Timo Jess.

0: Pusin mo na ako, no? Ang ato ang, ugma ato ang, kung naan naman ang ato mga ekwipo, ang kanang atong kalsada din ha, nga nangaharangan mo siguro sa na itong unahon, ug kanang mga culvert nga atong itauray, kay murag taod-taod na gina. Wala gid na nga taod na, kay tungod lagi sa kabisi sa ato mga ekwipo. Mananghangyo ko ni Ma'am Joan o kay Mayor nga unta nga maato nang makagamit ta o gana ekwipo ka para lang gud ma-installar ka ng mga culvert nga naadiha nakaatang o katong mga binakbak ng kalsada nga atong gimating dito sa laglom nga kalsada din sa Port Chris before nato na siya grabahan. Hinaot lang ko nga unta og maato na nang mabuhat. Munang pasensya lang yun mo nga nataod-taoran na nga wala nato na natagaag action diretso. Pero paningkamoton ko na nga ato ginang mahimo. Per kanyon urig matod pa niya, naglanog-lanog jud ka diri sa San Vicente, Purok Dusi sa unsa ni? Almorin family. Yes, daghang kaayong salamat nimo, daghang kaayong salamat nimo Pearl, no, daghang kaayong salamat sa mga Pearl Canyon Urig. Utsabi na diya sa mga Almorin family. Daghang kaayong salamat, mabuhay mo din na sa Purok Dusi mga Almorin family. Binadya sa atong senior citizen president. Siyang gisakupan din na si Marie Ruth Ortigo sa uban sa iyahang umaga din siyang anak. Ilan ni Engineer no o kay Darling, maing gabi isin mo din na. Kay Jun Ligsay, no, maing gabi isin nyo. Salamat again sa mga Almorin family. Wala naman kita yung oras, yung abot na magandang oras sa pagtakop rin atong programa. Hantod na po sunod simana sa adlaw nga Domingo, kaya wala natin Sabado. Gihimo na na akong 2 hours ang atong Domingo karumatas-taas ang atong panaghisgot-hisgot. Nagkakayang salamat sa inyong pag-uban kanako sa inyong atong maong programa. Saging na nako, daghang kayong salamat. Hinaut-unta nga kamo sa itong akong gingon inyo untang masabdan. Mingon na lang ko, amping mo kanunay atong mga kagrupo. Daghang salamat. To God be all the glory. Kining higala sa kanina, Rudy Kadanya, mingon sa inyo, maing gabi sa inyong tanan.
1: This is Asia's first health radio, Radyo Kalusugan. We are available online, on social media, and on your radio. In Calabarzon region and parts of Mega Manila, we are 103.1 FM. In Catbalogan City and Samar Province, we are 104.9 FM. In Ormoc and Leyte Province, we are 88.7 FM. In Panabo City and the rest of Davao Region, we are 90.9 FM. This is the Philippines' first and Asia's first health radio. We are Radyo Kalusugan.

0: A proud member of the KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Introducing Case Fragrances, para niya sa mga babae o lalaki na gustong magpabiling humot o long-lasting scent all day and night. Every spray gives you confidence, kanang feeling ready ka all the time. Case Fragrances doesn't just make you smell good, it enhances your personal style, making you stand out, bisan asa. Choose your favorite scent, either fresh, sweet, or elegant, kay every bottle has its own uniqueness and characteristic fragrance na mo-fit good para sa imuha. Perfect pang regalo sa inyong ginikanan, amiga-amigo, igsuon o bisan kinsa pa. Basta Case Fragrances, what na magpangita ka. For orders and inquiries, contact us at 0910-082-4391. 0910-082-4391. Your scent, your style. Be confident, be unforgettable, be you with Case Fragrances.
2: Terramax Capsule.
3: Ko si JR Villanueban, nagpuyo sa Alabil, Sarangani Province, 34 anyos.
4: Sir, katong wala pa ka nakainom sa Terramax Capsule, unsa may gibati nimo?
3: Kay kanila ging negosyante ta nya labi nang nakay ginabol-abol nya, pati ang imong lawas maluya, pati ang akong asawa nakatan-aw sa kon kung anong wala na daw koy gana diso, tulog na ta diso, say mangluod na lang akong asawa pagkabuntag dayo na tug lakaw
4: di na katagdon
3: nakita ka kaon gani kay di na maputa batuan.
4: Yes, sir, asa man ka nakadungog kining sa Terramax capsule?
3: Ang akong asawa mismo ang naghatag sa kuag, ako nagpamatuod jud ko nga ang Terramax capsule epektibo gyud. So ay ninyo kay ako mismo nakapamatuod ko nga epektibo gyud ang Terramax capsule.
1: Introducing Case Fragrances, para niya sa mga babae o lalaki nga gustong magpabiling humot o long-lasting scent all day and night. Every spray gives you confidence, kanang feeling ready ka all the time. Case Fragrances doesn't just make you smell good, it enhances your personal style, making you stand out, bisan asa. Choose your favorite scent, either fresh, sweet, or elegant, kay every bottle has its own uniqueness and characteristic fragrance na mo-fit good para sa imuha. Perfect pang regalo sa inyong ginikanan, amiga-amigo, igsuon o bisan kinsa pa. Basta Case Fragrances, what na magpangita ka. For orders and inquiries, contact us at 0910-082-4391. 0910-082-4391. Your scent, your style. Be confident, be unforgettable, be you with Case Fragrances.
5: Mega Pure Herbal Capsule, the 9-in-1 capsule.
6: Si Ginang Maria Teresa nag-anto sa insomnia o constipation o lisod nga pagbawas. Apan human sa iyang pag-inom sa Mega Pure Herbal Capsule, naulian ang iyang insomnia o karon, lami na ang iyang pagtulog o regular na ang iyang pagbawas.
7: Ako si Maria Teresa Iglier, 49 anyos, nagapuyo sa Sarangani Province. So, Mega Pure Capsule nga akong nasawayan, sukad nga ako nakainom ini, dali na po makabawas sa sulod sa tulog adlaw. Paspas ang akong pagbawas 3 times a day. Sa ako naglisod ng pagkatulog, dali na ako makatulog na inip sulod ako nag-take of Mega Pure Capsule. Sa wala makasulay ni ini, testingin ninyo, sinatin ninyo ang akong gibati nga naayo ako sa mga sakit.
6: Ang Mega Pure Herbal Capsule mapalit na sa inyong suking butika.
8: Wish mo bang magkaroon ng kutis artista? Gandang pantay mula ulo hanggang paa. Kumamit na ng Kutis Mestiza. Epektibo sa pagtanggal ng tagiyawat, blackheads, whiteheads, dandruff, underarm odor, at perfect substitute para sa feminine wash. Enriched with whitening ingredients blended with vitamin E. Achieve na ang soft and smooth skin. Nurture your skin with the richness of Kutis Mestiza for a fairer and youthful glow in just 7 days. Kutis Mestiza, gandang pantay mula ulo hanggang paa.

Ngano kung asa wala na ang tao nga gihigugma nimo? Diha pa nimo makita ang iyang importansya. Dear Love Night Notes, itago na lang ko sa pangalang Mary. Ako sa DI, i-greet ang akong mga pamilya nga always good nang ga-support diha kanako permi. Maayong usab da diha kanimo, DJ Fong sug Uncle Louie, ug sa mga suking tigpaminaw ni ining programa nga Love Night Notes. Na ako'y long-term partner for 5 years, DJ Fongs. Paruhuming ang nagpuyo diri sa Takbayan sa Davao City. Nakaila lang mi sa usa ka dating app kung asa nakita na ko ang iyahang profile. Walay pagdugay-dugay, DJ Fongs. Akong gi-heart ang iyahang profile. Ug wala ko damha, nag-match mi dayon. Ug dito ni nagsugod ang among pag-chat-chat. Hantod sa nabot sa point nga nagkita ay naming duha. Bila ka bulan nga nilabay, DJ Fongs, ako na ang gisugot ang ako ang partner. Ug naging kami na. Naging malipayon ang amo ang panag-uban, DJ Fongs, sa sulod sa 5 katuig. Pero nga naman, Jude, moabot ta sa point nga makabuhat tag desisyon nga ato jung pagmahayon ug sakto. Ngano ang pagbasol sa kogalingon kay naa permi sa ulahi.

Ang panahon, DJ Fongs, nga gitesta sa panahon ng among relasyon. Pareho mi na busy sa among kanyang-kanyang trabaho. And I know, maskin we are taking the different paths, kablo ko sa akong sarili nga isa lang ang among goal. Naay bago nga empleyado sa among kumpanya nga tawagon nato nga Mark. Kung asa na assign sa among department. Ug syempre kay medyo dugay-dugay naman ko DJ Fong sa akong trabaho. Ako ang nata-assign nga mag-train sa iya. Medyo dili unta ko ganahan kay lagi medyo maldito og dagway si Mark. Pero DJ Fongs, wala ko damhang agaraon og witty di ay si Mark. Naay mga jokes nga ako ray makatawa pero akong mga kauban dili jud magkatawa. Hantod nagkasuod mi og sige na mig sabay kauban ang akong mga ka-workmate DJ Fongs. Usahay magsabay mi pa uli. Kay lagi along the way lang po ng ilahang balay sa amuang boarding house. Nilabay ang pipila ka bulan na DJ Fongs. Isa ka gabi-i. Nag-invite ang ako mga katrabaho nga mulaag sa Tagum City sa usa ka sikat nga bar didto. Sa sugod DJ Fongs, wala jud ko misugot kay lagi. Sigurado jud ko nga dili mo sugot ang ako ang partner. Pero DJ Fongs, tadhana na jud siguro. Sa ilang pagpamugos, nadagit jug ko nila. Ug syempre DJ Fongs, kauban sab si Mark. Dito na nako nakita og napansin DJ Fongs nga medyo lahi na gyud ang ako ang ginabati. Wala na ko kasabot ug unsa pero feel nako na fall nako kay Mark. Sa pila ka bulan DJ Fongs nga naguban mi nila Mark ug mga kauban na namo sa trabaho ug panglaaga. Wala ko damha nga naging cold na ko sa ako ang partner. Halos wala na pud ko'y time sa iya ha. Maskin dili overtime, gasulti na lang ko nga ga-overtime ko. Dali na sad ko mairita sa iya, DJ Fongs. Especially kung samukon ko niya. Hantod na abot na jod sa point DJ Fongs nga nakigbulag na jod ko sa ako ang long-term partner. Sakit man tuod DJ Fongs. Pero mas gipili na ko makigrelasyon kay Mark.
Abi nako mahimong malipayon og healthy ang among relasyon ni Mark DJ Fongs. Pipila palang kabulan nga nag-ipon mi. Makita nako ang tinuod nga batasan ni Mark. DJ Fongs, nagsisi ko kay ang pag-amuma og ang kahayahay nga akong ginabatsyaga o ginabati sa ko ang past na partner. Kay wala na dyan ako batii sukad nag-uban mi ni Mark. Usahay DJ Fongs, madapatan ko ni Mark. Labaw nag medyo makainom siya. Pero ako gihapon siyang gipasaylo DJ Fongs kay kabulok ko. O naglahom pa ko nga basig magbag-o pa day siya. Daghang mga batasan DJ Fongs nga wala dyan ako nakita tung panahon pa lang nga dili pa kami ni Mark. Karon DJ Fongs, malipayon na ang ako ang ex sa iyahang bagong karelasyon. Makita na ako sa iyahang mga post o maskin post sa iyahang partner na malipayo na sila. Ako ani, wala kabalo kung unsa ang buhaton. Naglibog o dili makadesisyon sa kaugalingon. Dili jud di ay maguna ang pagbasol DJ Fongs. Naagyo day na pirmi sa ulahi. Ulahi pagwala na ang tanan. Salamat sa pagbasa DJ Fongs, hantod diri na lang. Ang inyong sulat o ang inyong letter sender nga si Mary.

0: Walay gana og luya sa labing-labing, walay gana si Mr. o si Mrs. Terramax muna yan. Maayong-maayong-maayong panglawas ka natong tanan sa gihapon, pichay bonita. Mga higala, nabamoy ka ilang managtiayon nga nagbuwang tungod lamang sa gamay nga butang? O unsa ba gyud ang dahilan o sagad nga butang nga pwede nilang awayan? Ang nigula sa maong research mga higala, mao ang pinakauna ang komunikasyon. Ang ikaduha mga higala, mao ang stress sa trabaho. Siyempre mga higala, no? Pag uli sa maong bana, gikapoy na. So wala na'y panahon nga mulambing pa sa iyang misis. O ang ikatulo mo ang problema sa panglawas. Kung ang chronic na gyud ang mapiktuhan mga higala, lisod o hinay na makapagawas o libido ang manatiayon. So ang ikaupat mo ang kulang sa intimacy o connection gawas sa ilahang kama. O ang ikalima, wala ka na care sa imong asawa o imong bana. Doon ay mga studies mga higala no, 70-80% ang migula sa studies nga dili satisfied ang manatiayon sa ilang performance. Kinabi na gyud sa paglabing-labing tungod ko no sa mga nagkadaiyang mga rason. Well, aron maaksyon ang gilayon ang problema sa manatiayon, syempre kinahanglan nga himso gyud kanunay ang panglawas ni Mr. kundi liba ni Mrs. Busa, i-recommend ko kanimo ang Terramax Adult Food Supplement. Kadako kining tabang sa panglawas o gilibinagyod sa panahon sa maong paglabing-labing. Tungod mga higala ang Terramax Capsule, duna kini mga ingredients nga magkatabang sa pagpaboost sa energy level sa managtiayon ilabinagyod no? Nga diha sa maong kama. O dili ni angayan kabalakan mga higala ha kay FDA or Food and Drug Administration approved kini o 100% herbal niha, dili kini synthetic. Wala pag yun ni side effects nga makaguba sa lawas. O safety kini o effective pag yun kini. So ang Terramax Capsule, doon na kini ginkgo biloba. Nga nailhan usab mga higala no nga makatabang sa pag-function, pagtarong sa mga kalalakin ano syempre sa mga kalalakin andyod na ang pinakomon. So wala agyoy rason mga higala nga dili mahina yun kanunay ang pakiglabing-labing sa magpartner. Kaya na naman tayong mga ways nga mahimsog o balik ang ilahang sex drive. Mao ang pag-inom o Terramax Capsule. O gani ang mga higala ang testimonya sa usa ka bana nga grabe gyud ang kaguol human nga hapit mabuwagan sa asawa. Apan nagpasalamaton nga natabangan siya sa Terramax Capsule.
1: Ako si Dennis Bilyones nga taga Barangay Polo. Sa opisina ko katrabaho o matag-uli na ko. Kapoy ko sa akong trabaho, sakit akong lawas, gumikan sa stress sa trabaho. O bitaw ang akong asawa ga bundak-bundak na gini. Niya-unya. Ang gapangluod pag yun. Kung man siya nga buwagan na daw ko niya. Siyempre, dili ko musugot kay akong edad, 48 pa mo. May problema ganyan, labi na sa mga lalaki. Nag-recommend niya akong higala, niya naadoy nindot nga Terramax Capsule. Akong gisulayan. Uy, kaluyan towns, Ginoo. Nindot kayo. Kung asawa nga nagbundak-bundak karon, ako na yung nagbundak-bundak niya. Usog kayo mo kayo gayon. Lusing-lusingong niyo kung maiwa. Kamo nga mga bana, mag-recommend ko sa inyo nga inyuhan yung sulayan. Araw ng

Maayong gabi, Dakbayan sa Panabo, Carmen Jensen, Dagom City. Ug sa mga listeners nato diha, nga kung asa mamaabot ang atoang programa karong gabi una nga Love Night Notes. Usa na sad ka mabugnawon nga gabi sa atong tanan, kini gihapon ang inyong angkol sa radyo, si Angkol Louie, para sa istoryahan nga sakitay pero di angay magmahay, kinaatay makatunay. So maayong gabi diha kaninyo mga ka-Love Night Notes, sa kauban gihapon ninyo ang inyong angkol na si Angkol Louie para sa mga atong istoryahan karon ang letter sender nato nga si Mary, no, nga kung diin na sinatian niya ang iyahang long-term nga relationship nga na-end sa medyo sakit nga sitwasyon. Kay mas lagi mas gipili niya ang mali nga desisyon. Ako dahi sa degree at ang atuang mga listeners diha sa Davao City, no, og sa tuang Facebook Live diri sa 96.1 Infinite Radio Panabo City nga Facebook page, no, nag-Facebook Live ta karon. Og syempre diri sa tuang TikTok Live sa account ni Angkol Louie sa Ryan Louie Ramos. No, kung ganahan mo magpatibaya diha mga langga, pwede ra jud kaayo. So syempre mga langga, no, mga ka-Love Night Notes, kung ganahan po mo mag-text sa tuwang hotline sa 0912-175-1291. Sa 0912-175-1291. Pwede rin yung tadiha mag-send o mag-text sa tuwang gusto na ipaabot o gusto ipang-greet diha. No, mga ka-Love Night Notes, pwede rin yung kaayo.

0: No, mga langga, sa walay pagdugay-dugay, ato nang sugdan ang atong mga istorya o ato ang istoryahan nga bahin sa sulat sa atong letter sender nga si Mary. No, sa mga gusto magpatimbaya diha balik sa ilang mga gipangbati o advice kay Mary. No, pwede lang yun ta mag-text or call dili sa itong hotline sa 0912-175-1291. O di kaya mag-comment or mag-interact dili sa tuang Facebook page. Dili sa tuang 96.1 Infinite Radio, Panabos City. No, napod dili sa tuang Facebook Live, TikTok Live brother. No, dili sa account ni Uncle Louie nga Ryan Louie Ramos. No, mga langga, before that, mga langga, no, ato dahing ipang shoutout usa ang atuang mga viewers diri sa tuang TikTok Live. Unahon sa siguro ato ning nanawag. Hello, maayong gabi Hello, maayong gabi
1: Hello, maayong gabi
0: Hello, maayong gabi Kinsa ni Palihog?
1: Si DJ
0: Sigong. Ay, sir, taga, mayong...
1: taga Bukidnon.
0: Okay, sir, go ahead po.
1: Kung lang kumugreet lang ko po ni Juan po, yung mga halalang pamilya sa Buspila, mga Araro, Diyadabaw, mga Pintis pamilya sa Cagayan, mga Iligan, mga halalang, yan lang po.
0: Wow, thank you sa kay po, Sir Sir Bong, no? Tama to, Sir Bong?
1: Yes, po.
0: Yeah, salamat kayo sa pagpaminaw, Sir Bong, no? Basig na kayo ganahan nga i-request nga kanta, Sir Bong, mga love song lang.
1: Wala, pasilip-silip ng DJ.
0: Sige. Maayong, sige, Sir Bong, no? Ato nang i-play unya taod-taod. O salamat sa pagtawag o pagsubaybay diri sa atuang programa. Basig na kay ikasultibahin sa atuang letter sender karon. Nakaabot ba ka?
1: Kamawi, kamawi.
0: Kay Mary, yes. Kay Mary nga letter sender na to.
1: Kamawi, isaya nga to yung unang uyab na, no? Hindi lang i-bulagan, tungulan ni Mark.
0: Mugani, no, yeah, kaneng...
1: Ginakulata din.
0: Yes.
1: Ginakulata din siya gyapo, no?
0: Unexpected turnout jud sa ilahang relasyon jud, Sir Bong, no? Nga, ang pag-amuma o ang ihang kayahay nga gibati niya sa iyahang past nga partner is wala na gin niya nakasinatean sa iyahang bago nga partner nga si Mark.
1: Ginakulata ba yun?
0: Mugani. Basig na kay concert, kanang ikatambag sa iya ha. Nga basig kay karon manggid naglibog manggid siya, no? Wala jud siya kasabot kung unsa mga desisyon ang iyang pagkabuhaton bahin sa iyang sitwasyon.
1: Nang tambag niya, sir, ng kwanit, yaan niya, mingita, sitlayan niya, yung tarong nga limang ulata. Di ang siyang kulatakod man siya.
0: No, mag-inalagid na, sir, no?
1: Mga DJ.
0: Sige kayo. Salamat kay Sir Bong, no, sa pagtawag o gaamping diha kanunay. Hinaot nga maglanog-lanog tapirme diha sa bukid noon.
1: Thank you, sir. Thank you, DJ.
0: Salamat, Sir Bong.
1: Thank you.
0: So mga langga mo to tong caller from Bukidnon nga si Sir Bong, no? So ana gid siya mangita gid og lain si Mary kay, no, gapangulata man gid si Mark, no? So mga langga, kung kinsa may ganahan diha nga mapatimbaya or mga naay mga opinion bahin sa tuang letter sender karon, no? Pwede ra gyud ta mag comment or mag text diri sa tuang hotline sa 0912-175-1291. Natay another caller atong tubagon. Hello, maayong gabi. Hello, maayong gabi.
2: Hello.
0: Yes po, maayong gabi diha kanimo.
2: Si Mami Juliet si Arnie.
0: Ay, hello, Mami Juliet.
2: From Santo Tomas.
0: Sige, Mami Juliet, go ahead po.
2: Mag-greet lang po. Huwag mag-request og song.
0: Sige, ma'am, go ahead po, Mami Juliet.
2: request for ikaw.
0: Ako?
2: Ako? Ako yung i-dedicate sa akong pag-umangkon nga mag-graduate karong 14 sa college.
0: Wow. Kisoy,
2: mga...
0: Kisoy, pangalan si Muhang pag-umangkon, mami?
2: Si Shinami.
0: Shinami.
2: Benban.
0: Happy graduation, Shinami. Congratulations in advance.
2: Okay. Kung man siya ka ng...
0: Medalist. Oh. So, maka-proud yun na siya, mami, no? Kay, syempre, after kapila ka years na nag-suffer siya, di man siya suffer, pero yung pag-anto sa pag-eskwela ba is mahuman na gyud. No, musulod na gyud siya sa realidad nga panrabaho. Sige pa, kinsa pa may gusto na nimo i-greet, mami?
2: Ang akong mga anak, si Kenneth, nga nag-trabaho, nga nag-tracking sa 7-Eleven, mga buwan products, mga items sa 7-Eleven. Si Kenneth, si Jezebel, ang iyang maabot nga pangasawunon. Si Lailani, Duwabis, diya sa Sawata. Si Mamdayan, si Maymay. Si Ma'am Keisha, si Ma'am Chai, Ma'am Sina, si Ma'am Abigail, si Karel, si Jasmine, si Jenny, si Lian, o si Heart. O ang akong bugtong bana na adiri nag-igda na.
0: Yun.
2: Maurito, digit.
0: No, salamat kayo. Yes, ma'am. Yes po.
2: Advice.
0: Yes po, go ahead po.
2: Letter sender, si Mary.
0: Sige po, go ahead po.
2: Mary, kanang ang ako lang ika-advise ni mo, nagpadali-dali manggod ka sa imong desisyon, huwag imong diusikan ang taong tinuray nga nagmahal o nagpangga ni mo. Diya raban ni mo na ma-realize nga mahal di ay ni mo siya o imo siyang kinanglan ang tao kung wala na siya. Busa, ang tusa na lang na kay karma man po sa imong ibuhat. Muna nga dili yun sa yun o dili yun tama nga magpasakit sa atong isig ka tao kay ang atong binuhatan mo sumbalik sa nato. Karon nakita nimo nga ang imong dating brightness nagmalipayo na. Pero siguro dili gyud mo para sa usag-usa. Dili gyud mo mao ang gitadhana sa Ginoo. Busa ang akong itasulti nimo kay kanang bag-o nimong boyfriend mangulata man nimo. Ayaw pag-antos, Mary. Kay kanang daghan pagkahigayunan para nimo nya sa sunod ayaw pa ila dayon panid-i ang tao o iampo pud sa Ginoo kung kinsa gyud ang iyang God's will para nimo ang right person para sa imo dili magdali-dali ug dili sad magpailad aron dili ka magbasol sa kaulahian. Maura to, DJ Loki.
0: No, salamat kayo, mami, no. Huwag ka ng, habang nagpapinaw dyan ko sa imo, huwag kay Murag Masning, deep pagyod ang ako ang, kung ano ka ng understanding, good ba nga, medyo sakit good siya. No, nga, wala na good tayo ka ng choice ba nga, is to for move forward na lang gyud. No, so salamat kayo mami sa pagtawag, no, og hinaot unta. Hinaot unta mami no, at least ba mas mamalipayon na siya.
2: Eh, sa mag-antos siya nga kulatado siya, DJ Louie,
0: Louie siya. Yes po, tama gyud na mami no. So salamat kayo mami no, og salamat sa pagtawag, hinaot nga okay lang tatanan diha og nanihapon na ba mo diha mami?
2: Umana.
0: Ay, sana all. Ang inyohang uncle tawon, mami, kay wala pa gyud.
2: Wala tawon. Pwede ka dandiyan ni Chi Luis.
0: Ay, pwede rin dyan kayo, mami. Pag naalang po ko, pero naman pa duban mga DJ dire. Salamat kayo, mami, ha, sa pagtawag. Huwag ambing kanunay.
2: Thank you po. God bless.
0: Bye-bye. God bless po. No, mga langga mo itong mga atong caller from Santo Tomas nga si Mami. No? Katulad no, tama gitong sakto gyud sakto pag tong giingon gyud ni Mami, no. Kay kanang tama magid siya. Ngano mag-antos man ka sa usa ka tao nga nagapasakit lang nimo nat emotionally, no, dili lang emotionally but also physically, no. So syempre pag nanang emotionally and physically mga langga, no, musulod na gyud diha ang mentally, no, ang imuhang panguna-una. No, so dirita mga langga sa tuang Facebook Live, dirita sa tuang kwan mag atong pangbasahon ning nagpa-shout out, nagpa-wash out diri, no. So ato ding i-shout out si Ma'am Charlene. Ma'am Charlene Ornales, no, watching all the way from Sulup, Davao del Sur. No, na maayong pagpaminaw diha kaninyo tanan, ma'am. Hinaot no nga okay lang ta diha. Wala ta nasakitan ba? Wala ba ta naka-relate sa tuang letter sender karon nga si Mary. No, so ato pang i-greet po dai si Jofet Candola. Maayong gabi nimo diha, Jofet, no. So unta hinaot nga nag-amping ang imong heart diha, no, dili na magpasakit-sakit. No, kay lisod na karong panahon na dapat gyud na magmatibayon ta, no, sa tuang pangkinabuhi, sa tuang pang-adlaw-adlaw. No, so syempre dili po nato kalimtan na si Aquafeb, no, nga nag-comment po diri, pa shout out Uncle Louie, no, i-shout out ta ka Aquafeb. No, so syempre naapod si DJ Nars, nag-comment ay si DJ Nars karon, no. So buhi pa ka, sir. Yes, kaluyan sa Ginoo, buhi pa man. No, laban-laban lang gini DJ Nars. No, so maayong gabi diha og maayong pagpaminaw diha sa kuan kay nag-gym-gym naman gini si DJ Nars, kuan na ni siya, nagabalik alindog program. No, kita ni pon-pon mga langga, no, basig sunod pagkita ninyo diri sa kuha sa radyo, no, kundi diri sa Tontico Lab, basi kuan na ko, murag na kong si kuan, si Direk, Direk Chito, ay. No, so, kato, sunod, no, nag-comment ko balik si Ma'am Aquafeb. No, pwede mag-send po diha, Uncle Louie. No, pwede na dyan kayo mag-send mo o ka ng letters ninyo, no? Nga kung gusto mo mag-share about sa inyohang mga hinanakit or kasakit or maskin dili man kasakit, no, maskin ka ng mga success ng success sa inyohang love life ba, no? Dili lang man ni all about sadness or kanang kasakit ang ato ang ginaistoryahan diri mga langga, no, appeal na sab na ang kanang mga kalipay, no, kay always man gina dili man na siya mawala, no, so mo nang nagapabalanse sa tuang kinabuhi, no, ang kasakit ug ang kalipay, no. So shoutout po rin nato si Sir Elenias Alagos, maayong gabi diha Sir Eli, no, murag sure jud ko kung wala ni nag duty, no, nagdula gini siya og kanang cellphone, no, kay di ba yun siya matandog pag magdula ni siya siyang cellphone, no. So mga langga, kung ganahan mo mag patimbayaw or mag comment or mag pa shout out sa inyong mga loved ones, no, pwede ra gyud ta diri mag text or call diri sa tuang hotline sa 0912-175-1291, sa 0912-175-1291, no. I-greet po din nato diri karon ang mga viewers nato diri sa tuang TikTok Live, no, no. So maayong gabi diha kaninyong tanan, Joshua Arcega, no, ang Kutis Mistisa ng Pilipinas, no, kay medyo puti maguni siya dagway mga langga gud, no, so makuratan ko ni pagmusulod ni siya og pantrabaho kay kanang kuan gasingkit pang mata pero astang puti asa nawong, pero pugi-pugi man ni siyang bataan, no, buyag-buyag pod siguro, pero hinaot to nga Josh na isa lang pud ang imuhang partner, Josh, ha, dili ta magdaghan-daghan, No, so gid pud ay nato diri karon ang nagtanaw no sila Aiza Bation no sila Andeng maayong gabi diha kaninyo ug maayong pagtanaw diri sa tuang TikTok live no sa ato pud ay greet si Apple no ato ang college friend nato ngo nga naakaron diri sa Davao nga nagpuyo. No, mga langga, kung ganahaman mo magpatimbaya or namoy mga opinion nga gusto ninyong ipahibalo sa atong letter sender, no, pwede lang dito mag-text or mag-call dili sa atong hotline sa 0912-175-1291 sa 0912-175-1291 o di kaya'y pwede ito mag- comment diri sa tuang Facebook live no diri sa tuang 96.1 Infinite Radio Panabo City nga Facebook live o diri sa tuang TikTok live nga nasa account ni Uncle Louie nga Ryan Louie Ramos. No, ato po na yung i-shout out diri si Ira Mantong. No, shout out sir. Maayong gabi ni mo diha ay no, okay pa ba ang ato ang pagbaktas-baktas diha kay murga tumiagi naga-vlog-vlog daman ka. No, so hinaot nga okay lang ka and okay po ang imuhang heart. No, okay ra man ka ta diha tanan. No, bito mga langga, mubalik kita sa taod-taod. Diha lang mo, ubanik ko ninyo hantod alas 9 karong gabi una. No, dire lang sa 96.1 Infinite Radio o 90.9 Light FM.

0: wish mo bang magkaroon ng kutis artista? Gandang pantay mula ulo hanggang paa. Kumamit na ng Kutis Mestiza. Epektibo sa pagtanggal ng tagiyawat, blackheads, whiteheads, dandruff, underarm odor, at perfect substitute para sa feminine wash. Enriched with whitening ingredients blended with vitamin E. Achieve na ang soft and smooth skin. Nurture your skin with the richness of Kutis Mestiza for a fairer and youthful glow in just 7 days. Kutis Mestiza. Gandang pantay mula ulo hanggang paa. Sa Kutis Mestiza,
1: kitang tanan hamis artista. Maayong panglawas ka na itong tanan, laing testimonyo na sab karon ang ato madunggan sa usa ka user sa MLA capsule. Kani ato, dili dayon siya katulog. Tungod kay nagka-insomnia siya, tungod pod lagi sa iyang balatian, usahay mo taas ang iyang blood pressure. Unya, naapod usahay nga kalit lang mumubo ang iyang blood pressure. Gani, nimubo sab niini ang iyang hemoglobin nga mohinungdan nga dili na siya katulog ug tarong. Apan human siya nakagamit sa MLA capsule, duna na kaalibyuhan nga nabatyagan niya sa iyang panglawas. Kay na normal na ang iyang blood pressure o hemoglobin pinaagi sa tabang sa MLA capsule. Kay kini nga capsule, broad spectrum kini nga pwede kaayo magkatabang sa pag-alibyo sa bisan unsang sakit. Kay lawom o halapad ang pwede kaayo niini maalibyuhan. Tungod kay duna kini iron, potassium, vitamins and minerals o 18 ka amino acids nga makatabang sa immune system nga palig-unon. O dunay boosted nga anti-inflammatory o antioxidants properties nga makatabang sa paminos sa mga sakit nga ginabatyag o makarepair sa mga cells o makaregulate o normalize sa blood pressure o makanormal sa sugar levels sa dugo. Busa itong paminaw ng usa ka mga nakagamit o naalibyuhan sa MLA capsule.
2: Ako si Jenny Espiritu, taga Summerlight, Pulumulok sa Cotabato. Nagpasalamat ko kay nakagamit ko aning MLA capsule. Kay dati, akong paminos kong lawas ko ang balatian yun is nagataas pa ba akong dugo. High blood anemic. Pagkahuman, naga-insomnia ko inigabi, maglisod kong tulog. Pero paghuman ako, take aning MLA capsule, lami na kong tulog. O gani, lami pa po na kong kaon. Kay makaganag siya kaon. Pero kamo na lang po'y mag-control. Ha, normal na kayong paminaw sa ko ang kaugalingon. Gaan na akong paminaw niya. Na normal na po na ako ang BP. Nakagamit ko aning MLA capsule. Kay nakadungo ko ani sa radyo nga gi-advertise nila. O nainganyo ko nga mo gamit. Kay musulay lagita para sa atong lawas. Pag take na ko, nakauyon man jud ko mo nang kamo nga nagapaminaw ani, sulay na pod mo. Kay 100% ko nga akong ikagarantiya nga tinuod jud ni epektibo gid kaayo.
1: Mao kato si Jen Espiritu nga nakasinati sa kaalibyuhan na pinaagi sa tabang sa MLA capsule. Busa kamo unsa pa yung ginahulat kung dunay kay sekretong balatian, palit na og inom na sa MLA capsule.

Atong oras mga langga, alas 8:48. No, so maayong gabi usab sa atuang mga tigpaminaw, no, dire sa atuang 96.1 Infinite Radio uga 90.9 Light FM. No, so hinaot nga okay patatanan diha. No, so kung kinsa may ganahan magpatibaya or gusto mag-send silang greetings ug gusto maghatag ug tambaga sa tuang letter sender karon nga si Mary, no? Just text lang diri sa tuang kon or call diri sa tuang hotline sa 0912-175-1291 sa 0912-175-1291 o di kaya'y mag-comment diri sa tuang Facebook page, no, sa tuang Facebook Live sa 96.1 Infinite Radio Panabo City, no, search lang na ninyo mga langga. And syempre mga langga, din ato kalimtan mga langga, no, ang atuang TikTok Live diri sa official account ni Uncle Louie nga Ryan Louie Ramos sa TikTok, no, o ang syempre ang ihang Facebook page nga Uncle Louie, no. Pwede rin ninyo i-visit diha ang iyang page. Now, dito sa ito ang sender, texter nato karong gabi yun na mga langga, no? Dito kay 4716. Good evening, DJ Louie. Pa-shout out ko sa family yang sa Bornido, no? Kay Carlet, kay Daklana, Gudin, o og Ibido family sa barangay New Visayas. Salamat po, no? So maayong gabi ni mo diha, texter 4716. No, shoutout po nato diri ang atuang viewers diri sa tuang Facebook Live, no, nga si Rods. Maayong paggabi diha ug maayong pagtanaw diri sa tuang Facebook Live, Rods, no. So pwede gyapon ninyo i-follow si Rods, no, kay naga videos po ni siya or naga vlog po ni siya, no. Naga-share po ni siya about sa iyahang religion, no, ug sa iyahang daily life lang po, no, as a loving husband sa iyahang loving wife. No, so pwede niyo sa i-search Rods TV, no, kay tuaning friend po nato ni si Rods. So ato po na yung i-greet niyo ang atuang mga listeners dire sa atuang TikTok Live, no, dire sila Rani Ramonal, si Grace Rubio, no, sila Ma'am Gwen, maayong gabi diha, ug si Mitch Cahegas, maayong gabi ug maayong pagtanaw, no. Ato po na yung i-greet sila Diana, no, nga nagtanaw dire sa atuang TikTok Live karon, no, nangutan na siya kung nag-unsa daw ko dire. No, so wala lang, nagtindog lingkod-lingkod lang tawon ko dire din. No, mga langga, balik ta sa tuang topic karong gabi una, no. So about sa letter sender nato nga si Mary, no. Si Mary is na siya'y long time partner, no, nga 5 years na sila. And sa wala damhang mga panghitabo mga langga, no, is nay naabot nga usa ka tawo, no, sa ilahang kinabuhi nga nagpaguba sa ilahang relasyon. No, siguro it was never intentional, no, nga gubaon, pero mas gipili ni Mary, no, nga maguba ang relasyon nga ilang na nabarug na. Pero sa kuha mga langga, no, dili po nako mabasol si Mary, no, kung ano niya nadesisyonan og inato kapaspas. No, sometimes lagi mga langga, no, nga we are making impulsive decisions, no, in terms, no, na especially pag kanang nalipay ta, no, kanang nalungkot ta, or kanang mga ang ato ang emotion is nasa peak nato, no, matend yun na, or ang result yun na mga langga is makabuhat yun tag impulsive or kanang wala gihuna-huna nga desisyon. Sakit man tuod, no, pareho kaganina katong caller na to from Santo Tomas. No, tinud nga mga langga, no, habang nagapaminaw jud ko sa iyahang tambag dito kay Mary, no, kanang muraga nibugat ang ako ang pagpaminaw, no, kanang lami kanang gusto mo tulo ang akong luha pero dili man kay naka Facebook Live man ta mga langga, so makita gid kaayo, no. Pero una-una ani mga langga, no, na nakasasaktong tao
na nakasataong nag-amuma o giampingan ka permi. Pero tuod man no, maskin usahay mga langga, maskin ako ang inyohang angkol, no, makapangutan na gyud sa akong kaugalingon nga no, nga naamang gyud sa ulahi ang pagbasol o ang pagsisi sa isa kabutang. No, syempre mga langga, no, ang atuang decision making nana sa present. No, nana siya karon. Dili na siya ugma or dili na siya later on o wala na siya kagahapon. Ang decision making nato mga langga always gyud siya naa, present gyud na siya. Pero ang pagbasol mga langga di gyud na siya pwede nga naa sa present. Kay langga no, tinuod lagi no, kay syempre pag once nga we make or we made a decision, no, ang consequence na langga is after pa na, so future pa na siya. No, so dili man ta makaingon nga kung especially kung ang reason maguna na mga langga, no, kung especially nga dili gyud nato siya huna-hunaon ug paayo before nato siya, before ta magbuhat og desisyon, late na gyud nato makita ang consequence nga dili day maayo. No, ng mga malangga nga importante gyud nga muhunong sa usa gyud ta nga ato sang hunahunaon ug pagsakto, nahunaon sa natug kalima ang mga butang nga atong himuog desisyon bago ta mahimog desisyon. Kay timan na nato mga langga nga pag once nga makabuhat ng tag desisyon is dili na gyud nato na siya mabag-o. No, kailangan na lang gyud nato na pangatawanan o kailangan na lang gyud nato ipadayon ang ato ang kinabuhi.

Salamat Mary, no, sa pagsalig sa imuhang sulat o ang imuhang kinasatian diri sa mua programa nga Love Light Notes. Mao kato mga langga ang sulat ni Mary. Hinaot nga natay nakatunan maskin na dili man ina nakadaghan is natay napunit nga leksyon sa kinabuhi.

Sometimes mga langga, no, we make decisions nga dili gyud sakto. Mo ginang importante gyud nga ato isang hunahunaon og kalima. Hunahunaon og kadaghan. Bago ta magdesisyon. Sa mga ganahan, diha magpadala sa ilahang mga letter diri sa Love Night Notes with DJ Fongs or Uncle Louie. No, pwede gyud ta mag-chat diri sa toang Facebook page diri sa 96.1 Infinite Radio Panabo City. Or mag-letter send, no, magpasulat, magsulat ta diri nga naka-address diri sa toang istasyon. O di kaya inyuhang i-private message ang account ni Uncle Louie sa Uncle Louie, no, ungkog sayang TikTok nga Ryan Louie Ramos. Para ma-share na to or inyuhang gusto nga ipadungog sa tuang mga listeners ang inyuhang kinasati, inyuhang mga na-feel o inyuhang kaagihan.

Malangga, salamat kaayo sa pag-uban kanako gikan alas 7 hantod alas 9 karong gabi una. Hinaot no nga okay lang atong mga heart diha. Ug walay mga kasakit nga ginabati. No, dili maginaton na maiwasan mga langga no kay it's part of our life. No, walay tao nga dili masakitan. Mugi na nga, ang atuan lang yung naon-naon is ang adlaw-adlaw na ito nga kinabuhi mga langga is dapat yun na ito bangunon. We must move forward good.

Sunod, Sunday na po mga langga, no? 7 p.m. gihapon hantod alas 9. No, dire sa Love Night Notes, no? Madunggan gihapon ko ninyo every Friday and Saturday para sa Night Express.

Ha? No, hinaot nga okay lang tatanan, no? O wala na tayo saktong oras, no? So sa mga nag-text o nag-comment pa sa tuang Facebook page, no? Yes. Pasensya jud kayo, no? Sunod na pod. Puhon-puhon ato ana siyang ipang-play o atong pangbasahon. No, naipahabol nga shoutout daay, no, diri kay Mr. Peter Paul Marino, maayong gabi diha kanimo og shout out diri kay Agot, no, si Sir Eli Elanias Alagos, no, maayong gabi diha kanimo.

ang maaasahan sa balita, impormasyon, entertainment at mga musika. Ito ang 90.9 Radyo Kalusugan.

diha sa kasakit o niabot na sa punto nga nawad-an ang yung paglaom. Tungod lagian ng mga balatian nga bisan-asa na lang naabot, bisan-asa na lang nagpatambal, no? Apan subo pa malandungo, no? Na nahurot na lang ang kabtangan, ang kinitaan. Wala gihapon nakaplagan ang kaayuhan. So dinhi sa atong programa sa kaayuhan sa kinabuhi, ako ang inyong health and wellness, no? Holistic mentor. Florante Alandrea Jr. Ako magagiya diha kaninyo sa spiritual o physical ng mga panambago, no? Or kining spiritual education kauban ang ato ang physical nga edukasyon kahibalo, no, dinhi sa kalibutan. So sa atong mga kasinatian, no, for almost 10 years na diha sa field sa health, no, mo ni ang gusto nako nga ipaambit usab diha kaninyo. O ubay-ubay na pud sa atong mga kahigalaan ang natabangan nato, no, diha sa ilang mga kahimtang o ilang mga sitwasyon. Hilabi na diha sa ilang mga balatian. Kay dili man gud pwede mga higala nga kining balatian, no, wala ni siya i-connect diha sa atong spiritual nga kinabuhi. Usahay mga higala kining balatian, no, mopo ni amuhatag ka nato o ka ng kaluya diha sa itong pagtuo sa makagagahom. Nga kung mugrabi na siya nga balatian or mudugay, mopo ni isa nga mahimong hinungdan nga mawad-an tang pagsalig sa atong makagagahom. O kanunay nako mga higala, no, ginabalik-balik nga ang pagtuo o pagsalig sa Dios kinahanglanon aron maangkon ang maayong panglawas. Inubanan sa pailob, pagkamalahutayon o disiplina sa kaugali.

So, muna mga higala no nga. Empty your mind, no? Kalimti sa tong imuhang mga kagahapon na mga bad experiences. Kalimti sa to. Kung gusto ka o totally na ma-experience jud nimo ang kabaguhan dinhi sa atong health and wellness healing program sa kaayuhan sa kinabuhi.

unang-unang higala ng imong pagtuo o pagsalig. Manay first requirement, no? Pagtuo o pagsalig nimo sa Ginoo, no? Sa Dios, no? Pagtuo o pagsalig nimo diha sa makagagahom. Manay pinaka first step sa healing mga higala. O ikaduha higala, no? Tuuhi nga kining programa karon nga imong nadungog. Ang programa nato sa kaayuhan sa kinabuhi. Ug ang mga pamaagi niini, ang mga pagpanambag, pagpanudlo diha kanimo. Mo ni ang pamaagi nga gitugot diha sa makagagahom kanimo. Nga tagaan kaniya o kabaguhan diha sa imong panglawas. Tuuhi na higala. Mo nay first kabahin na sa first nga atong requirements, no, sa atong health and wellness healing program. So muna higala ang ato ang himuon, mauna ang atong buhaton aron higala, no, paspas ang ato ang healing, no? Paspas ang ato ang recovery. So, muna nga kanunay na kung ginabalik-balik ang pagtuo o pagsalig sa Dios kinahanglanon aron makabaton ta og maayong panglawas. So kani instrument o ito ang first step mga higala, no? Ikaduha, i-avail nato ang ato ang kaayuhan sa kinabuhi, water therapy, no? Kining kaayuhan sa kinabuhi, water therapy, mao ni ang atong buhaton kada adlaw, no? Ay nagingon diha sa balang kasulatan, ang pagtuo nga walay buhat, patay. So, gawas sa imong pagpaminaw kanunay sa atong programa dinhi sa atong istasyon, no? Akong matambag diha kanimo higala, buhatig action. Take the first step, no? So, doon na tayo gitawag kining kaayuhan sa kinabuhi, water therapy. Mo ni ang ikaduha nga part. Mo ni ikaduha nga part higala nga imuhang i-avail o para mahimo na kang kabahin, no, sa atong health and wellness healing program dinhi sa kaayuhan sa kinabuhi. Ang pagtuo, ubanan nimo og buhat, no? So busa doon natay schedule, no? Diri sa atong istasyon. Kini magong atong kaayuhan sa kinabuhi, water therapy powered by CMD Nicaea, no? Mao ni ang ginarecommend sa atong CMD caregiver, no, after ani nga program. Doon natay schedule, no? Monthly schedule o weekly schedule. So, diha sa atong mga schedule mga higala, there is a Kibawi Bukidno, no? Doon natay schedule din once a month. So, pag-announce, no, sa atong CMD caregiver after aning atong programa, after sa iyang pag-announce sa schedule, muanhita diri higala, no, sa atong istasyon. Una ata sa Bukidnon area, no? So malocate ang ato ang Light FM, no? Kibawi Bukidnon.
So pangutana lang ninyo ang atong CMD caregiver diha sa location ni ini o sa uban pang mga detalye. O mga higala, no, diripod sa ato ang istasyon, no, sa Light FM o Infinite Radio, no, sa Panabo City. Ang atong CMD caregiver, natay schedule diri nga weekly, no, every Saturday. So kung gusto nimo i-avail higala kining ato ang kaayuhan sa kinabuhi, water therapy, muanhi lang ta sa istasyon according sa schedule sa ato ang CMD caregiver, no. Doon na po'y free health consultation ang ato ang CMD caregiver, no. Pwede po ka personal nga mangutana sa imo ang concern, no, diha sa imong panglawas. O basin naguna-una kahigala, no, basin o dili nimo ma-afford. Dili nimo ma-afford kining ato ang kaayuhan sa kinabuhi, water therapy. Actually, mga higala, no, tungod sa kalisod, no, sa atong panahon karon, o tungod diha sa mga sitwasyon nga inyuhang natagamtaman, kining ato ang gidesign, no, nga health and wellness healing program sa kaayuhan sa kinabuhi, affordable ni kaayo, mga higala, no, ma-afford kaay nimo ni kung wala kay budget, no, kung igo-igo lang yun ang imuhang budget. Ano man, kaya ang ato ang 100 drops, no, sa ato ang water therapy, no, kaayuhan sa kinabuhi, water therapy, 100 drops, 200 pesos lang imo mabayad ana higala, no, powered by CMD, no, powered by CMD. So mo ni ang ginarecommend sa atong CMD caregiver, no. Wala tay laing mapalitan, dinhi lang gyud sa atong istasyon, no. Diri sa atong istasyon sa Light FM Kibawi Bukidnon. Light FM Panabo o Infinite Radio, no? Dinhi lang gyud sa atong istasyon. O i-timing ninyo, mga higala, no, nga muanhi mo nga uyon sa atong schedule, no? Aron nga ma-provide gyud diha kanimo ang subay diha sa imong kinahanglan.

O human anak mga higala, no, sa diha nga na-avail na nimo ang ato ang kaayuhan sa kinabuhi, water therapy. Kining ato ang health and wellness healing program sa kaayuhan sa kinabuhi, no? Ang ato ang kaayuhan water therapy. Sa diha nga na-avail na nimo katong tag 200 pesos. No? Kumuanhin mo ana sa istasyon ang inyong expectation ana, no? Magdala mo og tubig. Dunatay kanang 6 liters, no? Nato nga tubig, mo na siya ang patakan og 100 ka patak, no? Sa atong CMD caregiver, no? Mo na siya ang 200 pesos, no? 100 drops. So kung distansya ang imuhang panimalay, napod tay other nga ma-recommend, no? Nga mapalit pod nimo higala, no? Subay pod sa imuhang makaya. So pero mga higala, no, dili ka angay mabalaka kay gawas nga affordable siya, masinati pod nimo ang iyang pagka-epektibo. Inubanan diya sa imong ligon nga pagtuo, no? So dili pod ka magmahay higala, basta mo follow lang yung ka. Human ana higala, na-avail na nimo ang first nga proseso, ang imong pagtuo o pagsalig sa makagagahom. Establish na nimo diha sa imong kasing-kasing. Kaduha, kining ato ang health and wellness healing program, no, na-avail na nimo kung nianhin na ka sa atong istasyon sa monthly o weekly na ito nga schedule din sa atong istasyon. Na-avail na nimo ang ato ang water therapy, no? Na 100 or 200 pesos lang, powered by minerals, no? Nga gi-apod-apod sa atong CMD caregiver. Ang home remedy nimo ana mga higala, no? Kay early in the morning, no? Nining sayo sa kabuntagon, kung na-avail na nimo na, moinom ta ni ana og duha hangtod sa tulo ka baso every morning, no? Mao na nga to ang kaayuhan, water therapy, no? Duha ngadto sa tulo ka baso, no? Kay 6 liters man na higala, no? So kung na kay 6 liters, magdala ka, dalo nimo sa istasyon og pataka nato na sa ato ang 100 ka patak, no? Kay mo na ang ato ang kaayuhan sa kinabuhi, water therapy powered by CMD. So mo na mga higala nga kani nga proseso, doon natay time frame, no? Tulo hangtod sa unom ka bulan, no? Mone ang ato ang proseso, no? Tulo hangtod sa unom ka bulan nga continuous nga pag-follow, no? Every morning nato nga routine mga higala. So muna sa first, establish nimo yung pagsalig sa makagagahom. Ikaduha, ni-avail ka sa ato ang water therapy, kaayuhan sa kinabuhi water therapy na tag 200 pesos, no? Nga dunay 100 drops of minerals, no, nga giapod-apod sa atong CMD caregiver. So diha sa atong balay, pag-uli nato mga higala, muna giingon nga doon na tayo gitawag nga home remedy, no? Muna na itong home remedy, no? Sa balay nato na ma-apply, no? Dayon, gawas ni ana mga higala, ato ada yung i-apply ang kining self-discipline, no? Disiplina sa kaugalingon. So, unsa man ang atong buhaton sa pagdisiplina sa atong kaugalingon, ang atong himuon mga higala, no? Kuwaon nato ang mga kabalaka, hadlok, no? Diya sa atong unang nagkasing-kasing.
Aminaw ta sa atong programa kada adlaw ug i-maintain nato ang atong prayer life, no? Dayon every morning tulo abaso sa atong water therapy. So, muna mga higala, no? Ako kamong giawhag nga kanunay maminaw sa atong programa dinhi sa kaayuhan sa kinabuhi, sa sayo, sa kabuntagon. O disiplina sa kaugalingon mga higala, likaya nato ato mga pagkaon nga dili angay diha sa ato ang mga panglawas, no? O muna mga higala, no, nga kanunay gyud kong nagaremind kaninyo na kanunay tang musalig na doon na pa'y solusyon. Kanunay tang mulaom nga maangkon yun nato ang kabaguhan, kaayuhan niya sa itong mga panglawas. Wala naman taigong panahon. Dagang salamat sa inyong pagpaminaw o sa mga dugang kasayuran after aning program. Musunod ang atong CMD caregiver. Pwede mo mutawag, mutext kaniya sa mga ubang pang mga detalye nga inyong ikinahanglan. Dagang salamat sa inyong pagpaminaw. To God be the glory.

ang akong creatinine that time naabot og 34 normal. Uni ang akong sugar that time no naabot og 4 normal gihapon. Uni ang ako ang batok kani adto. Ma-feel na gyud na ako, grabe na gyud kasakit nga mura na gyud og siyag muputok. So ang akong gibuhat ato nga panahon. Nag-inom ko sa CMD ni Halcon International. Unya ang ako ang mga tiil kay nga lata man jud, lata gyud kaayo as in. So gihunaran siya sa ano, sa CMD ni Halcon International. Gilimpyuhan sa CMD ni Halcon International no. Unya giinuman pud nako sa tuang CMD ni Halcon International. So sa 15 days namang yung kumakalakaw ato, sa 15 days nakalakaw ko ubalik, naulian ko sa kuang baladian. Ug sa tuig 2020, nagkaanak ko. Diba ingon man gito sa doctor no nga, dili na ko makaanak. Imposible na daw nga magkaanak pa ko. Pero sa tuig 2020, nagkaanak ko. Pero pagawas niya, nawalaan siya og heartbeat. So, that time, papirma ko na may waiver. So, ang among gibuhat ato nga panahon, gipatakan pure ang ba-ba sa bata sa CMD ni Health Code International o gihaplasan ang tibuok lawas. So, until now, ang bata, 4 years old na, ug himsog ang panglawas. So, mo na nga kanunay na kung ginabalik-balik kining CMD ni Health Code International, kay gusto na ako nga dili lang ako ug ang akong pamilya ang matabangan sa baladian kun dili kamupod garon nga mga nangandoy nga makabaton ug himsog nga panglawas matabangan. Kinasayod ko nga dili lalim ang naa sa sitwasyon sa dunay baladian kay tungod kaagi na nako na. So ang CMD ni Halcon International no, ang nakanindot ani niya natural. Walay gihalo nga preservatives, walay gihalo nga mga food coloring, o wala pud ni siya overdose, walay underdose. Panahon sa emergency, magamit gyud ninyo ang CMD ni Health Code International. Taas ang blood pressure. Magpatak pure ilalom sa dila para mobalik sa normal ang blood pressure. Kung taas ang blood sugar, magpatak gihapon ilalom sa dila para mabalik sa normal ang imuhang blood sugar karon. Kung sakit ang ngipon, pataki ang part nga sakit ng ngipon nimo. Pataki sa CMD ni Health Code International kay maulian gid na dayon. Kung naa kay luas, pataki to imong luas. Wala lay usa ka adlaw, maulian dayon na imong luas. Kung giubo, gilanat, gisipon, alas 4 sa kadlawon ang paagi sa pag-inom aron mahuwasan sa kalintura sa hilanat ug maulian diha sa ubo ug sipon. So ang CMD ni Health Code International no, barato lang gyud kaayo ni. Affordable gyud kaayo ni. Pangmasa kaayo ang presyo ni ini. Tag 2 pesos per patak lang gyud ang atuang CMD ni Health Code International. So balikon ako no. Ang atong CMD ni Health Code International tag 2 pesos ra gyud ang patak ni ini. So kung karon wala mo'y budget unya gusto gyud kaayo ninyo nga maulian mo diha sa inyong balatian. Giawhag ta mo nga sulayan paggamit ang CMD ni Health Code International.
seryosuhan ninyo. Kay para maulian mo, matabangan mo diha sa inyong balatian. So giauhag ta mo no nga matag Miyerkules, matag Wednesday, pwede mong muanhi sa tuang istasyon. Pagdala mo og tubig para atuang patakan og CMD ni Health Code International. Pwede mong magpapatak. Matag Miyerkules, matag Wednesday. Baliko na ako, no? Matag Wednesday, matag Miyerkules, anhi mo dinhia sa istasyon. Aron mapatakan nato ang inyohang tubig, aron makainom mo ug maulian mo diha sa inyohang balatian. Baliko na ko ang ato ang CMD ni Health Code International, barato ragyod kaayo ang presyo ni ini. Tag 2 pesos per patak. Sa paman ang inyong gihulat. Anhi na mo. Matag Miyerkules, matag Wednesday. Pagdala mo og tubig kay aron atong patakan sa CMD ni Health Code International. So ang CMD no ni Health Code International available ni dinhia sa istasyon. Ang atong istasyon located ni dinhia sa Wharf Road, dinhia sa Panabo City, nata sa Wharf Road unya nata sa E Square Building. Ang atbang nato is Panabo City Inn. Nata sa second floor. O kung naamoy mga pangutana, pwede mong motawag sa tuang numero sa 0912-7189-028. Balik ko na ako. Kung naamoy mga pangutana, pwede mong motawag sa tuang numero sa 0912-7189-028 para mag-guide mo na ako, matudluan mo na ako kung naamoy mga pangutana. So karon, kung nakapangutana na usab mo nga kanang pwede ba kaha ng CMD ni Health Code International sa kuang gibati nga lipong? Yes, pwede gyud kaayo ang atong CMD ni Health Code International. Kung nalipong ka, pwede gyud kaayo nga magpataka pure sa imuhang ilalom sa dila. Para wala ray usa ka oras, mabalik sa normal ang imuhang panglawas. So ang CMD ni Health Code International, all-in-one ni siya. Pwede sa tanang baladian, gikan ulo ni muhantod lapalapa nga baladian. Pwede sa tuang CMD ni Health Code International. So ang CMD ni Health Code International ha, pwede ni siyang ihaplas, pwede po ni siyang inumon. Internal, external, pwede sa tuang CMD ni Health Code International. Ang CMD ni Health Code International, pwede kaayo ni siya sa mga kanang mga bata. Kay kasagaran karon sa tuang mga bata, hilig kaayo junk foods, hilig kaayo mga canned goods, hilig kaayo mga kanang mga process na nga mga pagkaon, no? Hilig kaayo soft drinks. So kung gusto ninyo nga ang inyong mga bata karon, gusto ninyo nga healthy. Healthy ang inyong mga anak, inyong mga apo, mga pag-umangkon, painuman ninyo ang CMD ni Health Code International. Kay para malayo sila sa balatian. Labi na karon, uso na pod ang dengue. So ang atong CMD ni Health Code International, ang nakanindot aniniya, kay pwede na siya sa mga baba na kaayog platelet. Kaya niyang ipabalik sa normal ang platelets. So, ang CMD no ni Health Code International, available kaayo ni dinhia sa atong estasyon. Baliko na ko, matag Miyerkules, matag Wednesday, pwede kang muanhi sa tuang estasyon para magpapatak.
Matag Wednesday, matag Miyerkules, pwede kang muanhi sa tuang estasyon. Aron, mapatakan ang imuhang tubig. Aron, imuhang balatian. Mawagtang. Aron, masulayan yun ni mo kung unsa ka-epektibo ang CMD ni Halcod International. So, ang CMD ni Halcod International, 20 years na gid ni siya sa market. Ang nakanindot ani niya, FDA approved ni siya dinhi sa Pilipinas ug sa USA. Ug pwede pud kaayo ni siya sa tuang mga kababayang mga Muslim kay halal certified pud ang atuang CMD ni Health Code International.

Kung naa kay CMD no sa imuhang balay, mura nagyugag na ay sariling doktor, na ay sariling nurse, sariling butika, sariling parmasya. Kaya nga naman, panahon sa emergency, magamit yud nimo dayon ang CMD ni Health Code International. Kung emergency na gyud kaayo, pataki, hinay-hinay ang ba-ba sa pasyente. Unya haplasi ang tibuok lawas gamit ang CMD ni Health Code International. Aron mobalik sa normal ang iyang pamuot, ang iyang pamati sa lawas. So balik ko na ko, ang CMD ni Health Code International, barato lang gyud kaayo ang presyo ni ini. Tag 2 pesos per patak lang yun ang presyo sa tuang CMD ni Health Code International. So, giauhag ta mo karun ng mga naminaw nga nangandoy og kaayuhan sa balatian. Giauhag ta mo nga sulayan pagamit ang atong CMD ni Health Code International. So, balik ko na ako, no? Matag Wednesday, matag Miyerkules, pwede mong muanhi sa tuang estasyon aron inyuhang masulayan yun paggamit. Pagpapatak mo, pagdala mo og tubig. Siguro dili man siguro bugat ang 2 pesos, no? Ang 10 pesos, 50 pesos, 200 pesos. Dili man siguro na bugat sa tuang bulsa. Anhi mo, aron matabangan mo diha sa inyong balatian. Kaya wala may mawala kung kini atong sulayan. Balikon ako kung namoy mga pangutana. Pwede mong mukontak sa tuang numero sa 0912-7189-028. Kay andam ko kanunay nga mutimbaya, maminaw kaninyo, mutabang kaninyo aron kamo makabaton og himso nga panglawas. Nasayod ka ba kung nganong magkasakit gihapon ang usa ka tawo bisan nagakauna og prutas o gulay? Adunay panultihon nga 1 apple a day keep the doctors away. Apan matud sa US Department of Agriculture, kinahanglan ka mukaon og 26 pieces na apple or mansanas para sa right amount of iron. According sa pagtuon, deplete na ang mineral content sa atong yuta karon. Ug kung magpadayon ang pag-ubos sa atong mineral content sa atong yuta, putaas ang ihap sa mga tao nga masakiton. Kaya ang atong lawas masakit kung magkulang kita sa minerals. According sa usa ka doctor, si Dr. Linus Pauling, usa ka 2-time Nobel Prize winner nga nag-ingon siya nga ang hinungdan nga magkasakit ang tao tungod sa kakulangon sa minerals diha sa lawas. Busa, ako kamong giauhag nga sulayan paggamit ang atong CMD ni Health Code International adlaw-adlaw aron ikaw makabaton og himsog nga panglawas, baskog nga panglawas ang atong CMD ni Health Code International. Available nino dinhi sa istasyon ug dugang kasayuran. Pwede kang mutawag o mutext sa atong numero sa 0912-7189-028. Pwede mong mutawag sa itong numero sa 0912-7189-028.

0: A proud member of the KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Helen, kaoba na rin si sir. Kagagulay di Polog City. Ito ang gibati nga sakit kapag na-diagnose ko nga colon cancer, stage 3. Mag-collapse na ko at to. Collapse. Ngayon, mag-lipid ko CR. Pero gidala-dala na gud na ko, sir. Nalipay ko, magpasalamat po ko, sir, na nakagamit ko sa inyo na power pen. Sa maskin, tulog pa lang ko naka-inom sa power pen. Nang gawas gid ang mga kuan dautang na naka-stack. O nang dako gid kong pasalamat gid, sir. Tanan mga naminaw karon sa inyong programa. Sulay lang gid sila. Wa gid day imposible. Nigaan gid akong lawas, sir.
2: Problemado ka ba kay wala kay uniform? Ops, sigala. At tua na ang Octaviano Tailoring. Mo-cater sila og school uniform, teacher's uniform. Og mo repair usab sila sama sa bag, aduna usab sila swing machine repair, og aduna usab sila baligya nga pure honey. Og ipinagiyahan ni Sir Leopoldo Octaviano. Og sa dong ang detalye, pwede sa pag-contact sa tong cellphone number 0912-605-3904 og sa tong Globe number 0955-101-99913. Octaviano Tailoring.
3: Oh, anak, nagdali ka mangod.
4: Naakay surprise ni mo pa.
3: Oh, perfect. Kadali argo ni mo nakuha ang akong gitudlo.
4: Siyempre pa. Tungod sa Growmate Multivitamin Syrup for Kids.
3: Growmate Multivitamin Syrup?
4: Oo pa. Maong dali ra kay kumitaas. Gana pagyud kaayo akong kaon. Sayo kay kumakatulog. Nindot kayong Growmate pa. Unya may ana among teacher nga na bright na kong samot.
3: Pastilan, pagkanindota sa Growmate Multivitamin Syrup, anak. Oh, asama ka?
4: Moinom na ko Growmate pa.
5: Growmate Multivitamin Syrup for Kids. The best multivitamins in the market today with 15 essential nutrients.
6: Oy Mare, asa man ka paingon?
7: Nita lagi ko uniform para sa kong anak. Asa mo ta makakita ana?
6: Uniforme ba para sa Boy Scout o Girl Scout? Naa si Cesar ana. Uniforme pod sa Rizal, Central, Gredo, Manay o guban pa. Naa po si Cesar ana. Pati ganit floor mat, mantle, ballpen, lapis, notebook, baning, sapatos, sinasa o guban pa. Naa po si Cesar ana.
7: Ah, mau ba? Ah, sige, muadto ko.
6: Basta Cesar Uno, kumpleto. Cesar Uno Store, naa na himutang sa Central Market, Panabo City.
8: Ang Cesar Uno Store kompleto og solid distributor sa security guard paraphernalia like guard pants, polo, bell caps, pins, holster ug uban pa. Busa giawhag ang tanan nga mga security guard at tuan ninyo og palit na sa Cesar Uno Store. We were high
9: and we were so bad. Introducing Case Fragrances para niya sa mga babae o lalaki nga gusto magpabiling humot o long-lasting scent all day and night. Everspray gives you confidence. Kanang feeling ready ka all the time. Case Fragrances doesn't just make you smell good, it enhances your personal style, making you stand out bisan asa. Choose your favorite scent, either fresh, sweet, or elegant. Kay every bottle has its own uniqueness and characteristic fragrance na mo fit good para sa imuha. Perfect pang regalo sa inyong ginikanan, amiga-amigo, igsuon o bisan kinsa pa. Basta Case Fragrances, what nga magpangita ka.
10: For orders and inquiries, contact us at 0910-082-4391. 0910-082-4391.
9: Your scent, your style. Be confident, be unforgettable, be you with Case Fragrances.
11: Ani ana ang labing gipaminaw nga radio station, ang 90.9 Radyo Kalusugan.

0: Alang sa financial nga panginahanglanon, duol na ang Managers Lending Corporation. Sila nagadawat og collateral sama sa Certificate of Ownership of Furniture and Appliances, Certificate of Registration of Motorcycle, SSS and GSIS Pensioners, o Business Permit alang sa arawan. Ang Managers Lending Corporation anaa mahimutang sa second floor, A Square, Wharf Road, Barangay Santo Niño, Panabos City. Or you may contact Mr. Emmanuel Bermudez sa cellphone number 0930-623-6125. Sila abli gikan Lunes hangtod sa adlaw Sabado, alas 8 sa buntag hangtod alas 5 sa hapon. So unsa pa inyong gihulat? Adto na ang Managers Lending Corporation.
1: Alang sa panginahanglanon sama sa plumbing accessories, wires, panel boards, PVC, circuit breaker, industrial lighting ug uban pa, adto na ta sa RC Mini Hardware. Lig-on og branded pa ilang mga gipamalikya sa affordable ug reasonable nga presyo. This is located at Purok Pag-asa, Gredo, Panabos City. For more information, just contact 0929-535-6342 or look for their manager, Ronnie Canyon, with his FB page, Ronnie Cabasisi Canyon, and YouTube account, Papa Ronnie's Vlog. So asa pa mo, adto na ta sa RC Mini Hardware. Quality products you can afford.
2: Bisan unsang matang sa balatian, Emolite Herbal Capsule. Emolite Herbal Capsule, a broad spectrum food supplement with malunggay and luyang dilaw. Makatabang kini batok sa diabetes, anemia, sakit sa kasing-kasing, leukemia, colon cancer, breast cancer, insomnia, high blood pressure, goiter, sakit sa bato, tumor, dysmenorrhea, prostate cancer, ubak, ubuog sipon, psoriasis, hilanat, constipation, rheuma, arthritis, ulcer, panuhot, pasmo, ug almoranas. Emolite Herbal Capsule with malunggay and luyang dilaw. Always remember, prevention is better than cure. Emolite Herbal Capsule. Emolite Herbal Capsule, a broad spectrum food supplement with malunggay and luyang dilaw. Mapalit na karon sa mga nag-unang butika ug usab sa TikTok. Alas sa dugang kasayuran, tawag o text sa mobile number 0997-750-7797.
3: Ani ana, sadak bayan sa Davao ang Cutis Pestiza New Generation Skin Whitening Beauty Soap. Sulbad sa mga nagkaproblema sa masakas pa, itom-itom sa panit o pekas, nga labing problema sa mga kababainhan, baho sa ilok o tiil, nga di kapugnan. Sakit sa panit, sama sa buni, up-up, makapawala sa blackheads, whiteheads, o makatabang sab sa pag-ayos sa pimples, nga problema sa mga kabatanunan. Mahimong alternatibo nga feminine wash sa mga kababainhan. Sulay sa paggamit aron mahimong Cutis Mestiza sa sulod sa pito kaadlaw. Hayahay.
4: You're tuned in to the best, the frequency 90.9, the station Radyo Kalusugan, your best music station in creation. 90.9 Radyo Kalusugan.

So if you wanna ride, ride the white pony. So if you

0: Siya to kalawasan.
1: Ayaw pag-antos imong sakitay. Niyaw, ihaplas dahi ni sa imong tatay palangga.
2: Unsa man na?
1: Nong Laring Essential Oil.
2: Nong Lading Essential Oil?
1: Nong Laring Essential Oil. Nong Laring Essential Oil. Ang inadlaw-adlaw nga pagtrabaho makahatag og pagpanakit sa atong kaunoran. Kung ikaw nakasinati karon sa pagpanakit sa imong likod, hawak o baka sakit ang imong kaunoran, haplasi dayo niining misteryosong haplas ni Nong Lading. Ang Nong Lading Essential Oil. Nong Lading Essential Oil.
3: Oy Mare, asa man ka paingon?
4: Nita lagi ko uniform para sa akong anak. Asa man ta makakita ana?
3: Uniforme ba para sa Boy Scout o Girl Scout? Naa si Cesar ana. Uniforme pod sa Rizal, Central, Gredo, Manay o guban pa. Naa po si Cesar ana. Pati gani floor mat, mantol, ballpen, lapis, notebook, banig, sapatos, sinasa o guban pa. Naa po si Cesar ana.
4: Ah, mau ba? Ah, sige, muadto ko.
3: Basta Cesar Uno, kumpleto. Cesar Uno Store, naa na himutang sa Central Market, Panabo City. Start talking like Miley.
5: Ang Cesar Uno Store kompleto og solid distributor sa security guard paraphernalias like guard pants, polo, belt, caps, pins, holster ug uban pa. Busa giawhag ang tanan nga mga security guard at tuan ninyo og palit na sa Cesar Uno Store. We were
6: high, we were so sa kayuhan.
7: Atong paminawon karon ang mga nakagamit sa MLA Herbal Capsule.
8: Kung adlaw, ako di ay sinalihin heken lumulupyo sa Maramag, Bukidnon. Usajod ko mo testimony kung unsa kanindot si MLA Malunggay with Luyang Dilaw. Kini siya usani ka food supplement herbal capsule para mutabang sa atong lawas. Ako gikan ko nabughat tungod sa daghang bulaton sa matag-adlaw as usa ka mama na online seller o naibatang gamay na ginatiman. Grabe akong luya, apil kalintura, nagdungan. Mabajod kong immune system mo nang nabughat ko. Pero nailan ako si MLA. Ako gid siyang gisulayan kay ang malunggay taas og bitamina sa lawas ug naapagid ning gulaw nga makatabang tanggal toksin sa atong kalawasan. Ako siyang gitumar 2 times a day, buntag ug gabii. After 2 days, grabe kapaspas, naka-recover dayon akong lawas ug dali ra jud ko naulian. Dakong pasalamat ako kay MLA Malunggay with Luyang Dilaw kay dali ra gid ko naulian gikan sa akong pagkabughat. Ug kung ikaw inahan or amahan na nga unya kayod sa matag adlaw para sa pamilya, ayo kalimot pagsulay sa MLA Malunggay with Luyang Dilaw, 100% natural, walay halong kemikal.
6: Buhing ebidensya sa kayuhan.
9: Mula umaga hanggang gabi, ang inyong kasama sa totoong mga balita, tamang impormasyon at the best na mga awitin. Ito po ang 90.9 FM Radyo Kalusugan.

0: dong. Schedule biya na to karon dong.
1: Ah, kanang kagansi lang sa aday. Kinaglubog pa man si Blackie.
0: Unsa naman ni oy? May pang-ubo kay gahi. Wala na ba kay kusog pag-abot sa inyong labing-labing tungod kay gikapoy sa tibuok adlaw nga pagpaningkamot alang sa pamilya? Sulayi ang Terra Max capsule with a macaroid, so palmito, horny goat weed, tongket ali, ginseng, ginkgo biloba, ginger, guyabano extract, og cinnamon. Kung asa mo hatag og sangtong enerhiya og dahong tabang kung ikaw nag-antos sa erectile dysfunction, enlargement sa imong prostate gland, og di kaha ang makuyawa nga prostate cancer. Kaya ka nang solusyonan sa Terra Max capsule, isara ka kapsula 13 minutes hangtod sa isa ka oras bago ang labing-labing aron sigurado nga Terra to the Max. Og mapalit kini sa mga butika.
1: Day, schedule ba ito karon day?
0: Kani, akong gipangita. Alidong, Terra dong.
1: Tira mo lang.
2: Alang sa financial nga panginahanglanon, duola na ang Managers Lending Corporation. Sila nagadawat og collateral sama sa Certificate of Ownership of Furniture and Appliances, Certificate of Registration of Motorcycle, SSS and GSIS Pensioners, ug Business Permit alang sa arawan. Ang Managers Lending Corporation ana mahimutang sa second floor A Square, Wharf Road, Barangay Santo Niño, Panabos City. Or you may contact Mr. Emmanuel Bermudez sa cellphone number 0930-623-6125. Sila abli gikan Lunes hangtod sa adlang Sabado, alas 8 sa buntag hangtod alas 5 sa hapon. So unsa pa inyong giulat, adtoa na ang Managers Lending Corporation.
3: Girl, balita ko kayo na ng crush mo. Kaya pala blooming ka ngayon ah, at ang kinis pa.
4: Girl, dahil lang yan sa sekreto ko.
3: Uy, ano yan? Patry naman, baka maging kami din ang crush ko.
4: Cutis Mestiza lang yan.
3: Cutis Mestiza?
4: Oo, try mo yung Cutis Mestiza Carrot Papaya Soap at Cutis Mestiza Glutathione blended with milk and honey. Maganda ka na, inspired ka pa. In just 7 days, Cutis Artista ka na.
5: Nurture your skin with the richness of Cutis Mestiza for a fairer and youthful glow. Cutis Mestiza, the new generation skin whitening beauty soap.
6: Mega C Plus Sodium Ascorbate Plus Zinc.
7: Mega C Plus Sodium Ascorbate Plus Zinc.
6: The powerful, non-acidic vitamin C. Ang Mega C Plus pwedeng imnon bisan walay kaon o daily hapdos at yan. Atong paminawon ang testimonya sa nakainom sa Mega C Plus Sodium Ascorbate Plus Zinc.
8: Ako di ay si Cyril Jan Padal. Kaisip estudyante, labi na sa akong kurso nga criminology. Kailangan gyud nga atong lawas kay physically fit and mentally healthy. Low adlaw gyud ko gabaon aning Mega C Plus kay importante ni sa akong lawas. Dako gyud kay nako pasalamat sa Mega C Plus kay ibaskog gyud ang akong panlawas. Distingin ninyo og gamit ning Mega C Plus kay aron kamo pud makapamatuod sa kaepektibo niini.
6: Wanta sana ang pag-inom sa Mega C Plus Sodium Ascorbate Plus Zinc aron always healthy pag naka Mega C, mapalit sa inyong masuking butika.
9: Cataract, I Care Gold. Pterydium, I Care Gold. Astigmatism, I Care Gold. Glaucoma, mag I Care Gold ka. I Care Gold. Ang maski pa kusog, maski pa epektibo. Yung kapsula para sa mata. At dunay superior antioxidant para sa mata. Sama sa lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc. Og maski pa kusog sa pilberry, berry extract. I Care Gold. Ang kapsula ngagihimo og tuyo og maski pa epektibong kapsula para sa mata. Mapalit sa mga butika para sa epektibong kombinasyon. Inom og I Care Gold. Patuloy ang mga mata sa Japan-made FDA-approved na eye care drops.
10: Wherever you are, sa opisina, sa bahay, sa palengke, sa grocery, o sa sasakyan man, tuloy-tuloy ang pagtutok sa nangungunang radio station, ang 90.9 Radyo Kalusugan.

0: Nga kita mataptan sa COVID-19 nga nagabago-bago ang variants apan makahatag lang gihapon og peligro sa atong kalawasan. Mao ka nang angayan nga pakusgan ang depensa sa lawas. Tumar na karon sa Jesse Vitamins. Jesse Vitamins. Ang Jesse Vitamins adunay sodium ascorbate, vitamina C kini nga labing gikinahanglan nato aron kining atong lawas adunay insaktong proteksyon batok sa mga balatian. Ug aduna pa kini zinc nga makatabang sa mga age-related diseases, mga hubag-hubag ug inflammation. Makatabang usab kini sa pagpakusog sa immune system. Ang Jesse Sodium Ascorbate with Zinc Vitamins. Dili makapaaslom sa imong tiyan. Busa, kung gusto ni mong himsog na panglawas o luwas nga lawas sa balatian, pagtumar na kada adlaw sa vitamina C o zinc nga naakaroon sa Jesse Sodium Ascorbate with Zinc Vitamins. Jesse Sodium Ascorbate with Zinc Vitamins. Makapaligon sa kalawasan, makatabang pa batok sa balatian. Jesse Sodium Ascorbate with Zinc Vitamins.
1: Oy Mare, asa man ka paingon?
2: Nihita lagi ko uniform para sa kong anak. Asa mo ta makakita ana?
1: Uniforme ba para sa Boy Scout o Girl Scout? Naa si Cesar ana. Uniforme pod sa Rizal, Central, Gredo, Manay o guban pa. Naa po si Cesar ana. Pati gani floor mat, mantle, ballpen, lapis, notebook, banig, sapatos, sinas o guban pa. Naa po si Cesar ana.
2: Ah, mau ba? Ah, sige, muadto ko.
3: Basta Cesar Uno, kumpleto. Cesar Uno Store, naa na himutang sa Central Market, Panabo City. Start working like Miley.
4: Ang Cesar Uno Store kompleto og solid distributor sa security guard para paraphernalias like guard pants, polo, belt, caps, pins, holster ug uban pa. Busa giawhag ang tanan nga mga security guard adto aninyo og palit na sa Cesar Uno Store.
5: Palangga, nganong mo pa magkamulakaw? Maliit na kasi yung trabaho.
6: Lain mong kayo ang pamati na ako sa kong lawas, Palangga. Wa ko'y tuho ka, P.E. Ugi dispinoria pagyut ko.
5: Nganong di man imo suwayan ang Clay Gel Coffee Mix?
6: Clay Gel Coffee Mix?
5: Clay Gel Coffee Mix! Yes, mga Palangga. Kung naglain ang pamati sa inyong lawas o guwa mo'y saktong tuhog, o kung nagdisminoria mo, inom dayo ni ining Clay Gel Coffee Mix.
6: Kanindot sa akong gipati. Nalagsik ko, ugwa na mo sakit ang akong puson, Palangga.
5: Tungod ka na sa Clay Gel Coffee Mix.
6: Mmm, kalamigid sa Clay Gel Coffee Mix, oy. Kapeng kape.
5: Clay Gel Coffee Mix.

ang maaasahan sa balita, impormasyon, entertainment at mga musika. Ito ang 90.9 Radyo Kalusugan.

0: Problemado ka ba kay wala kay uniform? Ops, sigala. Atoa na ang Octaviano Tailoring. Mo-cater sila og school uniform, teacher's uniform. Og mo repair usab sila sama sa bag, ano na usab sila swing machine repair, o ano na usab sila baligya nga pure honey. Og ipinagiyahan ni Sir Leopoldo Octaviano. Og sa dong ang detalye, pwede sa pag-contact sa atong cellphone number 09126 05 3904, o sa tong globe number 09551019913. Octaviano Tailoring.
1: Introducing Case Fragrances para niya sa mga babae o lalaki nga gustong magpabiling humot o long-lasting scent all day and night. Ever Spray gives you confidence, kanang feeling ready ka all the time. Case Fragrances doesn't just make you smell good, it enhances your personal style, making you stand out bisan asa. Choose your favorite scent, either fresh, sweet, or elegant, kay every bottle has its own uniqueness and characteristic fragrance na mo-fit yun para sa imuha. Perfect pang regalo sa inyong ginikanan, amiga-amigo, igsuon o bisan kinsa pa. Basta Case Fragrances, what nga magpangita ka. For orders and inquiries, contact us at 0910-082-4391. 0910-082-4391. Your scent, your style. Be confident, be unforgettable, be you with Case Fragrances.
2: iCare Gold, ang superior eye formula. iCare Gold, ang nag-inusarang kapsula nga adunay taas nga lutein, vitamin A, E, vitamin C, zinc, ug mas gipakusog sa bilberry berry extract. Usa ka iladong herbal medicine nga adunay bioactive compounds nga anthocyanin. Usa ka epektibo nga antioxidants para sa mata nga makatabang sa pagbilin sa tinaw nga pananaw. Usa kung dugay na kang nag-anto sa problema sa mata, mag iCare Gold ka. Mapalit sa mga butika.
3: Alang sa financial nga panginahanglanon, duola na ang Managers Lending Corporation. Sila nagadawat og collateral sama sa Certificate of Ownership of Furniture and Appliances, Certificate of Registration of Motorcycle, SSS and GSIS Pensioners, ug Business Permit alang sa arawan. Ang Managers Lending Corporation anaa mahimutang sa second floor, A Square, Wharf Road, Barangay Santo Niño, Panabos City. Or you may contact Mr. Emmanuel Bermudez sa cellphone number 0930-623-6125. Sila abli gikan Lunes hangtod sa adlong Sabado, alas 8 sa buntag hangtod alas 5 sa hapon. So unsa pa inyong gihulat? Adto na ang Managers Lending Corporation.
4: Wish mo bang magkaroon ng kutis artista? Gandang pantay mula ulo hanggang paa. Kumamit na ng Kutis Mestiza. Epektibo sa pagtanggal ng tagiyawat, blackheads, whiteheads, dandruff, underarm odor, at perfect substitute para sa feminine wash. Enriched with whitening ingredients blended with vitamin E. Achieve na ang soft and smooth skin. Nurture your skin with the richness of Kutis Mestiza for a fairer and youthful glow in just 7 days. Kutis Mestiza, gandang pantay, wala ulo, hanggang paa.
2: iCare Gold. Ang iCare Capsule, nga mas gipakusog, mas gipa-efektibo. iCare Gold, ang kapsula para sa mga mata nga adunay mas taas nga lutein, vitamin E, C, zinc, ug gipakusog sa bilberry berry extract. iCare Gold, ang superior antioxidant eye formula. Basta problema sa mata, iCare Gold, ang nasulayan na mapalit sa mga butika para sa epektibo nga kombinasyon. Inhum ug iCare Gold, ug patuloy ang mga mata sa Japan-made, FDA-approved nga iCare Drops.
5: Ani-ana ang labing gipaminaw nga radio station, ang 90.9 Radyo Kalusugan.

0: This is Asia's first health radio, Radyo Kalusugan. We are available online, on social media, and on your radio. In Calabarzon region and parts of Mega Manila, we are 103.1 FM. In Catbalogan City and Samar Province, we are 104.9 FM. In Ormoc and Leyte Province, we are 88.7 FM. In Panabo City and the rest of Davao Region, we are 90.9 FM. This is the Philippines' first and Asia's first health radio. We are Radyo Kalusugan. A proud member of the KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Problemado ka ba kay wala kay uniform? Ops, sigala. Atua na ang Octaviano Tailoring. Mo-cater sila og school uniform, teacher's uniform. Og mo repair usab sila sama sa bag, ano na usab sila swing machine repair, o ano na usab sila baligya nga pure honey. Og ipinag-iyahan ni Sir Leopoldo Octaviano. Og sa dong ang detalye, pwede sa pag-contact sa atong cellphone number 0912-605-3904 o sa atong globe number 0955-101-99913. Octaviano Tailoring.
2: Mega Pure Herbal Capsule, the 9-in-1 capsule.
3: Si Nanay Teresita, 73 anyos, pabalik-balik ang ubo. Kanunay ang pagpanakit sa lawas ug nag-antos usab siya sa putol-putol nga pagkatulog. Apan karon, dako ang iyang pagpasalamat kay nawagtang na ang tanan sa tabang sa Mega Pure Herbal Capsule ug Mega C Plus Sodium Ascorbate Plus Zinc.
4: Teresita, okay, 73 anyos, nagpuyo sa pungol basag pag-asa level sa Rangani Province.